0: Kena ko he mamidi ya ore re kene se khutlwaneng sa rona sa ithueletse bo ka jeno ntate Jeremiah o bua ka taba e bohlokwa mamidi ya hore na o ngwetse e jwang na o tseba buikarabelo ba hao le lapeng leo leo wena o le ngwetse ho lona e re mamidi ke se ka senya nako.
1: Ma bonke se re go dumedisa gape le mo mamedi wa lesedi FM ho ditheoa dikalaneng. Mme ka jeno tjena re tlo ithuela tsebo ka taba ke nana. Bonke ha gona bohloko bo fetang ba mmematsale ya nyadisitseng mora wa hae ngwanana eo a seng sho ka ena. Bongi bohloko ba ditaba fela ke hore ho ba bohloko ho mme wa moshanyana ho nyadisa ngwana wa hae ngwanana eo a bonang hore bokamoso ba hae e ka re bo a thekesela kana go tsengata o fumane hore ha a tsebe le thapelo ya ntata rona ya mahodimong. Now me yena o botsa potso ore how do I hand the baton ya lelapa laka ho motho ya saying lengweleng ha mathata le teng ho na le dinthotse o re ka dietsang e le tsa monate empa ho na le dinthotse o re ka dietsang e le dinthotse o re tsebang hore tsena ke tsegi dietsang bakeng sa bohlokwa ba malapa a rona. Kana go tseding re loketse gore re tsebe gore moshemane o loketse arate mosadi wa hae gore mosadi wa hae a ske aba tempted ka ntle ke marato a tlabeng a feta mosadi ya rutwang lerato kapa ya fuang lerato a keke a liswa ke dinthotsenyane empa bophelong bona taba e bohloko e ba ho fumana moshemane kapa ntate yenwa a lisa mosadi wa hae ha qeta a be a moshebella alla a kena dikobong o fumane ngwana motho a ithobatsa dikobong ka dikeledi. Lebaka la ka leo ke buang ka lona ke lefeng bongi ke hore re loketse re rute bana ba rona ho ratana le ho tseba ho hlomphana ka hara malapa. Malapa a mangata a sentswe ke dingwetsi tseo e leng mamao a ntlha dipedi o fumane ngwana motho enwa le monyetse ka dikgomo tse balwang ka mashome empa ngwana motho eo ha a leleme wa haula o nka ditaba ka nqena o di fitisetsa ka nqena o nka ditaba ka nqane o di tlisa ka mona o fumane family ena e thulana ka dihlogo ka lebaka la ngwana enwa. Bohloko ke hore na ebe o rutuwe ha bo moatswang teng. Every marriage ha re kena ho yona re loketse re tsebe hore e jere lerato e jere sacrifice e jere forgiveness e jere growth e jere perseverance and e jere ho tshepahala ha modimo o keke wa kena ka hara relationship e le isang lenyalong empa le thekesela modimong hopola hore mosadi ke yena ya ahang lelapa empa mosadi yena yeo a ka heletsa lelapa la hae mme ho wa halona ya eba ho hoholo haholo. Manyalo ka jeno a sentswe ke ho se mamelane ka hara malapa. Some people ona ka hara manyalo ao ba lositse hope tsa bona ba lositse ditoro tsa bona ba lositse thabo ya bona ba lositse dintho tsohle tseneng di bolela boholo ho bona ka lebaka la ntho e le nngwe fela re o nyetse moradi wa rona empa monate o o ratang ke monate o fitisisang thapelo ya lelapa la hao. O hudisa bana jwang o ba hudisetsa di jaifeng a usbongi o hudisa bana ba lapa le joang o ba hudisa o sa ba ruti ditao tsa modimo wa le lapa leo hopola hore o kene le lapeng la batho kana ko tseding di frustrations tse banteng e ba hore ngwana yenwa ya nyetsweng na ebe batswadi ba hae ba morutile ho fihlella kae re sabua ka moradi ka jeno re sabua ka ngwetsi ka jeno e loketseng e fite jwalo ka letsoho dlafong family nye wa keneng ho yona ene ha ka iphumana a kena kenane le di conflict tsa lelapa leo utlo arola lelapa leo ka lehare mme wa ntokela mabongi hore kere dina kontsengata modimo o re pepile e ka nna ba u bile le di setback bo pelong ba hao empa di setback tse di rutile dintho tse itseng tse o ka tsona o ka lwantshang bo pelo ka tsona mme ke batla gore kere batswadi now that re tlo nyadisa December ke tsena di a tla bongi re tlo utlwa ka alililili hohle mona January u bo fumana gore selei se se gitlile lejwe selei se gitliswa ke eng lejwe a ko kene moradi wa ka ka hara lelapa la batho o ba hlomphile ka boikokobetso empa ka u dimatsohle ithute thapelo o keke wa ba mosadi ka hara lelapa ya hlolwang le ke ntata rona ya mahodimong bongi mosadi ke mosadi ka thapelo mosadi ke mosadi ka lengwele mosadi ke yena ya tshireletsang molekane wa hae le lelapa la hae dinthong tsohle tse ka batlang ho ba arola ke a leboha mabongi ho fihlela kana kwetlang le momamedi wa lesedi FM haebe kgotso
0: re lebuile haholo ntate Maya molaetsa o monate mme mamedi ke a tshepa hore haeba o ngwetse kapa ke hona o tlo kenang ka rolo la pala batho o bo sonso tseba hore o kena maikemisetso wa hao e le ya feng na o tlo hudisa le lapaleo ka pa o tlo le heletsa ntate Maya re ya leboa hang ka batla hore ke kenela ditabeng tsa ho nna ke tlo di senya tsheo ba ha ona le thule ke le tseba le buile haholo mamedi wa opola re he ntate Maya ke mo eletse haholo ha utlwa ditabeng tsa manyalo re le buile ntate wa ka re mamedi ke nke pina etla ka Juluka o tsamale Little More bare V1s

wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: ke ya o dumedisa mo mamedi wa ka ye motle ha re fumane palo ya lengwe bo bo senga letsatsi lena bo ke ya ba ahludi kgaolo ke ya botshelela ke mana le shomele metso mine ba ahludi kgaolo ya botshelela ke mana le shomele metso mine ha ire ya ba Jehova o retela ho yena a re ya ka matlana hao o namolele ba Israele matsonga ba midiane ha kere ke o rumile na mo mamedi ke batla ho bua le wena ka setlhota ba sena ya ka matla hao mo mamedi mongodi wa buka ena ya baahlodi ha tse bahale empa ho ya ka dingolwa tsa ba Juda di fana ka maikutlo a hore mongodi ke Samuele a ngolla ba Israele le botle ba palang bebele lebaka la ho ngola ha buka ena ke ho bontsha hobane kahlolo ya Modimo kgahlano le sebe ke nnete metshwarelo ya hae ya sebe le ho kgutlisetswa maemong e tiile ho ba bakang le ba sokolohang le ba inyatsang momamedi hoseng ha letsatsi lena buka ena ya baahlodi re kopana le moo Gideone Modimo a mo romang ho ya namolela baiseraele e bona Modimo o re ho yena tsamaya o ilo ntsha le ho namolela setšhaba sa ka matsohong a sera e mamedi Modimo o sebeditse ka yena hobane a mo kgethile ho ya mo sebeletsa ho ya kena ka tshepo hore a tle a tsebe hobane ha e na le Modimo Modimo a mo romile a ka etsa tsohle hoseng a letsatsi la kajeno momamedi wa ka ye motle ha ke tsebe hobane ke eng seo ke kopanang le sona le wena se o hlahetse kapa o fetile ka hara tse kae momamedi o seng hona Modimo o re ho wena eya ka matla a hao ke tla o namolela eya ka tshepo ye o nang le yona ha o dula o le mangweleng o dula o e na le tshepo Modimo a o roma eya momamedi ho bolela evangeli ya kreste ka mehla o seng a letsatsi lena letsatsi la kajeno e ba le tumelo e ba le tshepo Modimo bua jwalo ka Paulose bukeng ya Bafilipi kgaolo ya bone temana ya leshome le metso e meraro ha re nka etsa tsohle ka kreste ya mpha matla ke thapelo ya ka o seng gona Modimo a o fe matla o tsohle tseo o kopanang le tsona tsohle tse o thulanang le tsona eya momamedi ka tumelo ka matla ka bolaodi ka authority eo Modimo a o fang yona ngaka Luka o re ho nna le wena bukeng ya Luka kgaolo ya leshome o re bonang ke le neile matla a o hata dinoa le diphepeng le matla ohle a sera mme ha o letho le tla le etsa hampe le ha o le jwalo le se ke la thaba ka hobane le se ke la tshaba ka hobane le hlola meya haholo le thabe ka hobane mabitso a lona a ngodule mahodimong Modimo a o hlonolofatse ka matla a bonang le ona jwale le ka o sa feleng amen.
1: Mamedi molaetsa wa rona o monnate o seng ha ka jeno thapelong ya mafube e ya ka matla a hao ho di mahloho ra ke a bohlano me ha re etsa tsena mamedi re kena ho tsa budumedi tshebeletsong ya lesedi mme ke na le tshepo le tisetso ya gore mamedi o sonso o dutse o batla go utlwa gorena e be setlhoo sa rona seo re tlo buang ka sona kwa nonaneng la rona la ditheoa dikalaneng segotlwaneng se ikgethang sa tsa bodumedi e be ke se feng ke kopa fela go etsa tsena mamedi ke a gotlwa.

0: a se gabola tsena se bitsa wena mamedi wa sebeletso ya lesedi e bile se o hopotsa hore ditaba tse o re kenang ho tsona ke di feng ka jeno mamedi re kena kgweding ya rona ya botshaba mme ke sontaha sa pele seo ka sona re ketekang kgwedi ya botshaba. Botshaba bona ke eng mo mamedi hantlentle? Botshaba bona bo re buang ka bona ka jeno bo bolelang ho motho ka mong ka pa motho mong pele re kare botshaba bo bua le mang mme bo bolela eng ho motho eo. Ha o tla utlwa haholo ka nako ena ya selemo mamedi o tla bona boholo ba batho ba apere ba gabile ka diaparo tseo ba reng ke tsa botshaba ba bona. Jwale re batla ho tseba ho seng hona kapa sontaheng sena hore ke eng botshaba bona? Ke botshaba bo buang le mang? Bo bolelang eng ho motho enwa? Mme re tla utlwa he ditumelong tsa rona tse fapafapaneng. Ke na le ntate Ditshejani ho tswa tumelong ya Bokreste. Ke na le Sheikh Ahmed Mohokare tumelong ya Islamo. Ke na le Mme Mopedi tumelong ya botshaba. Mme ka boraro ba bona mamedi ba tlatla ba re fa taba ena ya hore na botshaba ke eng? Bo bua le mang, bo bolela eng ho motho eo? Le wena mamedi ke tlo fa monyetla wa hore o tlo kene o re letsetse ho 086 003084 kapa o re romelle voice note nomorong ya 079 758 5066 hore le wena o be e mong wa motho ya tlang kang karolo sehlohong sa rona ho seng hona. Botshaba bona bo re buang ka bona, bo re bo pepesang kgweding ena ka yona, ebe botshaba bona mamedi keng? Botshaba bo bua le mang, bo bolela eng ho motho eo? Ke qala ka wena ntate Ditshejane tumelong ya Bokreste. A ko re hlalosetse he ditaba tsena tse re buang ka tsona. Dumela ntate wa ka.
1: Go tsene le go dumedisa. Re a phela ke me ditse le bontate mo wa mo le ba mamedi ba rona mme
0: ke a leboga Sheikh.
2: Salam aleikum so se be le wena mme ke tsana le mo fomono mme ke mme
0: o ke mme Mopedi e ntate Ditshejane le mme Mopedi re a leboga Sheikh. Re fe ntate Ditshejane, ntate Ditshejane a ko re etsetse ka letsa he re ke re utlwe ditaba tsa rona ka jeno.
3: Ke o leboge hape ga ke tsebe ke utlwa ke ikutlwa nna ke tsebe wena le o ikutlwa gantle ka mo ke utlwa ke na le e kgokang go nna ka mo
0: fela he ka mona o tlhaelela gantle ka tsela e makatsang.
3: Okay, ga ona mathata. Ke boela ko le bo hape mme wa ka ke kopa fela ke etse koponyane kgutsinyane morena mo somehow ya lereko ke se bona le godimo thusa motho o thola o mo etsetse mosebetsi itso le hala la Kreste moleke amen. Mme bontsi ga re bua ka botshaba re ka re bua ga re tlisa motlhomo re kadime fela lentswe lena la sekgowa fela tlhile ka bua ka nationality mme botshaba mme wa ka ke seo re ka reng ke karolo ya bophelo e motho a e phelang jalo ka ga gore dintho tse ka bang tse ka reng meetlo ditlwaelo ke di mthotse le go di tla pontsa gore na motho ke motho wa mofuta o feng empa ne mpha go hlokwa ke batla go itlisa ke ha tella ke ya gore bo tshaba ka mantsa mambu supa motho gore na motho ona ke motho wa go kae ka pa ke mofuta o feng wa motho ya ka sebaka se wa tswalwa go sona ka sebaka se wa phitseng go sona mme bo tshaba bo tlisa ntho ke ka reng ke kopano mme waka ka nako ngwe re selatlhelo ke maotso a sesotho re kopano kapa pride ya gore wena o motho wa karolo itseng a letse motlhala gore o mo South Africa mme wena jalo ka motho yo fa ditokelo tsa gore ka gare go South Africa wena o na le go tshireletswa potlana go fumane tshireletso o bolokwe o fumane se e leng gore mogolo mo motho a ka tlang ka ntle a kekebe a fumana monyetla wa tsona le botšhaba mme waka ke seo se ketang go setlhalosa ebe kgema le go theng okay re ke e betsone kere ke botšhaba mme o tlhalosang sebaka kapa mo motho a tlhaetseng teng ebe re na le sena se o theng ke nationality e leng kakaretso ya gore na country e o tswang go yona ke efeng ebe ntlha ya bobedi ya boraro ebe ya setšhaba e leng e re reng ke nation ka mantswe a mang ga ketsebe ke kgonne go tlhalosa ka bone ka mantswe a mang ke kopa fela ke sebisa fela goa go tlaisa ntho ke batlang go itlisa go bamamedi re na le nationality e leng botšhaba re na le national e leng se tlhalosang gore o tswa sebakeng se feng kakaretso ya country e o tswang go yone ebe re na le nation e leng botšhaba e se se jale ke re ya pele re itse ke botšhaba jale re na le setšhaba jale e leng e reng jale gona ke nation jale motho ga re ka ga re ka ra tlhalosa dintho gantle re ka re ka mantse wa mang botšhaba ke seo karolo se e leng se e leng go ke karolo ya botlhokwa ya kalo kgolo ya motho mme re bua ka mantse wa mang ka lentse le reng motho e monne mo o na le botšhaba ba gae empaneng re ka ba le botšhaba le botšhaba bo fapaneng re ntse re le kganting e le nngwe empaneng go bobebe ditšhabeng tse dingwe gobane ba na le botšhaba bo le bong ka mantse wa mantho ngwe le nngwe e tsentse botšhaba jale re ka arola ditaba tsena tsa botšhaba ka ntlha ya gore go ka ba le ditumelo tse fapaneng go ka ba le di-language kapa dipuo tse fapaneng e be re be le merade e fapaneng e leng se e leng gore sena ka mantse wa mang se akaretsa botšhaba mme waka
0: ke lebohile haholo ntate Ditshejane mamedi e leshome metsotso ka morago ra ya bohlano e re ke fetele go wena ntate Mohokare ke utlwe go wena gorena e be tumelo ya Islamo ga e tlalosa e botšhaba e reng
2: eya mme ke a leboa le mamedi mono tumelo ya Islamo a e tlalosa botšhaba re fumana mane ka re o bukana Qur'ane Allah seno la gore bopile ditšhaba ka mebala e fapaneng ya matlalo e ka sana le maleme a fapaneng e le gore batho ba ke bane kaekae gape o fumana ka re Qur'ane Allah ore gomme ga ke a romela go ditšhaba baromuwa ba ka ga e se baromuwa ka maleme a ditšhaba tseo ke ba romeletseng go tsona ka mantse mangwe o fumana gore Qur'ane le ga e le buka e leng gore e senotswe ka leleme lena la se-arabo e a tlhalosa gore Allah o romeletse baromuwa go ditšhaba tsotlhe go latela di-language kapa dipuo tsa batho bano kapa ka maleme e leng gore batho bao be molaetsa o lebang go bona ba utlwisisa ke ka gona ka Islamo ga ona tabakgolo ya modimo wa ma-arabo kapa modimo wa ma-iseraele re na le lentse lena la gore ke modimo wa batho le segapa sa go tletela sireletswe batho jwale la ntse sheba mang ka fana hore mudi hore ho Jakobo nna go eo anenga a tamitse ilifu wa botsa bana ba ha hore na ba tlo tsamaisa moralo wa bophelo jwang bona ba re tla dula ntse re tshwareletse go ubamela modimo a le mong se shebane le go tshwarella ka seo bontata rona Abrahama jwalo le bo Ishmaele le bo Isaka ba tsamaileng ka teng mopi wa merabe e halalela kore ka mantswe mang ga re shebe Jerusalema mamosteni ke bo ke bua ka yona Korane re ga re sa sheba Jerusalema ga re shebe le marungkwana re sheba ntlo e takilweng e leng Masjid al Haram mane Kaaba re sheba ntlo ntlwana tsatsi le ha rapela dintho tseo ga o di sheba mme le mamedi haemono di a totobatsa gore modimo ka gara ditšhaba tsotlhe lefatshe lena lotlhe o ntse a thontse batho ba e leng gore ke batho ba tsamaelanang le botšhaba ba gore bona ba itshwareletse ka mosibuli mopi a le mong le moralo wa bophelo wa baporofeta botlhe ba kileng ba ba teng planeteng mona go sa kgathaletse maleme a bona nna empa gape re a bona gore Allah le ena modimo o ntse a ile a re ralla tseno bane go tloa tshimologong o ne ntse a file mofuto o mongwe le o mongwe ka matlalo a ona naga ke ka gona o bonang ga o ya naga lefatsheng lotlhe o ya China ga o tlo o fumana Basotho mono le ba buang seZulu kapa Setswana re ikadile mono o tlo fumana ke batho ba mane China ba beiwe ke mamo ke Allah le ga o ya Europa jwalo o tla fumana ke batho ba basweu ba beiwe ke Modimo le ga o ya America ke bana be reng ke ma-India mafubetswana Red Indians kore continent e nngwe le nngwe o latela Islam Allah ha e sale a beile ditšhaba mono ka go fapana gore di phele mono ka kgotso le go mo obamela mme go teng le ga ntse re sheba jwalo re ala kapa re manolola tshenolo ya mmopi o latela baporofeta botlhe kapa tshenolo ya mmopi o latela moralo o moporofeta Muhammad kgotso ya lebe le ena ao sede ke gore setšhaba le botšhaba ntse di ikamagantse gagolo ka leleme la puo le buang ke batho bano le boitshwaro bo itseng ba meralo kapa meetlo e itseng e leng gore re ntse re fumane ka tshenolo ya Allah pele go moporofeta Muhammad yena o fitlhile fela a hlalosa le o manolola go tswelela pele gore na ga taba di le ka mokgwa o itseng ebile ga o etsaetse eng mme mmotsi o re o kotsitse gara lona mogopi wa batho ba hulelang batho ba bangwe tse e melemo fela mme ba thibela batho go dimpe tsotlhe ka mantswe mang botšhaba ditšhaba kapa umma ke mogopi wa batho bomme le bontate e ka sena le bana ba bona le ditlogolo o e leng gore o itshetlheile ka go totobala go mmopi wa ona naheng e o mmopi wa ona a kgethetseng setšhaba seo bodulo teng le taba tsa tse ntseng di etsagala tsa di-flaga tse e leng gore di ntse di bontsha botšhaba ba dinaga ka go fapana ga se ntsho tse ntšha ga o tlwa tumelong ya Iselamo gobane taba ena ya flaga e ntse e ile ya sebediswa le nakong ya moporofeta Muhammad ga a totobatsa tshimologo ya bomoselemi ebile flaga e ne e sebediswa ke ene e le flaga e ntsho e modilweng ka bosodu a le jakulo ka bosweni e ne re la ilaha illallah Muhammad rasulullah ha ona diseto tsa ho obamelwa empa ke modimo mme mo profeta Muhammad ke murumo wa hae empa flaga ye ka mogoeleng ka di mohlomong a kere botshabela bo hare ha e tshwane le naha e nngwe e latelang le nngwe le tse ding go poduwa lefatshe naha e nngwe kapa tikolo e nngwe le nngwe e ntse ya nanelega gore ba ikgethele moralo wa flaga e leng gore e totobatsa botšhaba ba yona ebile ntho e nngwe kgolo ka isela mo ga reng ke botšhaba e le papadi gore motlhomo setšhaba sa naga e nngwe ke setšhaba fela-fela senana sa mangkokotsane sa papadi ga se itemola nako e se itlhokomelang gore e kare go na le ditšhaba tse e kenelelang tse ngata go sona ebe go tla twe setšhaba seo se na le ntho le xenophobia ga setšhaba seo motlholomong go tlwa godin tsona tsena tsa botšhaba se tla tlameya seeme se totobatse gore ke setšhaba empa se se batla tokelo tsotlhe tsa botšhaba ba sona ebe se tla tloswa ka ditheme kapa maleme e leng gore ga tseyo le gore a tlhaa kae go ntse tho sena e se le xenophobia jwale se ne e se le xenophobia setšhaba se tlamehile se jibe gore ga e le setšhaba sa naga eo ka go nna maAforika Borwa jalo ke maAforika Borwa empa seng a amang papadi ke maAforika Borwa o latela jolo ka ditšhaba tsa dinaga tse ding e ditšhaba tsa naga tseno ke emisa akanana gore ke fe mme mopedi mono le ena sebaka a tsebe go kena tabeng ena
0: ke lebile haholo Sheikh Ahmed Mohokare mamedi ere ke utlwe mme mopedi gore na mme mopedi botšhabe mona ga re bua ka botšhaba re bua ka eng mme wa ka re bolela eng mme botšhaba bona bo bua le mang bo reng go motho yo
1: ga ke leboe mme wa ka e ntse boetse le ena le tebelela mothimokhulu yena motlatla wa khabekgolo ikhaba ya go kgama futha thena maso nang e langa ke ga ke tsho jalo ke a itsebisa ebile ke atametsa badimo ba ka kgweding ena ya botšhaba ka nnete mme wa ka o bua le rona rona bana ba mopedi mogolo re re go gotle go seng go na go gotle go gotlhe motho a mametseng jalo ka re le lenaneong la tumelo tse e fapaneng ke a le rata lenaneo lena gobane jale le tlisa ditumelo tse e fapaneng sebakeng se le seng mme botšhaba bo bong le bo bong kapa gore ke re tumelo e nngwe le e nngwe e theilwe godima botšhaba ba yona gobaneng ga ke tsho jalo jalo ka ngwana mopedi mogolo ngwanana mo Aforika botšhaba go rona ke boitsebiso ke seo o kgethologang ka sona gara ditšhaba le merabe e meng mme seo re se bona ka mekgwa le meetlo tsela tseo re phelang ka tsona e kenyeleditse puo dijo moaparo le mmino ga ke re dijo gagologolo South Africa it's a rainbow nation ke naga e ratilweng e kgetheileng gona gona e kenyeleditseng merabe kao fela ke a e rata kgwedi enana le ga fela ke utlwa e ka e kare re utsweditswe gobaneng gara dikgwedi kao fela e be ka kgwedi le nngwe fela ebile ka letsatsi le le leng fela la di-24 ke gona mo re tla fuwang go thwe ke heritage day fela ga ke moa ke polotiki ke bophelo ba rona mme botšhaba ba gago ke bophelo ba gago sa ke bophelo ba se seng le se seng se o se etsang bophelo letsatsi le letsatsi mme botšhaba bo tlisa tataiso bo tlisa boitlhophiso bo tlisa order bophelong ba rona ga re gopole gore ngwana o diswa ke motse mme ga ke boetse ke itse bo ke tsela eo re phelang ka yone re sheba dijo re le basotho re na le dijo mefuta ya dijo tsa rona merabe e meng le bona ba na le dijo tsa bona ga ke tlhaa ke re ke tshwere dipabi ntle le gore o kampotsa ntle le gore nang ke apereng o santse o tseba gore a buang ka dipabi tlame le mosotho ge tle gape le moaparong ga ke qala o bona motho a feta mola ka kobo ya gae wena o sa itsotsa gore ke mosotho atamela o yena o mo dumedisa o tla makala
4: ntse lo re ha se tsebe lo se tsebe ile ntwe e tsalang hangata mona Gauteng mo ke leng teng ke be kutlwa ke thabile hore hele ntse ke re kobo ke a rona fela tse bile le ba bang ba se ba ithutile yona ba Iraq mme ho monate mme wa ka hore re ithute tsa ba bang hore re tsebe ho phidisana ka kgotso re tsebe ho utlwisisana ha ke le ho hlomphana ha re tla tabeng ya dijo ho monate ho ithuta le hona ho ja tsa ba bang o ska dula o ja tsa heno fela tso ho tseng ka tsona aba ba le re se re tseba ho ja bokwasa kwasa se re tseba lo ja enhloko ka se sotho e bitswang ke hloko mara o ire o ibitsa ka puo ya ka ha e sa le ka mogobeng ba yona ba etsang ka teng re tle le mmino ao re le basotho mo dutseng teng wa utlwa koriana fela ngwaneso ho phahama le ha e kaba ke tshole ba haeno ba ne ba tse ba iphumuletse ka nnete e be he jalo ka se ke buletse ho tumelo e nngwe le nngwe e theilwe hodima botjhaba ba yona mme re le ba botjhaba re ntse re tsamaya mehlaleng ena ke jalo ka se ke buletse hore e tlisa botjhaba bo tlisa order ebile bo etsa lefatshe le be le mepala e metle kore lefatshe le e be sebaka se e leng gore o a thaba o galla gore e ka re o ka be o le merabe ena kaofela jalo ka ke buletse gore ke rainbow nation re opola hape gore tlhompho e ntse tsamaisana le bona botjhaba bona ba rona ha ke re tlhompho ga o fete motho fela strateng o sa mo dumedisa ha holo batho ba baholo mme le ha o bua le motho a moholo ga o re fela ke utlwile ya mme ya ntate ke botjhaba ba rona bo tsamaisana le tlhompho bo tlisa botsitso ka gare go botjhaba ba rona mme matsatsing ana re bona go so o etsala dintho tse dingwe re a latlhega ditseleng tsa rona ge tswa tseleng botjhaba bona ba rona ge bo belela ka thoko bane tlhompho e dula e le teng jale ga re sa tlhompha le batho ba bagolo ge se re latlha bona botjhaba bona ba rona ebile botjhaba ke nalane ya rona ga golo meaparo ya rona ke nalane a ke bua ka meaparo o tla utlwa ba ntse ba botsa gore gobaneng le ntse le sa apare makoko jalo ka batho ba galegale gobane lona le ntse le le botjhabeng ga e jalo bana beso batho ba na be le bolelang gore ga ona batho be re ba tloileng ga ona batho be re ba gesololang ba ile ba tla ba tlo re ntsha ditseleng tsa rona re ntse re gutlela ditseleng tsa rona moaparo o ne o ntse o tlo fetiwa re fuwe dikelelo re fuwe matsogo re ne ntse re tlo itukisetsa re ne ntse re jalo ka meetlo e tsamaya e ntse e fetiwa gema le dinako le meaparo ya rona motlhomo e ka ntse re sa apare tsena tse re di apara re ka be re ile ra inaganela ra iketsetsa tse bagolo ba rona ne tlabe ba re bontshitse gore nang re di etse jwang e seng gore fela gobane ba ile ba tla ba re tlisetsa se rona ge seng re sa se tlhoke kana jale e be jalo go tla thwe le gaoane le tse ba di tlisitseng ka utlwa go thwe le sebedisetsang di-cell phone ke mang wa pele a e entseng ga re ka ra itseba ra ithata cell phone e ne ntse re tlo ba le yona e re iketseditseng yona re le bona maAforika ka botjhaba ba rona le ka bokgethei ba rona gobane re fuwe dikelelo jalo ka mang le mang ke nana ga ka lomme wa ka ke se ke dibeile ke a leboa
0: ke lebohile haholo mme wa ka mabedi e mashome a mabedi a na le metso e mehlano metsotso ka mora hora ya bohlano re bua taba ena ya botjhaba ka jeno mamedi gore gantlentle botjhaba ke eng botjhaba bo bua le mang bo bolela eng botjhaba go motho enwa me le wena o ka kena nomoro ya rona ke 0860003084 kapa wa re romelela voice note nomorong ya 0797585066 se batswadi ba ka se ba entse ka letsa mamedi e tlileng e beyang ditaba gantle gore na ga re bua ka botšhaba re bua kang mme ya mamedi mona ke lakatsa gore ke tle ke meme wena gore o kene o buisane le rona rutlo rena wena maikutlo a gago kapa ke ditaba difeng tse wena o ka di beyang go ya ka tumelo ya gago go ditaba tse ba seng ba di beile ba entse motheo wa bona 0860003084 0797585066 ke motla mphumanang teng e re mamedi ke qale mona
5: ba phela ngwana ketsitume gabane kree mphumelang ka mona botšhaba ke ntho ya bohlokwa agolo ke ntho ya bohlokwa bolabola bo gaisa gobane ke ntho o supisang gore na o tswa kae ke boleng ba gago go ska le bala gona o tswa kae la o le mafatsheng a mang ba tshwanela ba tsebe gore na go ena mang tuya hao le mo ya paro ke ntotse zwintshang gore le le leme ke ntotse zwintshang gona o tswa kae go ena mang amen.
6: Go tso mamani bongwe le ba eti ba ha mo bua lethabo a mphuti mo ntse ba ka chila chila mo frere phumelela themba le. Mamani bongwe ka mametse ba eti ba ha hape le ntate wa Muslim ga ska e kopanya haholo ntho e tumelo le botshaba ba rona ke ntho e fapaneng hole mme wa ka. E fapaneng hole ntho botshaba re bua ka meetlo. And botshaba bo fitlile pele ho tumelo. Tumelo ke ntho e leng hore e tlile se itla fela e spread there ka ga lefatshe. Botshaba ke meetlo o tswala le bona mme bongwe re phetege le boe le ba Njunga Construction ka o tshietsa lenaneo le ke a lebo
7: ira bosh le moifo o gabane mono bo ntate le mme mopedi ke mogana makweding ka taunga aa mme mopedi tlaisa taba tsae ka mogo tlakileng ka mogo isang ka mogo sikitse ba ebele ero go bontate le bona ka ntlo eno ba ka tlakisetse tumelo botshaba ba tumelo eo e ba leng ka go yona gobane gana gore jena kuku ya kaka e tlakileng ke ya mme mopedi e a tlaka go e na le dijo e na le diaparo e na le dino bontate ka ngwane kuka ba sa tlhalosetse ba tsena gona tumelong yone na botshaba wa botshaba bo tlhaga ka maboreng a nang gore o go tshwanela bogolo bale bana ba na le ka tsele ba e beyang ka yona ba e beye ka tsele ene go kgone gore re ikwesise yolo ka gare ngwathelana e ja dijo tsa bona ba ja tsa gore ke a kokobe
8: kgotso mamane bongi mmogo le baeti ba gago ke moruti Masiu mo na Bloemfontein ya buang. Moapostola Paulo se bukeng ya diketso kgaolo ya 20 ya motsomong temaneng ya 39 o re nna ke mojude motala wa Tarisi. Tarisi ke motsemogolo wa naha ya Cilicia. Mme motse ono o ne o tumme ka thuto o ne o rata thuto haholo motse wa Texas. Ha o sheba bebeleng ya se Heberu motho ka puo ya se Heberu ke politeuma motse ke politeis ka mantswe a mang re manamane a dinaha tseo re tswang ho tsona mme dinaha tseo di bontsha botshaba bo re tswang ho bona mme pele ke ba mo kreste ke mo Afrika ke ka hona ke le motaung wa moleti tlamea re be motlotlo ka setso botshaba bo re leng bona ke a leboga mme ke moruti Masiu Bloemfontein.
9: Bongi botshaba ngwana mme inthe impolelang hore na ke ma lo re na ke tsaka lo re na ke mohlobo ma yalo ka ha ke le na ke le tebele ke na bonye a ke ke na ka hara me ra be me mo no ke ke a pege dia pa ro tsa ka tsa tebe ha ona motho a tampotsa sense ke tlhalosa gore na ke mohlobo mang ke mang ke tswa kae
0: ke lebohile haholo ngwaneso ntate mohokare nna ho na le mokgwa jwalo ka ha re utlwile bamamedi ba hlalosa hore e kaka mme mopedi ke ena a e hlalosang hantle ho feta ke batla ho itlisa mona mohlomong e ka tlisa dikarabo tsene pahetseng hona le botshaba bo re reng mohlala ka o qolleha mo islamu o na le botshaba ba hae mohlomong e situmelo kapa e se mo kreste kapa bo kreste bona le botshaba ba bona bo itseng bo hlalosang motho ka tsela e fapaneng le hore ke mo kreste kapa ke mo islam
2: me ke thabela monyetla o nomphang ona hape re le ba mamedi kapa di bui mona ha kere re tlamehile re kale re tsebe hore dinana o yona le phethwang sonta se se le seng ebe sa le dibohodi tsa rona di re hlalosetsa gore ke lenaneo la tumelo tse fapaneng jole ke hopola gore e se le dilemo tse ngata tse fetang leshome lenaneo le na le teng ho thoke la ditumelo tse fapaneng jole ke mane mo e leng gore le moselemi le tlo tla ka islam e seng islamo e christocentric gore islamo e kgotsofatsang sekeresete le setso se tla ka setso e seng setso se tlo kgotsofatsa islam re tla be re thetsa moelelo wa lenaneo lena islam e tlamehile e tle mona disontaa tse e fetileng le sekajeno le tse e tlang e le islam e totobetse mme momamedi le ena a seka a batla gore a e tswake a e supitse a e presse mane ebe islamo e thabisang le go bososedisa sekeresete kapa setso ga se tla rediwo mona se tle gore se tlo thabisa islamo re tlabe re sa etse sona islamo ke islamo mme islamo e re se re tlameleng re se shebe mona momamedi ga e mono ke gore go na le lentso lena la morabe e leng a tribe asba ka islamo morabe go na le umma e leng nation morabe ke tla tabeng ena ya boahi ba ka ba Aforika Borwa morabe re tlo kena mohlomong go na le morabe wa Batswana Basotho be e leng gore le bona ka jeno ba ka nna ya ba go bua ka lenaneo lona lena la heritage le ba tla beya ka puo eo ya bona empa e le maAforika Borwa jale ga re nka merabe di-tribes merabe e kopaneng ka kgotso le tumelelano e fetang leshome le morabe a ne e buang Afrikaans kapa segoi e kopana jwalo tlasa folaga e le nngwe e ba nation ke gona mme a la re rainbow nation jwale motho e mongwe a ba re islamo jolo ka motlhomong tumelo e nngwe e itseng kapa tse itseng di arola tumelo le ntho e nngwe le nngwe le islamo e tla arola tumelo le ntho e nngwe islamo ga re arole tumelo le botšhaba kapa tumelo le bana kapa tumelo le bomme le bontate ke dintho tse e dulang di le teng motlhala ga se gore re le morabe wa Basotho go tloa dilemo tse e lekgolo pele go morena moshweshwe re ne re le Basotho e ne ka ba ga gona Basotho moo ba dumelang go modimo a le moo go bile fela le Basotho ba neng ba dumela go madimo motlhomong bo gabošhabane ba jang batho kapa jwa go nontse ona go tloa ga e sa le tshimologong ka maleme otlhe a diketekete lefatsheng go na le di-groupu tsa batho ba bangwe ba ntse ba bua puo e le nngwe baba bana ba re gona ra itsheka se batla morwalo o jena wa bophele ka leleme leo le le leng ba bangwe ka lona leleme leo ba ba le ditaba tse itseng tse fapaneng go ntse tshwana le diboko mme diboko mane o tla bona le mafuni e ntse e le seboko se le se motlhomong sa gamang se etsa dintho tse e fapaneng empa e le seboko se le seng batho re na le dintho le ditsela tse e fapaneng go feta e modimo a reng o re kopanya ka yona mme ga ke tsebe kapa ke a utlwagala kapa le mone tlwa batla ke sete ke sututse islam ene e tshwaneletse kereste islam ene jale re rona ge le mamoselem re bua Sesotho se e leng gore se bue dilemo tse ngata le pele go morena moshweshwe morena moshweshwe a se ena a le a re dudisa mane sekolong a re ruta Sesotho e ntse re tsebe go fitlha kopanya setšhaba sena ba morena
10: yaneng a rupiletswe ke bontate mane motlhomi jolo jwalo jwale ke tlhalosa kere rona re le mamoseleme le moaparo mme moaparo ono o aparwang gagolo o ntse o theilwe ke mamoseleme a o seamane theki ya ba o a phatlalela ya Europa magwana ntse apara ditshia lona theki e leng mamoseleme mono theki ba etsa diaparo tsa ba tsa fitlha tsa tla o fitlha le mona Aforika Borwa tsena tse re di aparang tsa masela tse jwang-jwang tse tlwaelegileng jale nalane tsena tsa bophelo nako nngwe mme re okola dintho kaofela ditumelo tsotlhe le ditšhaba tsotlhe re okola dintho ka godimo empa ga o tlhokega re be re tiba tlamehile re tibe re tibe re shebe motso wa taba itseng gore na o tlhaga go kae le gore re ntserele babui ba puo ena leleme lena la Sesotho gape go Sesotho ga e sale o tloa tsimologong re rapela gege badimo batho ba tlhokaetseng re a obamela go ne o ntse o na le batho ba banganga ga ga Sesotho mona ba re rona ga ge batho o gapela batho ba tlhokaetseng re batla go obamela modimo a re bopileng jela ka ena ntate motlhomi o ne a ntse a na le difference of religious opinion e ntse e le Mosotho go Basotho ba bangwe ba bangata ba ne ba rebile ga re lapile re lakatsa nama le digwapa ge tlo o bola ga batho ba bangwe ge madimo jale re tla thabenyane mekwatleng ge tlo o lelekisa batho bana ba bangwe ba Basotho ge ba bolae ge ba selage ge ba je go na le batho ba reng ee ga ge a tshwanela re je batho ba bangwe gona ga Basotho mona ka mantswe mang ke batla go toboketsa taba ya gore gara malemo otlhe o batho ba bangwe ba nang le go ba motlotlo ba re ke a tumelo itseng fela empa o se jalo kapa rona Basotho re kala ntho tse itseng ga di a tloa di le teng go se jalo kore ka Sesotho se ne a se epaqameng ga e sale gaka Basotho go ntse o na le batho ba na le tumelo tse fapaneng kore motho o mone a re nna ke kapela bontatemolo ba tlhokaetseng le baarabo a na ntse a le jalo e monganganye a re nna ke rapele maarabo kapa Basotho ba tlhokaetseng ba ditopo re bapatileng ke rapela ya re bopileng ya sokang a bonwa tlatla matsholo kapa allah ke ntse ke kgotsa ke fe baruti ba bantsi ba ka mona mme le moamedi ga e mono taba ena re yae okola moamedi ga re tshabe go ya ka botebo ba ditaba tsena empa re tlhompha nako ya lenaneo e ka sana le tse dingwe tsa maikutlo a setšhaba nako nngwe le ga o tiba ka taba tsa dinnete o tiba ya gantle motsong o tlo fumana batho o mongwe a ka nna utlwa botlhoko ga e mono jale bodumedi re a ganyanyana re fe motho ga re bona motho o batla ge mo feka gabe kgolo re a iketsa ge le batho ba bodumedi ga re batla go bona motho o batla ge mo feka sekotlolo ga disene segologolo re ya mono re mofa gono mme ke emisa ga kanana mme empa ke sa felelwa
0: okay ke a leboga sheikh ke tlo tla go wena ntate ditshejane ke kopa fela go tla ka mona ke ya gotlha
11: nakong tsa tatlhegelo bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: ga se mohemamedi e 20 pele re fitlha goreng ya botshele

0: ke bona e ka ba mamedi ba bang ba lahlelwa ke kutlwisiso ya sehlotlha letsatsi la ka jeno. Go na le ntho e re reng ke botšhaba. Ka gare botšhaba go na le se re se bitsang dipuo, ditumelo, dieng ka gare botšhaba. Ka mantswe a mang keke ga e ba le mofuta o itseng wa batho go o ka utlwisisang e kare o ona lentswe botšhaba go ke tlabe le tabe gona. Empaneng ga e ka ba jale re ka jeno re tlhoka re bua ka ditumelo tsa rona go a tlhaka re tla bua bokeresete e seng botšhaba ba ka jeno ntlhangwe e tlisitswe tafoleng ke ya gore ga re tlhaloseng taba botšhaba ona botšhaba ke eng go ya ka ditumelo tsa rona jale. Moruti masia ke a tshoa o letlhwana la ba olefontene ke tla mmatla ke tla mo fumana o bua dintho tse tshosang empare ke moruti mme o keke wa e ba mokeresete ka moraoro be mo Aforika. Moruti tseba lentswe la modimo lege ke otsibile go santsane o le popelong ya mmao ka mantswe a mang o ngwana modimo pele o ba o tlo tseba ge nna ke moAforika o tsebe ditaba tse mme ke batla o tlisa ntlha ena mme taba ena ya gore ntho ya botlhokwa eo re tlhokang go e tseba re le bakeresete ke gore kapa ebile ke re batho kao fela ntho ya botlhokwa ke gore re mona ka lebaka la modimo ke ka go go tlanang go tla ditaba tsa modimo pele go anything pele go mohasaka pele go motswadi wa ka pele go mang pele go mosebetsi kapa eng ke modimo jale modimo ko yena ga re bala mosolomon phoso e tala ko ga so bale temane ga re bala psalm ke kopa ke e bale bala psalm 87:6 mme wa ka ke e bale ke kgone go e tlhalosa psalm 87:6 e re e tla re ga Jehova a bala ditšhaba o tla ngola a re enwa o tswaletswe mmona ka mantswe a mang modimo o tseba mo motho e mong le e mong a tswaletsweng teng e leng seo se re fang botšhaba e seng because batho ba bangwe ba nagana botšhaba ba go own ga motlholomong ka tlhatso segela sa botšhaba mme re ke etse motlhala ka taba ena ya ya o ke kopa ke go arabe dipotso tsena pele re ke felelwa ke nako jale ntlha ena gotlhe re bue ditaba tsa rona re tlwelele eng re tlhalose ya rona ya bokeresete ke e seng eno gobane gona jale ga re bue ba ditumelo e ba gotlhe re kopane ka taba ditumelo ga re na mathata re tla nyoloa re tlo tlhalosa re be re bue le gore na re kgasano le taba botšhapa go kae ga re na mathata le ga re re botšhaba ga re ipe ka thoko e kare ga re na botšhaba re na le botšhaba nne fela botšhaba ke dintho tse e leng gore mang le mang o na le bona le motho e leng le go o na le botšhaba ba gadio ke tlhalosa go o tlaetse kae kae mme o na le ditsela tsa a tsamayng ka yone go na le tsela a dumelang ka yone go na le dintho tse e leng gore ka re tsena ke ditlwaelo kapa di-traditions and custom and tradition jale go tla ba wrong ga e kabe dintho tse ga re tlhalosa botšhaba e ka ga re tlhalose bokeresete re sa buitsa rong ka jeno re bua ka bokeresete le botšhaba jale ne ke batla go tlisa ntlha e gore ga gona le motlha o le mongwe go tla ba le ntho ya gore mokeresete o tlisitse bokeresete ka morago o ka nna wa se tsebe mare motlhang o tlalang o iputsa gore mokeresete o tlana o utlwisisa gore o buile bokeresete pele o ba moAforika jale morui ga a bua jalo e re fa ore ka mantse a mange ntse re tlhoka go na re le bakeresete gore re kene ditabeng tsena ka maatla go tlhalosa nnete ya tumele okay re ke se mme mopedi mme wa ka ditaba tsa ka seetsa tsa mokwalela ka
1: ntle ke a leboa mme mpedi
2: mme wa ka ke ne ke re ke kopa fela go keke ke swae bontate mohlare ga re rapele badimo ga re rapele badimo re a ba hlompha ebile re a ba tlotla ga re ka ra hlomphanang basotho kapa botšhabeng mona ga re

0: rapele ba fua re rapele badimo re ya ba hlompha ke a leboa mme wa ka jwale hanka ka re ke thethelanyane ke se ke boletse hore tumelo engwe le engwe e theilo hodima botshaba ba yona ke le ngwana mo Africa ke le mosotho tumelo yaka e theile hodima botshaba e o bane ke fumane ba hulu hulu baka be seng e le badimo letsatsing lena ba phela le hona ho tlotlisa mupi ka yona tsela ena e ke ntseng ke ruta bana ba ka lena mme ke a lo tla ke se ke boletse nakana tsa ho rweswa dikekebetsa gomarela soho ha ha re re tumelo engwe le ditumelo tseno tse bontate ntse ba bua ka tsona ba bua ka badimo ba tumelo tseno badimo ba ba kreste ke bona bontate abrahama badimo ba islam ke bona ba ntse le bona bana le badimo ba bona mme ke a leboga ba hanka ka re ba rapela badimo ba bona e fitha ba tumelo engwe le engwe e na le background e na le badimo ke a leboga
1: ndari sibani kwena sa hwele ansa a hwele zakere
2: eh yanne
1: o e hu hu lukile ntato waka e re mme ya qetele hantle fela ditaba tsa hae
2: okay
0: a ne se ke tetile mme ka mo fa sibaka
1: all right o ka tsola pele ndari sibani ndari sibani
2: wa tsaba ne spongile ke ba sa go o hlokomele mme waka e seng a se buudi ba ke jalo ka motho ka mantso a mane ka thoko fela sa tong koche kana go tsedi ha o na re bua o hona jwa lang ka bua ka taba tsa baji ke a lwa ntse wa o nya ka tumelo tse dingwe mara batho ba dula ba kena ka ro ba di no re na le mapata a re go bana re tsiki re dumela o re jona ke ba tho ba ile ngwe re dumela go modimo ka bible bible fela mo sa bible se buile go ka ke khalemela mo go tima tsia o kitse wa bua se le go se papa ne se ba di se bua hona ke wa le mme o bua ka ba di o lukile ke tumelo ha nke ke ga mo tsedi fela ho nna ha re bua mo ekele sia wa bo robong o tswa 5 to cloud 10 ere ba tsubana ba ithoma le tsa ha ba fa na e bo ha ba na le le gato la kona le tedi ye ne ke ka tella nka na ka ya dipi ka tlhalosa le gona ka ba ina ba di miswa ka e be le tlo go senya le nanelo le kwale ha ba tloele ne mo pedi ha re hloka go jwa le re tle re qholisane ha e tsatsa re ka gona o ye e fa ne ka je lo ne ke ke se ba ba mamedi gore na tumelo ke eng I mean bo tshaba ke eng tsela ha ne wa ka ke ka tla ka ne tsole re mo di mo gona ge le batho botse ba di mela ka tumelo tse fa pa ne o tsibile mo ke ne teng ke ka ho a re fine ne te mane ke fa leng ka nore o ka mantsoa mambucha ba ba ha o ha se poso wo tla tsinta a wa tsaka ka poso mo ke ka mo go dilwa go dileng ka teng
1: e re fela ke mabenkeleng ntate mohokare ke ya
3: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Planning. Holisedi FM.
1: Metsotso e robong mamedi pele re fitlha ho reng ya botshelela. Ke utlwa e ka re jwale. Tabene e ka re batla ho futhufuthu mala matso a phama ka bongata se bile ke se sa khonolong ka ba mamedi ke ntate mo ka re keneng ana pamiseletsa
5: e ke nna mme
1: e ende
5: ke mo kere ho na le taba e nngwe le ngore ya etsa hala hona mona le le mmeng puo re le tshaba sa Afrika Borwa ka ba le batho ba buang le le mela ha ile la beng le Sesotho. Ho na le batho ditumelo tsena tse fapaneng. Ho na le tumelo e leng hore yona inka e le yona fela e o nang Sesotho. Ka mantswe a mang, ha mokreste a hlaha bua Sesotho, ho ubelwa ka ntle. Ha le Moslem le hlaha le bua Sesotho, le beelwa ka ntle. Ke nahana hore yona tabeng ena ya ketupo ya botjhaba, re tlamehile re amohele nako e fihlile hore ditumelo tse ding tse fapaneng di teng lelemeng la Sesotho, di owner Sesotho. Ka mantswe a mang, bakreste ba owner Sesotho, ma-Muslim a owner Sesotho. Ha se batho ba setso fela be e leng hore ba owner Sesotho. O ka ya Lesotho, o ka ya kae kae. Ke ne ke shebile maoba mona televisioneng, ntate moporesidente a le mane, ga ke tsebe ke Orlando kapa ke kae, motho a le a fuwa nako go a bule moo ke le Moseleme o na a bua seZulu se tibileng, a bolela ke le Moseleme ka seZulu se tibileng, ebile a re ga compromise. Ke le Moseleme la Aforika Borwa, o bua seZulu, o bua eng. Goba ntho nngwe e leng gore re tswa ka yona gale mme nakong ya apartheid ya kere generekeng wa di-Ox Club, ke ya gore re shebane le mo re leng teng fela. Be reng ka gore ga ke le Bloemfontein ke sheba kankane lefatshe le felela gona moo, ga ke le kae mona ke ka gare le felela moo go kare le ka gare, empa lefatshe le legolo hoo maleme otlhe, gobaneng batho ba engelane ba bua English empa e le ma-Muslim? Gobaneng batho ba United States of America ba bua English empa e le ma-Muslim? Gobaneng batho ba China e puo dingata go na le ma-Muslim empa ba bua maleme a bona? Gobaneng go na le ma-Muslim Japan? Kore batho re tlamehile re nagane ka nkane, kore outside the box, re keretse maboko se re nagane reality se e leng gore ke tshwana se e tsalang gana jole. Ke gore ditumelo ga kere di tlabolola spiritually di-souls tsa batho. Tumelo di a tshela, di a kankane go maleme a fe kapa afe. Obane naga tse dingwe ntse di na le maleme a fapaneng le a na a rona Aforika Borwa, empa ba latela traditional religions ba naga tse dingwe. Aforika Borwa e na le maleme ana a gantle, gona ge batho ba boo ba semoya re tolerante, re amoa. So teng re a amogela, go teng fela re kampa ga etsang re sebedisa re we think beyond the sound. Re nagana go tlolela kankane go modumo wa puo tse theilweng, empa nna nthene ke phaisa ka yona ke le Moseleme la Mosotho le buang Sesotho. Ke gore nako e fitlhile ya gore ga ona tumelo efe kapa efe e mona e ntse e tla e fiwa nako e leng gore o na le leleme lefe kapa lefeng. Re se re le teng, re a amogela. Gape ga re re badimo ha re otla tribe le tsene ke mane mo re okolang re supitsa batho ba bangwe re ba latlhela kwana ka ntle. Ke gore motho e mong le mong eo e leng gore o tlaetse kapa o bua o na le gokaganya madi go isa galeng-galeng, ke motho wa leleme leno, ke setšhaba seno. Ke ka gona ke la ka thaba le ga mme Mopedi a re Rainbow Nation. Kabe ke nagana gore le ga ntse re ya pele re tla tseba gore re ntse re ya kae-kae. Tabeng e leng gore ke ya nnete e bolelang gore ditumelo tsotlhe di ka sa le maleme otlhe a indigenous, kore a e leng matswalelo a tikologo ena, ke bona beo qetelong ya qetelelo e bang setšhaba. Ke tsebe kapa ke arabile ba bangwe ba mamedi ba botsitseng dipotso kapa be e leng ngwana ba tla botsa dipotso. Gobane re dinaga tsena kao fela mme wa ka le Aforika ena continent ya Aforika di na le maleme a e leng gore ke a tsona, empa gobaneng go na le gotwe ke dinaga tse tetse ma-Moseleme? Ke gobane ba o fitlhetse mane mo e leng gore batho ba re go na le ya re bopileng ke Modimo ka leleme lefe kapa lefe, mme o batla ga re phela bophelo bo moralo go tsenena go petelong e bang setšhaba sa tikologo e itseng. Ke felela mona ke fe dibui tse dingwe.
1: E utlwagetse Sheikh Ahmed Mohokare, ke se ke bile ke se ke sa tlotse ke o fa monyetla gape ke fe mme Mopedi re tsebe go kwala meoka.
0: Maka hona hona sna putso ga ka ke re fona.
1: Re ke sense ke repetele re kwale ditaba tsa rona mme wa kana ko rona re tshapile.
0: Okay, a re ke ite bohele mme wa ka no. Ka nnete re le buile. Mme ke ya mehla le mehla ke a dula ke re motho ha a itsebe, a ithate, a be motlotlo, a etse badimo ba hae ba be motlotlo ka yena lesedi.
1: Ke le buile haholo. Ntate Tsibane.
2: Ko le buile mme, tsongile ke le buile sang. Na ke re fela ho ba Kriste. Ga fita o re Kriste o ka le hlabogela ha ene le tona o ka bana di pesane me mane o re a ke ke ba sesinye. Kana di dimphotsetsa la motho long tsa hore ha di bua ho iphumana o ba le letswana ka re wena you don't belong to this particular nation kapa o se wa tsitsiwe ke se ke tello mo di mo sa mo ke yena ya re yenseng ke a leboga
1: sena se bulela hore qetellong ya letsatsi re ntho e lengwe e ka ba ka tsela ya hore botshaba ka pa ka ntle ho botshaba re ntse re le ntho e lengwe ke se utumelo se hlalosang
2: diketso 17 in mehle ya hlalosa mono re ntho e lengwe re tswa motho a le mong jwale empa sana kae kae nne se re kgetsa te dintho
1: ke le buile haholo ntate Ditsibane Sheikh Ahmed Muhuka re ka le hlonolo ke na le motsotso fela ke kopa re tle re kwale ntate ka
5: ke ratile se ntate Ditsibane a se bua mono mme ke dumelana le yena ke a leboa mme ka nako ina le sebaka
1: ke le buile haholo batswadi ba ka mamedi ke mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo la rona la tsa bodumedi mme ke le bohalo wena mamedi o nkinele matsoho metsing hore ebe ha ke ya gona gore ke lenke ka bongata ka jeno ditaba tsa rona di tlhile di teteane haholo ke le buile ntate Mohokare ke le buile ntate Ditsibane ke le bohe le wena mme Mopedi tsatsi le monate batswadi
0: le wena o be jwalo mme thank you
5: o jo mme
1: a se mohe.

kgatlhobole ko lebohe phofolo le moifo le sebeditse mo mabedi ke o dumedisa. Setho sa Komiti ya Naha ya Phethahatso ya ANC NEC Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma se tlhatlhetse bopaki ba sona bo entsweng tlasa kano kgatlhano le diqoso tsa mongodi e mogolo wa ANC Fikileng Balula. Nyewe e ne e tswalwa ke menyenyetsi ya sethathong ya Dlamini-Zuma ya gore Balula o ile a reka seboka sa ANC sa o kgetha boetapele ka selemo sa 2022 ga a tla kgethwa wa mongodi wa mokga le o thusa moporesidente Ramaphosa go ba moporesidente wa mokga. Bopaking ba gae bo entsweng tlasa kano bo phepetsang diqoso tse e tlhatlhetsweng kgatlhano le ena, Dlamini-Zuma o boletse gore se e tsalang ga jwale ke tshebediso e mpe ya magotla a dinyewe. O re ga e ba go na le diphephetso tse e teng tsa tšhelete ka ra ANC di a tshotlhwa le o rarolwa ka gare go moga. Dlamini-Zuma o re tshebediso ya tšhelete ka ra ANC e fokotsegile. Fela re lekola ditaba tse amanang le dikgetho.

0: Didaba tsena tse amana le dikgetho di fella mona re hatela pele. Batho ba le shumile metse medi ba tshwaretswe polao ya modisa ka mora boshodu ba mehlapi bo etsetse location la Mashaeng Forestburg Free State. Moeli wa sepolisa Mako Mophiring o re ditlaleho di bontsha hore modisa eo o ile a gagathwa fihlela nehela moya ka mora o qoswa ka boshodu ba mehlapi. Mophiring o re mofu fumanwe a ena le matitetso mmeleng le o tswa dikotsi mahlong.
1: Sepolisa sa Forestburg Karo Free State se kwaletse melata e ka bang leshumo ho kenyeletsa le banna ba babedi kapa batho ba babedi ba Afrika Borwa ho latela ho otla motho eo utlwalang hore ke molata e leng modisa ka ntlenyana ho Masaka a mane Mashaeng. Mme batho bana ba leshome le metso mmedi ba qosa monenono ka hore o tswitse e nngwe ya diphoofolo tsa bona kapa konyana e leng hore e thotswe e le hore e se e hlajuwe. Babelelwa bana ba leshome le metso mmedi ba lebelletswe hore ba hlahe lekgotleng la dinyewe mane motseng wa Forestburg tsatsing la Mantaha.

0: hona le difela tse ding tsetso solo sa moya o rata ka pa o sa rati man tsetso solo sa moya o rata ka pa o sa rati me tsebeletso ena ya lesedi e etsa seo itso solo sa moya e sa lo seng ka sontaha mo mamedi motle a jo maemo le godimo mo dulang teng Tsinyo ibile e kai ke utlile ka mana ka Northern Cape ho bile le tsinyo ka nnete ka mo maemo a le godimo a neng a le kateng moya o matla difate diwetse ka haratsela dikoloi tsa tswa tsa lemala mono mo mamede motle tsa otlwa ke difate tseneng di gawa fela ka lebaka la meya e matla eneng itsukutla ka mana ka provinceng ya Northern Cape ke tsebe he hore na wena mo dulang teng tsinyo ibile e kai dipula dintse di a joang serame se a joang me mo mamedi motle haiba o ganna ngwaneso ka tlasa maemo ana a ileng hore a bata dipula diana e sa bonete ba hore o hlokomele mebila ya rona ya tella me wena mokganni e sa bonete ba hore le diwipera tsa hao di a sebetsa ha o na le maemo a tjena a le hodimo mamedi motle ke nako ya hore ke tlo qoqa le lona bana Dumelang. Oh, batho. Ai ka lerata ke lerata ke lerata ke nako ya lona ke na le mantso a mabedi mona a o ke batlang hore le ke le tlompeletela ona hore na lentswile o le ngola jwang o le pelete ke nna ke nne ke le ngole fatshe lentswila pele le ke batlang o tlompeletela lona ke seqhaqhabola o le tshwere seqhaqhabola e ba tsa sotho batho bana sekolong tshwanetse re tle le bona le rona mona radio mona re tle le bona hanyane re utlo rena ba ntse ba ya joang ka puo ena ya sesotho dikolomane seqhaqhabola lentsweleleng ha e ba o bona lena la seqhaqhabola e ka re le thata lentsweleleng le ke batlang gore o ntetsetse o tlo mpeletela lona ke sepheti-pheti a ke le ntetsetseng he 086 000 3084 ka bona hona le ya seng ntse a phamisa letsoho a thimong he ke reng to the baby e re nna ke o romella voice note ke o fe ona mantsi yana seqhaqhabola sepheti-pheti voice note o ka romela ho 079 758 5066 079 758 5066 How to be honest? Pamisa letsa ko shebile. How pamisa letsa fela ko shebile ke a o bona. O santsa le teng e bonkwana re thuli e re ke iteke ra sietsa sotho sekolo mani re ke iteke ke bona hore na ke ya lokana. Dumela. Hello. Dumela. Wena e ka ga o batle o bua mogotsi. Dumela. Re keng ke di e mong hape. Lesedi FM, dumela. Hello. Dumela, hle mogotsi, o phela jwang?
1: Ke a phela.
0: O batla ho peleta lentswe lefeng? Sepheti-pheti kapa seqhaqhabola?
1: Ke go pelata seqhaqhabola.
0: Okay, ke mamitsi.
1: Seqhaqhabola ke S.
0: Hey.
1: E tsaka sutu.
0: Ke ke lentse la sutu. Eh, ke lentse la sutu mogotsi.
1: Yes.
0: Mhm.
1: Le E.
0: Mhm.
1: Le
0: K. Mhm.
1: Le
0: H. Mhm.
1: Le A.
0: Mhm.
1: Ibelebek.
0: Mhm.
1: Ibeha.
0: Mhm.
1: Le A.
0: Mhm.
1: Ibebo.
0: Mhm.
1: Le O.
0: Mhm.
1: Ibele.
0: Mhm.
1: le a
0: yes girl oh batu go batu ha re bui se le biso la ha o ke mang
1: ke nna tlhonolofatso matima ka mona matatiele
0: tlhonolofatso wena ke o rata o etsa puo ya sesotho sekolong
1: mma ke etsa puo ya sesotho
0: okay o etsa great ma
1: ke etsa great ya borobedi
0: ya borobedi o bathong tlhonolofatso ke a leboa wa tseba o epeletile gantle jwang ke yona mogotsi e o ne o leka fela kapa o ne o le shoshosho gore ke yone Okay, it's a bobe di mochoti kapelinyana he. Se piti piti.
1: Thank
0: you, Tonelo Fatso. Bye-bye.

dipolelo tsa mosebi di ka dijo tse hlabosang di kena di tebela hare ka maleng melomo e tukang le pelo e mpe di jalo ka lelwapi la silifera le manehilweng hodima pitsa le tsopa ya hloyang o ikgakanya ka molomo wa hae mme ka pelong o rera thetso le ha bua ka mosa o seke wa kgolwa ke ena gobane manyala a supileng a ka pelong ho yena hloyo ipata ho ikgakanyeng mme bolotsana ba yona bo tla senola pitsong ya tshekang le mena o tla wela teng mme lejwe le tla boela hodima ya lethetang leleme le leshano le hloile ba hlibilang ke lona mme molomo o qekisang o hlahisa tshenyego sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo ke a o dumedisa momamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re be mmoho ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng. Momamedi ha re rapele modimo ntate mora le moya o halalelang wena ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste ra ikokobetsa bonamelo mo maoto wa gago seng gona gobane re tsositswe ke wena re a leboga modimo wa rona ka gore apesa gore fepa le go beya marulelo godima ditlhogo tsa rona le malapa a rona o seng gona re dula tlasa modimo wa lentswe la gago le sa foseng le re tataisang le re fodisang le re tlamelelang re bula dipelo tsa rona re bula le dikelello tsa rona haleye le gutle le phethile mosebetsi wa lona mepholoso e phethaetse go motho ya le utlwang ka lebitso la ntate le la moralela moya o halalelang amen. Ka thuso ya morena ha re ba leha mmoho pesalemo ya 70 metso e meraro temana ya pele isa leshome le metso e supileng tebo ya motho ha hlotse moleko wa go latola modimo pesalemo ya asafe modimo a fela o le molemo go iseraele go ba pelo tse hlwekileng ha e le nna leoto la ka le batlile le kgotswa mehato ya ka e batlile e thelela gobane ke ne ke honohela baikakasi ha ke bona lehlonolo la banyefodi gobane ga ba tsebe matshwenye go isa lefung la bona mmele wa bona o otlega hantle ba dutse ka ntle go mahlomola a batho mme ga ba otlwe jalo ka ba bang ka baka leo boikgogomoso bo ba ngomela jalo ka lepetu sehlogo se ba aparetse jalo ka kobo mafura a rotola mahlo a bona mehopolo ya pelo tsa bona e a itlhaisa ke basomi ke ba bolotsana ba bolela go tuba ba bua ka puo tse phahameng ba phahamisetsa melomo ya bona magodimong mme maleme a bona a lelera lefatsheng ka baka leo setšhaba se retelegetseng ka nqa go bona se rata go inwesa metsing a mangata se re na modimo o ka tseba jwang mookamedi a phahameng a ka ba letsebo jwang ba tadimeng ba babe bao ba iketla ka mehla ba tutisa matlotlo a bona ke fela ha ke hlwekisitse pelo ya ka le ha ke hlwekisitse matso a ba basweu ke otlwa ka matsatsi ohle ke laua ka meso yohle ho la nkare ke tla bua jwalo mo e ka be e le ho eka moleko wa bana ba hao ya ba ke a nahana hore ke utlwisise taba tseo mme ka fihlela goba ke mosebetsi o thata go fitlhela ke kena sehalalelong sa modimo ya e ba moo ke elang bofelelo ba batho ba o hloko le na ke lentswe la modimo modimo ka sebele o hlonolofatse lentswe la ona bophelong se ka honohela baikakasi go na le nako bophelong mo re iphumanang re emisa o dumela ka yona sena se ka etsagalela e mong le e mong wa rona ka nako efe le efe gobane bophelo ba rona bo le boima le go ba le diphepetso tsa bona mothong ya phetseng nako e telele e le modumedi ya fitlha nako eo ka yona e reng ga o sheba dintho tse etsagalang gagolo batho ba o potapotileng e be tumelo ya gago e tla fitlhelwa ke diphepetso tsena ka makgetlo sena se ka ba sa isa mo o tla ipotsa dipotso ka bao bophelo bodumetseng go bona dintho
dilukileng me o ba bona ba ja potlo ka hlanaka ebe wena wa ipotsa hore ha o etsa sohle se lukileng ebe o ya madima be hakakang ha ditsietsi le mathata di dula di o aparetse sotlehile ibile o phela ka thata dula o etsa batho ba bang hantle empa wena o dula o tlisa bohloko be salemena mashume a supileng a metso meraro e re behela pale ya monna wa modimo ya ikutlwang e ka mokoka wa hae wa tumelo ntse o fokola motsotso le motsotso le ha mantswe ana a ngotswe dilemo tse ka bang 3,000 tse fetileng e ka sebakeng sa rona ba bang re tla utlwa e ka a ngotswe maobane ebile a ngollwa rona o seng hona ke rata re kene dieteng tsa Asafe le ha Asafe a ile a boloka tumelo ya hae le hara diphepetso tsena empa rona re ile ra lahla tumelo ha eba bophelo le tsa bona di o isitse mo o re fumanang ya hodimo le tlase ka jeno wa halalela ho sane wa bata ha o batle letho sa kereke ena ke pesaleme e o loketseng o seng hona o ka etsahala o ikutlwa o thekesela tumelong ha o batle ho bona monyako wa kereke ka ntse o monyoha matsong a hao mohlomo molaetsa wa kajeno o tobile wena ena ke pesaleme o re bolellwang ditaba tsa se dutseng pelong ya Asafe testamente ya kgale e re bolella ka Asafe enwa ya neng a sebeletsa modimo tempeleng ebile e le moetapele Jerusalema matsatsing a morena Dafita sena ke sefela seo Asafe a se binang bodibeng ba mahlomola ha tumelo ya hae e batla ho phonyoha matsong a hae ha tlala mohono ke ho bona ba babe ba atleha le bobeng ba bona pesalemena ena le dikarolo tse pedi tseo ke ratang re di ele hloko ditemana tsa pele tse leshome le metso emene Asafe o hlomoha le ho tlala mohono ke ho bona batho ba etsang bobe lefatsheng ba atleha ditemaneng tsa ho qetela pesalemeng re fumana ka moo tumelo ya hae e monyolla kgohlong ena ya ho lahlelwa ke tshepo moo a neng a buswa ke kgalefo le tahleho mme a fumana kgotso le ho ikamohela ha re tlala dipelaelo re qala re botsa dipotso ditemaneng tse tharo tse qalang Asafe o etsa boipolelo ba ka moo a ikutlwang a thella empa sena o se etsa ka ho amohela hore modimo fela o le molemo ebile o molemo ho ba pelo tse hlwekileng empa tshwenyeho ya Asafe ke ho batla a kgotswa le ho thella ka baka la ho honohela baikakasi le ho bona lehlohonolo la banyefodi senotlolo sa pesalemena se dutse temaneng ena ya boraro hobane ke ne ke honohela baikakasi ha ke bona lehlohonolo la banyefodi se neng se susumetsa mohopolo ona wa Asafe ke seo nna le lona letsatsi le letsatsi re se bonang se etsahala bophelong ba rona re bona batho ba atlehileng gore feta re bona batho ba thabileng gore feta ba kgotsofetseng gore feta ba kgolang tšhelete ngata go feta rona ba nang le bophelo bo phethaetseng go feta ba rona bo apereng ke hukula ba senang mathata a lekanang le ya rona bao matlo a bona a leng maholo le go ba matle go feta rona ba tsebanang le batho ba dutseng ditulo tse godimo le ba tsebagalang bophelo bo dumetse go bona ba rona bophela ka ichu-ichu Asafe o re ke ne ke honohela baikakasi ha ke bona lehlohonolo la banyefodi lena ke lefatshe le o re phelang ho lona mo re tshwereng karete ya dintlha gore mang o atleile o feta mang mang o na le eng e fetang ya mang empa seo re sa se lemoheng ke gore le ha eba go ena le motho ya nang le seo o senang sona a fitletse tseo o sa di fihlelang modimo wa rona o santsane o le molemo ha o pelo tse hlwekileng gobane go na le motho ka ntle ka mane le ha o ipona o sena letho o sa fitlhela letho papisong le motho eo go na le motho ya o bonang o ena le se fetang seo a nang le sona le ha eba o ka dula mokhukhung go na le motho ya a dulang strateng le ha eba o ka dula kamoreng tse pedi kapa e le nngwe o hirile go na le motho ya a dulang mokhukhung tseba gore modimo wa rona o fela o le molemo gobane go na le motho ya lakatsang go ba le bonyane bo o nang le bona le ha kajeno o ka rata go ipona le ho honohela tsena tseo batho ba bang ba nahanang ba atleile ba nang le tsona seo sa se tsebeng ke dipelo tsa batho bana
ba bona halang e ka bana le sohle ruibo o bo bona ka ntle ha se ha kalo buruibo bana le bana ka hare futsana bo bo bona honna ka ntle ha bo bolele hore ke futsane hile ka hare thabo e bona ka ntle ho bona bana ba o ile mbanye fudi ka le bakala tseo bana le tsona ha bo bolele hore ke thabo e o tla ifumana ka hara bona tsona mo ye we bona se fatle on sa ena ya sutlehileng ha itshwane le thabo e ka hara le lapala hae le o le bona le hloka ka ho ha ho nohela banye fudi le ba ikakasi etsa ho ntse o khutla ho bana le hlono le o le bona ho bona ke la na kwana fela ba ikakasi le banye fudi ha bana botho ke ba qhekanyetsi ba ipatileng ka mora matlotlo le tsena tseo ba di amohamba batho ba banka bolotsana bana ke batho ba re iphumanang re sebetsa le bona ba ba re rapela le bona ba ba re phela le bona dibakeng tseding ba ba nyibile ke bona ba re fang ditaelo le ro akamela misebetsing se hlokofatsa mpelo tsena tse hlokileng tseo modimo o leng molemo ho tsona ke ho bona bona ba nyefudi le ba ikakasi bana ba ntse ba nyollwa misebetsing mo bana ba etsang sohle se matleng a bona ho itshwara hantle le ho ya ka ditaelo tsa ramosebetsi empa mo ikakasi le monyefudi e ba bona ba tswelang pele le ho ba lehlonolo sena ha se seneng se utlwisa a sa fe bohloko fela le ho isa mo a batlang ho inehela a tla re ha e le nna lotola ka le batlile le kgotswa mehato ya ka e batlile e thella empa

se khutlwana sa ka se kgetheileng se khutlwana se sabatleng modimo se sabatleng lerata ha modimo o fela o le molemo ho ba pelotse e hlwekileng mo pesaleme wa botsa ha eba modimo ona o molemo ha kana hore rata ho ba neng o dumela boikakase hore ho bosa le hore utlwisa bohloko ho ba neng bana ba rona baba nanyana ba tloswa siriti ke batho bana ba tshwanelang ho bitswa bontata bona le dikgaitsedi tsa bona ena ke potso eo re lokelang ho ipotsa yona jolo ka ba dumelang ho baneng lefatsheng la rona naha ya rona eo bokreste e leng tumelo e boholong ba baahi ba teng e apere ke merusu e tletseng lehloyo moo re harolanang jalo ka dibatana pontsheng ya tsohle ho baneng modimo o molemo o dumella ba babe ho phahamiswa ha ba lokileng ba kenywa ditlamong ho baneng ba babe ba ikakase le banyefodi ba tswela pele ho senya mabitso a batho ba lokileng ba kwetswe melomo ka baka la ho ba letswalo la bona le tlisa ke tumelo ya bona sena se etsa ba honohele ba ikakase ha ba bona lehlonono la banyefodi hobaneng lehlonono lena la banyefodi le ba ikakase a safe o ne a le bona ditemaneng tsa pesalemena ka ho hlaka ha tla re temaneng ya bone bophelo ba bona mmele wa bona o atleha hantle temaneng ya bohlano re bophelo bo atlehileng ha ba otlwe jwalo ka ba bang temaneng ya botshelela bua ka boikgomoso ba bona bo ba apere jwalo ka lepetu e ba temaneng ya bosupa o sheba mehopolo ya bona kapa ya pelo tsa bona e itlhahisang temaneng ya borobedi o re ba bolela ho tuba ha temaneng ya borobong a re maleme ya bona a lelera lefatsheng temaneng ya leshome o bua ka botumo ba bona temaneng ya leshome le metsomong o re ba rata ho tsejwa ke modimo e ba temaneng ya leshome le metsommedi karolo ya pele o re ba phela borata mme o qetella ka hore ba ithatela matlotlo pele re etsa diphoso tseo a sa fe a di entseng ke rata ho sheba dintho tsena tse mmalwa tseo e leng diphoso tseo a sa fe a batlileng a dumella hore di fetole semelo le botho ba hae ntho ya pele ha o ahlola ka ho ya ka seo o se bonang fela seo re se bonang ka mahlo le seo re se utlwang ka motho ha se pheletso le qeto ya seo a leng sona empa ho na le se fetang moo ke nnete hore banyefodi le baikakase ba atleha haholo bophelong ba bona empa seo re sa se lemoheng ke hore ena ke katleho ya nakwana hobane boholo ba bona bo potlakela lebitleng kapa ka hara sele ya tjhankana se ka tatela ho kgotjwa se ka potlaka ho thella le ho honohela moikakase le lehlonono la monyefodi modimo o molemo ho lona ba pelotse e hlwekileng o mosebetsing ka ena nako ya ha e tla fihla ditronko tseo o bonang di tletse ka jeno ke hobane nako ya monyefodi le moikakase ile a fihla qetellong mme sele ya tjhankana ya buleha lebitla la buleha ho lebala modimo ha o kgotjwa le ho thella ho na le karolo ka hara bebele e hanang hore ba babe ba tla dula ba atleha Baheberu kgaola leshome le motsomong temana mashome a mabedi a metso e mehlano a mpa a ikgethela ho tshwengwa le setšhaba sa modimo e seng o thabela menate ya dibe e felang ka pele batho ba etsa sebe ka lerato le boikgethelo kgetlo la pele la ho loma tholwana ya sefate se neng se sa dumella ho jewa tshimong ya edene ebile monate haholo empa dumela ha ke re qetello ya teng ya e ba e tletseng dillo eo re santsaneng re phela ka hara yona le kajeno ho lebala ka bophelo bo tlang sena ke sona se ileng sa tsosa a sa fe borokong bona ba ho lebala le ha e ba ho ka bonahala o aperwe ke mahlonolo ohle bophelong ba hao ba bonyefodi le boikarabelo boikakasong ba hao tseba hore nako e tlo fihla ha e ba ha eso fihle le ha e ba o ne o bona e sa fihle o santsane o phela mose o lebitla e tla fihla Baheberu kgaolo ya borobong temana mashome a mabedi a metso e supileng e ba e re mme jwalo ka ha ho laetswe ho ba batho bohle ba shwehang ho nto ba kahlolo hangata ha re bona maemo ana a bonyefodi le baikakase ba tswelang pele ho etsa bobe
ntle le go hlaelwa ke letho e ba le rona re a ferekana re a thella e bile re a gotswa na le batho ba o ka jeno ba ipotsang ho ba ne ngwanaka ngwane e somolekane wa ka bolailwe empa ba bolai ba haile ka jeno ba ntse ba tsamaya ka ntle ba ja monate ho ba ne morena wena modimo o molemo ho ba pelo tse hlwekileng o dumella dintho tsena ho etsahala ho ba ne ba hafang ka nkatana ba tswela pele ho rua ha rona mafutsana ba o tlanta ka koto re tswela pele ho futsane ha le ho feta ho ba ne ngwena modimo o ho thweng o molemo ho rona ba pelo tse hlwekileng o dumella hore re tlwise bohloko ha kale ke ba nyefudi ba tubile ba ikakase bana ba bophelo ba rona ho ba neng ke tla mosebetsing beke le beke ke a kerekeng sonta le sonta ha ke a nehela empa motho ya tla mosebetsing mohla batlang le ho sebetsa sa sebetse mafelong a beke a iphelela tameneng empa mohla ba fokotswang batho mosebetsing e be nna wa pele ya fokotswang yena a sale a be a nyolle mosebetsing wena modimo o molemo ho rona ba pelo tse hlwekileng e be molemo ona wa ha o re o bonaneng temaneng ya leshemelemetse e supileng a sa feo ya sebakeng seo a tla fumana karabo ho sona fitlhela ke kena sehalalelong sa modimo ya e ba mookelang bofelelo ba batho ba o hloko nako ya moikaketsi le ha o ka bonahala e ka ha e fihle bokgutlong re ke o tiisetse ka jeno gore lebelo le a fela thota e sale yena moikaketsi enwa ye o bonang e ka dintho di mo tsamaela hantle e tle go fitlha nako mo o sotlhe se tla fitlha bokgutlong ha e ba o ntse o etsa batho ba bang hampe ha e ba o ntse o tabola dipelo tsa batho ba bang ha e ba morerong wa o senya bophelo ba batho ba bang ha e ba ke wena wa pele ya etsang bonnete ba gore meego ya tsholoha mahlong a batho ba bang thaba o ntse o gutla gobane go tlo fitlha nako bophelong mo modimo o e hlanakang kgatlhano le moikaketsi ga nako e jalo e fitlha wena yo moikaketsi e leng kgale a o sotla o tla bina sefela se itseng dintweng tse thata tsa dibe ga sera sea le nna na motlholwa ke sitwa keng go ipeya go wena nthute ka matsatsi otlhe go belaelela ka nna ke rapele ke tshepile kutlo ya hao le maatla mo modimo o leng teng re bona dintho ka tsela e fapaneng le ya pele ga e ba re rata go fumana dikarabo le go bulwa matlho gore gobaneng ba nyefolang le ba ikakasang e ka ba tswela pele go ba lehlohonolo ke mona sehalaleng sa modimo ke ka hara phaposi ena segotlwana sa ka se kgetheileng mo karabo tsa rona di utlwalang teng mopesaleme ke motsebi wa tsela ena gobane ke motsamai wa yona seo a re bolelelang sona ke seo a fetileng go sona tsela e o e tsamayang ka jeno go na le motho yo a fetileng go yona se ka nyagama se ka kgathala seng gona re furalela segotlwana sa ka se kgetheileng loto le seke la tlhola le batla go gotswa le ga ba ka o etsa gampe le ga ba ka utlwisa bohloko gopola gore modimo o santsane o le taolo mohato wa rona o seke wa hlola o batla o thelela gobane jwale re bina sefela se setšha ke ne ke shwele melatong ke ne ke tlhoka tshepo ke ne ke mathela lefung ke sa tshabe modimo teng ka utlwa efangedi e reng jesu o ntshwetse ya e ba sona setlhare se thusang moya wa me jesu ke mmoloki wa ka o nkgethetse bodulo ke a morata go ba nthata o nneile bophelo bophelo ba gago bo ka dubakana ka jeno bophelo ba gago bo ka sulafalelwa ka jeno bophelo ba gago bo ka tetebela ka jeno mohlomo o tsamaya magotla a dinyewe mohlomong o iphumana o kena mona o tswa mona ka lebaka la bohloki bo o nang le bona monyefodi o etetse bophelo ba gago moikakase o etsa seo a se batlang mo fe nako mo fe sebaka modimo wa rona o lwana dintwa ka nako e lokelang le ga e ba motsotsong wa o re leng go ona o iphumana e ka dintho di atlegile dintho di akganya ka letlhakoreng la monyefodi le moikakase wa bophelo ba gago dumela ga ke re modimo o sebetsa ka nako ya ona modimo o tlatla mme a phalle go fetola maemo a teng ka gara bophelo ba gago le motsotsong ona ke nka sebaka sena ka gara segotlwana sa ka se kgetheileng
ho tisetsa hore a keke a atleha ka o saeng kae modimo tlong ka taolo ya bophelo mme modimo tla fetola tsetsa halang ka ra bophelo ba hao le ha ba ditliswa ke motho ya ratang ho utlwisa bohloko ya tubang bophelo ba hao ya etsang bonnete ba hore letsatsi le a tšhaba le dikele o sulafaletswe modimo wa rona o sebetsana le baikakasi le banyefodi ka tsela e re sa tlo e utlwisisa o tla bo moqenehele motlha modimo a etelang bophelo ba hae ke thapelo ya ka o sengona gore modimo o fupare ka letsogo mme o fetole bophelo ba gago mogau wa morena jesu kreste lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang a dikedibe le lona botlhe ka kreste morena amen ha e le thato ya modimo nna le lona ga re kopane ka beke e tlang ke motantsi magele ya reng kgotso.

0: Didaba tsena tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tsela latela tsena etla ba tsa hora ya borobong ke nga dithapo tsena ke di busetsa ho ena Thuli baby ke tseo
1: Tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: ditshwantsho tse hlakileng ngwetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 encha e nang le Flex Cam. E fumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus ya dikgwedi tse 36 ka 999 ka kgwedi. O fumane 5GB ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi ha mmoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. O na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
1: E ba monyetleng o ikgapela e le nngwe ya di-trolley dash tse 65 tse ka fihlelang ho 7500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo, mme o swipe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
3: Metsotso e dulang ho leshome le bosomong ka mora hora ena ya borobedi. Mo mamedi motle re kena mokgahlelong wa ho qetela wa lenaneo lena la kgothala. O ntso mametse Lesedi FM, lebitso la ka ke Tholwana Moletsane, ke Thuli baby ka sebele. Dumelang hle bonkgono, dumelang bontatemoholo. O ine ka ba phoso e kgolo hore ebe ha ke le dumedise pele ke tlo bua le lona. Le tswile jwang tsatsing le? A joang mangwele. He, a joang mangwele nkgono. Ntate moholo, a joang, a joang mangwele. Hey, Thuli, wa tseba ha ke sana matla ano a hore ha ke ema betheng ke re fela rrao. A re matla ano a fedile, ke tshwanetse ha ke ema betheng nke ke imamele pele. Pele nka ema nke ke imamele. E tla be le hona nka emang betheng mona. Ke kgathatswa le ke maoto e mongare yo. Ke kgathatswa ke maoto Thuli baby. Mme ha ke tsebe na ke etse jwang. Maoto ana ka bohloko. A bohloko bohatong mona. Ha ke tsebe hore na ke etse jwang. E mongolla ka mahetla mekokotlo. Ha hona moo seng bohloko ho ba bang. Ke a tseba. Ke a tseba ba bang ke bua tjena le bona o seng hona le dipetlele o sa tswa kena sepetlele e mong o sana le dikgwedi a dutse sepetlele mona hona le bohloko bo mo sukudisang ho fola. Dula tumelong, dula thapelong. Nkgono, ntate moholo, dumelang kaofela. Ke lerata kaofela, ke lerata kaofela. Kajeno ke Sontaha sa pele sa kgwedi ena ya Lwetse. Jale ha ile sonta sa pele tjena le a tseba he ke tsatsi lane leo le kopelanang. Le a kopelana ha ile sonta sa pele tjena. Jale o tlo ntetsetse wena nkgono, ntetsetse hle ntate moholo, a ke le ntetsetseng le ke le kopele. Ke sonta sa lona jale sa hore le ke le kopele. 086 000 3084 ke nomoro ka ya mohala mo ke tlo buisana le nna le lona teng ke 086 000 3084 kapa haiba mohlomong re etuli na ehlile ke rata di voice note a ko ntumelle voice note mo nong kgono ntumelle ntate moholo 079 758 5066 ke le phetela yona hape 079 758 5066 ke nomoro ya ka ya WhatsApp ka mono ha le batla ho romela di voice note tsa lona. A ko re ke bue le lona ke qoqe le lona ha monate hle. Oh bathong dumelang hle, dumela. Lesedi dumela.
4: Hello, hello Thuli baby.
3: Dumela senkhunu wa ka ophela jwang?
4: A bona Thuli baby, romantse na wena.
3: Di ramantse na ho bata hore nkhunu.
4: A go ntsa masapwa kwa kalle.
3: Ah, ka re ke a bona pepi, ke bua le nkhunu mang?
4: Nkhunu tselane Matheo.
3: Nkhunu tselane. Hey wa bata nkhunu tselane. Li ipaballe hle.
4: Hey.
3: Empa ke tsi. Ke tsi ba le rata kereke hampe o ya kerekeng. Hai ba bate ba tswa ga tsankereke ke bana. Ke bana ba ke bua le bona ona tsheng. Bye bye. Listen here, fam. Dumelang.
5: Au suli baby, dumela rekende kai.
3: Dumela muratwa ke petse o petse jwang wena.
5: Ni tuleta ha monna ke ka ga ma emo ana a le godimo a tlobaitsang pa morena mdimo tsa go beile letso.
3: Ah, re a leboha hle, re a leboha ngono. Eya.
5: Ke ngono makabelo mothibedi, ka mona ka itumeleng ja Gasfontein.
3: Ah, ba phetse hantle ka mo ka ja Gasfontein.
5: Oh, men a kwa batho a sefile. Oh, la bohlano ine le ntwe mpi mona matho a sefile a e ka nnete.
3: Hai.
5: Ha ona ba wa tlo hantle. Tsela jo ba re so bone hantle o bane maobane. Pula ine na ha re go kwela ha tsela go ke o kae le o kae le o kae. Tsela wa hana ka tlo hantle nne. A ne ke maemo a go ba itse. A o le tlhajane.
3: Ha o.
5: Ni po po le ya swa.
3: Eh, ya hle. Bo sokuba.
5: Mkhulu makalelo o kopela makhekwana hae a kenang le yena ke beke mona Kriste Morena Catholic Church tsa maisong ya ntate Michael Mapulanka o ke ba rata ke makhekwana a sand a nna ke ba rata haholo ke kena mokgatlo ka ofela ke mkhulu mampo ya ka ikuleile o ha ba batle letho ka kereke ke mkhulu mama chachamisa kafiri ni machachamisa ke ke tsa tsike ba baga
3: eh
5: ke ke tele ka morati wa ka ka mani ka botshabelo di FM mani o anka ita pro 20 think akisha o mamu ka u janet mulatsi ke ne wa ka kintho tsohle ho nna o hudi sitse ke a ke ba tsini to ka yena ke a mukopela ke ke malume ke tsai tso go malume ba neng o go hudi sentse ke malume
3: eh
5: no ke o rata ha bohloko o ke mona mo kiteng ka baka la dikaelo tsa hao ke hakile mehlaleng ya hao ke ha ke ba tsimetho yale ke ba dumele ke ba rata ka o fela ke boloke he nka tsa maemo ana ho ba itsang a le hodi mo ka nnete mo kana mdimo a ga ha uhele ke tla gapela ke a tsoga dikirekeng ke tla gapela haholo
3: eh ya hle ah khone makabelo ke lebuile ke thabetse u bua le wena.
5: Thank you,
3: Kelly. Thank you,
5: me.
3: Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mamedi eleshime lebetso e robonga betso so kamara hora ina ya borobedi harfite mabenkeleng ke a khutle.
6: Na kontsa tahlelo bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. hona di dipehelo online le tefello tse tswaelehileng.
3: Mamedi re ke o tsebise le nene o la magolong a matala ka jeno le tlabe le haswa ka manaka Kroonstad. E ka manaka Kroonstad ntate Thuso Motaung le ntate Moruti Maine ba tlabe ba le ka mono ke utlwile re thuli ke sentse ke le teng ka mona ke sentse ke sheba hore na maemo I am joang di ntho di am joang le nna ke ra le nna ka mona ka phapusing ya gaso tau ke lukile hang ha hore fela thuli ke lukile ke tlabe se ke bula ntho tsa ka mona ntho di tsamae hantle mo mamete motle e bang o qala ho utlwa ka tsebiso ena hopola he ba tlabe ba hasa ka botlolwa ka mona ka Dr. Qingo Secondary School me mosebetsi wa qala hona jwale ka hora ya borobong ke ka hona re reng fihla nako e saleteng o iphumanele setulo sa hao tlo tsebe o dula hantle me mosebetsi wona ke o moholo o hlophisitsweng ke kantoro ya tonagolo ya Freestata ke bua ka me McQueen Letsoa Mathai moho le kantoro ya MEC wa rona wa Cocta ekastana le dibaka tsa madulo tsa budulo ke ntate Saki Mokwena letona Saki Mokwena me wena mo mamete motle etsa bone tse ba re o fihle ka mono ho etsa la nthotse kgolo ka mono ka jeno ho etsa la nthotse kgolo me hopola hle etsa bone tse ba hore hai re horra ya borobong o so dutse fatshe o le malala laotsi thodi lukile ho tla dubeha ka mono he mo mabedi mo tlo tloske wa makala he ha le no tsama jolo ka katloelo me batla ne ba be le dipuisano tse itseng ha le nane o lena la magulong le fela ho tla ba le dipuo tse itseng tsa bohlokwa tseo o tla lokela hore o tobe karolo ya tsona ka tshebeletso ena ya lesedi hobane re etsa dintho di fitlhe ho wena le ha o se mono o ntse o le lapeng la gago re etsa gore dintho di fitlhe ho wena metsotso e mashome a mabedi le metso e medi ka mora hora ena ya borobedi lesedi FM kgotso
7: Thuline
3: dumela hle nkgono o phela jwang
7: ao ke mo ha o fela Thuline
3: ya hle se joan se rame mo dulang o dula kae ke nkgono mang
7: ke nkgono Scout a ba fona na itumme ka segane ke a bo segane mo a ke mo ya o tlo wa le sotho lo tlo wa Eastern Cape go re reporta potwe ke dingo sino ka sinku
3: ya
7: le se ke se ta moya ona
3: moya o badang o itlokomela mogotsi ya ka o nke ya ne mafura go bo o ithatele theke mona
7: jalo wa tsiba ibile se bile di ntho di go bo ke di ntho ke di kete tsa rona tsa mari
3: e hlile ke di kete tsa lona tsa mari ya mogotsi
7: o ke re ya ithatela
3: e hlile ho jwalo nkgono
7: ha o ka hatela le theka ka nnete ke mathata e re ke se ke ka senya nako Thuli ke nkgono se ka utu Thuli
3: ya nkgono
7: ha ke kopele ntate moholo Ntshana ke be ke kerekang le bona bao ke ntate moholo Thaba Ntshana le nkgono Nonkosi Mampho Ntshana ke kopele le ntate moholo Nketsi ke ma AFM anonong ke tlo kereka ha monate le bona ke ya leboga Thuli o feleletsage le monate feratsiwa
3: nkgono Stout ke lebohile haholo ba dumedise ka matlakeng ka moo
7: ke tlo ba dumedisa
3: bye bye lesedi FM dumela hello
8: le kae
3: ke a phela o phela jwang
8: ke phela ha monate
3: ke nkgono
8: ke nkgono mo mabunje.
3: O dula kae mogotsi ya ka?
8: Ke dula mo Fijoscrone.
3: Rammolotsi.
8: Mama.
3: Ke a leboa hle ke thabetse o bua le wena.
8: Ebe ke simolola ke kala le go kena nkgono.
3: O amohetse ho lesedi FM.
8: Ke a leboha
3: nkgono.
8: Ke a leboha ha o be jwale ke ntse ke wa pelwa.
3: Ke tshulo ka go ke a tseba le batho ba opelwang go bohloko mona go bohloko kwana ntho tsena ka ofela di batla gore o ko imamelo ska ikgotlopang gono bana ba teng ga ba sebetse ga le o sebetsa
8: ga le ke sebetsa ba re pele tire ya gore o sebetse
3: ee ke a tseba ke le tseba hantle o batla o nne o tshware lefielonyana o nne o fiefiele ke a lebogang gono o kopela bo manjale
8: ke kopela nkgono maserai Nkgono maserai mo fijos krone gona go rona mo
3: ee
8: ee oa kopelwa le ene ke sono ka ene gana motho ke mo kopela gore modimo a mo sile mangwela ganang a gae a
3: ee
8: eya
3: nkgono mme ao ke a leboa tlhe nkgono wa ka o be letsatsi le monate
8: ke a leboa tlhe mme
3: thank you moratiwa bye bye
8: Bye
3: bye. Bye bye. Mamedi a kore ke bankele pina hle, ke pina e tlanjalo ka dube ka dladla be kumile.

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Mabidi e leshume lebetso e robong a betso so pele hora ena ya borobong. So mametse le naneo la kgothala ho Lesedi FM. Ke sa tswa qoqa ha monate le bonkgono mona. Oh bonkgono, ba pheileng ka tlung ka moo ke sonta ka jeno. Ba pheileng ka tlung ka moo. O se utlwa ka monko fela hore hei, ba pheile ha monate. Mme le wena mohlomong o so tswile, o so di raile. Ke a tseba hona le bonkgono bano ba tsebang ho pheha, ba batle dipitseng mona. A kore ba ke ba o fe beetroot e tala mono, o ko e je e le tala jwalo. A botsa re thuli. O re ke je le jalo mannye o ke se ke tlwaetse ho e ja e pheilwe. Mamela he nkgono, mamela ntatemoholo. Melemo ke ena ya ho ja beetroot e le tala. Re a tseba ke re hore beetroot ke mofuta o mong wa moroho o fanang ka vitamin C mmeleng. O na le di-enzymes tsena tsa tlhaho. Mme ebile e tshehetsa bophelo bo botle ba sebete ho feta e pheilweng. Hobane e na le dimatlafatsi nkgono le wena ntatemoholo. Beetroot ena e tala e na le iron, e na le vitamin B9. E ka thusa ho theola kgatello e phahameng ya madi le bophelo bo botle ba pelo ya hao. Ke a tseba ba bang le

o dula ntse o hopola dintho tse pamise maikutlo hantle le boqhekung bona ba hao jwale hangata le batho bana ba mathang ha o ka sheba ba e sebedisa ba e ja ntse le tala jwalo hobane ya ba thusa hore ba se kgathale ka potlako nakong eo ba mathang jwale mamela he le ha ina le molemo kapa ina le mosebetsi ona o motle o yetsa mmeleng wa hao batho mmele ya rona ya fapana ho ba bang o ka fumana hore e o sebeletsa hantle ho emong a fumane a tlala gase ka mpeng ka mona hona le moya e ka go pipitletswe a themong o fumane hore e mo bakela di krempe ka mpeng ka mona ho ba bang ibile e ka o bea kotsing ya ho ba le di kidney stones jwale seo lokelang ho sietsa le ha ile mona ena le melemo e mekana kana bitruti ena e tala o ka eja jwalo ka ha ile jwalo fela nako nngwe o ka ietsa e be seno maphodinyana e be juicinyana nako nngwe wa e greater hantle wa ietsa salatinyana bana ba teng ka tlung ka mono ba ka o etsetsa smoothinyana wa eja ha monate empa hlokomela ena yona e bohlokwa o bue le ngaka ya hao kapa setsebi ditabeng tsena tsa phepo re ba bitsa di dietitian o tlo o tsebe hantle hore na o eja e kae o eja neng o eja jwang hobane ha e batle go jwale o bo so ja tse ngata ka letsatsi o botse ngaka ya hao hore ke utlwile o thena le molemo empa ke eja neng ke eja ha kae ke eja jwang ke le phidisa ke le fidisa metso so ile shebe le metso e mehlano pele ho hora ena ya borobong re he ke tle ke le phidise moyeng pele ke tswakwano ke suthela thuso motaung ka lenaneo la makgulong a matala a le ka mana ka Kroonstad ke Dr. Cingo ke sekolo sa Dr. Cingo ka mana ka Kroonstad re ke nke ke o rapetse melamu morena ditheko.

0: Dida batsana tsa hora ya borobong tsona di fella mona tsela telantsena e tla ba tsa hora ya lshimele motsomong le nane lo ikenang ha jwale ke la machaba la magolong a matala.
1: Akile bua go le hlengwane so ntsane rantwa ka ditaba tsa hora ya borobong ma bedu ya tsabeletso ya lesedi e motsomo ratu ya mswake ka tshela mosebetsi ko moholo ka mane ka Kronstadt ntumele hlentle lo sinyana ko metsungene mine ka mora hora ya borobong ke tle ke itianye le masututsa thuso mo taung ha tsa mele mong tsa mele mo rutima ine mosebetsi ko moholo tau di tapoketseu
2: ako le bue ngwana mme ako le bue ngwana eso ke bele ke le bue mo mamidi motle wa le sedi FM mo mamidi motle wena mo mamidi a ratehang ka jeno nana la makhulong le rekilwe ke ba le fapha la phumantso ya bodulo province ya Freestata mere hasa ka wotloloa re le motseng wa Maokeng skolong se phahameng sa Qingo dumela mo mamidi motle dumela mo mamidi o ke mo ratang dumela mo mamedi a ratwang ke le godimo ere ka jeno ke tle ke kena le lapeng le hlokagaletsweng ke re phephi ke kene go ya neng a boloka maobane le a tlang go boloka ka jeno le ona teng mono ngwana mmetse ba gore e ne e le nako e ne e le nako e ne e le nako hona le mommamedi a reng motaung gobaneng gore ne e le nako ngwaneso a bolailwe ka setlhotse se kana-kana ngwana mme tshidisega bophelo bona ke ntwa e re motsotsong ona he mommamedi jalo ka ketso a bua le wena gona jwale ebile ke re go wena modimo a wetse gantle o tshidisege ke tle ke lateng a dipina tse maatla gagolo pina e buang le nna e buang le wena mme pina ena ke tlang go bapalela yona o seng gona ke e reng ke moyeti mme pina ena e binwa ke Paul K mzwake

0: latelang go tloha Simon's Town ho fitla Mosina batlana le di yellow arrow se supileng di theko tse ntse tse thotsweng mabenkeleng a fetang a 1000 temzantsi o bo tholola hape ka 10% hang hang how swipe at club card how ya clicks how reka di hleiso tse tharo o patala tse pedi o reka ka bongata o boloka ka o sebedisa club card clicks e tla dula you too sa motswalle taba tse monate clicks feel good pay even less hona le melawana le dipehelo
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: ha ke le bo e mo mamedi o ke mo rata mo mamedi ke tsa wena ka jeno le nane o la makhulong a matala ro ha setsa lona ka wotloloa re le hona teng mpeng ya maokeng skolong tse phahamenga sa kingo dumela se ke o bona me bile ke o dumedisa ka marandrang a rona ho le Sedi FM motemo matsatsinga na fitileng re bone ketsahalo tse swabisang matsatsinga na fitileng ha hola khodi ena e kena re bone ketsahalo tse o tlampilo ha holo re ke fitise matsiriso a ka le la pen le hloka halletswe re bone bana ba rona re ba bone bana ba rona metseng ya rona o tselwa batho ba baholo ka metsi ho bulwa dibese ho bulwa makoloi ya batho boitshwaro bo jwalo ke boitshwaro bo nkgang ke boitshwaro bo nyahamisang ke boitshwaro bo otlang pelo ka tsela e makatsang hari a tsamaya o dumela hore ntho e jwalo e tsahale mahlong a rona tshaba se setso batho ba batsho hari a tsamaya o dumela ntho tse ka reng tsena gona o sa tlameya hore o hlokahale motho motho na sa tlameya o hlokahala ho hang motho na sa tlameya o sia lefatshe lena boitshwaro bo jwalo ke boitshwaro bo nkgang ke boitshwaro bo swabisang mme ntho tsena kaofela di sheba ho rona batswadi sheba ho rona batswadi ke sipone sa ka moo re phelang ka teng metseng ya rona ke setshwantsho se sebe haholo ke setshwantsho se sebe haholo ke setshwantsho se swabisang ke setshwantsho se wotlampelo ke bela ku dumedisa hape o bana madume ha no fela re metso tsone le shumele metso me tlano hona joale ka mora ho ra ya borobonga bui tsorobona bo re bo boneng ho maranra bui tsorobona bo re bo boneng le rona ka bo rona re bo bone ka otloloa ha ba tlamea hore bo khutle hape le montsetlang ha ba tlamea ho khutla hape le montsetlang bui tsaro bo bodileng re tlamea re bue le bana ba rona ka boitshwaro bo jwalo ha ho hotle mme o keke ha eba hotle gore bana ba eme mebileng ba tshele batho ba baholo ka metsi ha ba qetile ba supe batho ba baholo mahlong ha ba qetile ba lwantshe le batho ba baholo ba utswe ka makoloing ntho ena kaofela e etsahetseng ke setshwantsho ke seipone sa rona sa makeišene a rona ke seipone le setshwantsho se etsagalang makeišeneng a rona ke swabile hampe haholo empa ke a tseba re wena mo mamedi o tla bua le mora ke a tseba wena mo mamedi o tla bua le moradi ke a tseba wena mo mamedi o tla ema ka maoto o re ntho e tsena ya tlameha o etsagala hape le montsetla ha re batle ho e bona ha re batle ho e bona Harabatle huibona. Ngwanaka, wena ya ninga tselaka batho ba baholo ka metsi. Kena ka kamoreng ya hao hona jwale. O kope tshwarelo ho le hodimo. Kena ka kamoreng hona jwale. Ore ntate modimo ke kopa tshwarelo ka seo ke se entseng. O kope tshwarelo le ho batswadi ba hao. A go itekole ngwana ka go itshebe gore ngwana ya jwang ha re ka ba le bana ba tshwanang le wena Afrika borwa ena ka ofela o ipotse potse gore na Afrika borwa e ka ba jwang ha re ka ba le bana ba tshwanang le wena o itshebe tsiponing o ipotse gore ha Afrika borwa ka pa motse ona o ke phelang gona o ka ba le bana ba tshwanang le nna go tloetsalang ka rona Afrika borwa go tloetsala eng mommamedi le nnano le nake la magolong a matala le e tlang wena sonta se seng le se seng bekeng ke a leboa ngwanaka o kene ka kamoreng o kopa go modimo o kopa tshwarelo ke a leboa ngwanaka ga o eme gona jwalo o kopa tshwarelo le go motswadi wa gago o bo o kope tshwarelo le go bona batswadi bana ba o ba tshetseng ka metsi la o sa ba tsebe ore go modimo ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo ka seo ke se entseng ke kopa tshwarelo le o motswadi ona eo ke neng ke sa mo tsebe eo ke ileng ka mo tshela ka metsi ke kopa tshwarelo ka ketso ena ke ne ke sa hopole gape ke ne ke sa nagane gore tla ba ketso e swabisang gakanakana ke kopa tshwarelo le go batswadi baka ke kopa tshwarelo le go batswadi baka go wena ntate ke kopa gore o tlo nkinele matsogo metsing ga ke sa tla tlhola bophelong baka ga ke sa tla tlhola bophelong baka ke etsa sena seo ke se entseng ke swabile haholo ntate ke swabile o ntshwarele o tla bo o qetile ngwanaka Hona jwale ke a metsotsong e mashome a mabedi ka morago go ra ya borobong mme ke tla tlameya gore ga ke ya mono ke ye mabenkeleng re tsheheditswe ke lefapha la bodulo Freestata.
4: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa. Wa nyalwa.
5: Rena.
4: He elona, na ke batla go mmona. O tsebe he o sokaetsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tsena ke ikutlwele ka yena.
6: Modi video call eleng tsona fela tse ka o buellang. Iphumanele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta, ho letsa, lo ho etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela. Ifumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe qha o e hlokang. Yiyo, ho melawana le dipehelo.
7: Apostola Bohle le memelo mokiting o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia Molaponketseng mothei wa tshebetso tsa semoya le seprofeto ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramoipo mokiti o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng e leng number 35 Martin Street Hertogville Malebogo Free State Province ka di 19 le di 20 September 2026 gommeng wa mapostola botlhe ka dikereke ka go fapana botlhe ba tlang matsatsing le kopta go itlela ka ditente bakeng sa bodulo bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
3: Motho e motle ngwane so morene ke tlo bitsa ntate Moruti Maine ka nako e sa fediseng pelo. Moruti Maine o tla ba teng kwano ka phabosing ena ya kgaso. Re kakate mmoho le ena o fitlhela metsotseng mašwa a mararo ka morago gora ya lesome. Re sa tswa feta metsotsong ya mašoma mabedi le motso le mong. Go na le taba eo ke batlang gore rona le wena re tle re bue ka yona. Mme taba ena ke taba ya bohlokwa gagolo mo mmamedi e motle. Semohe o rinele matso metsing. Re thoteng ka jeno re otla re le thoteng. Mme ba re tsieditseng ke lefapha la phumantsho ya bodulo profinsing ya Freistata. Le moprimiri wa Freistata o tla ba teng kwano mona tšhabeng sena se tlabetse le mona ka jeno mmoho le ntate Saki Mokwena. Batla ba teng kwano mosebetsing mona. Empa nna le wena ha re tsamaye ha re palame koloi ena ya moya. Dumela Lesotho, dumela Botswana, dumela, dumela Swaziland, dumela kamoka Mozambika. Ha ko dumedise hle ngwana mme ba ke utlwile hore o ye mongwe wa batho ba mamela nna na o la makgulong a matala. O mosebetsi ngwana teng ka mane ka Nigeria. Ke a leboa. Ke seke ka o lebala wena ya tswileng kontinenteng ena ya Afrika. O le ka bo India. O le ka bo China. Ha ke a o lebala kgotso. O le ka bo America ka mono ke a tseba o mamela le nna ne o lena ha ke a o lebala dumela. Ke itse wena ka nako e sa fediseng pelo ke tlaba le Moruti Maine wa mmona ke wa kena. Re tla tsama le ena leetong lena. Re tla hula le ena o fitlhela metsotsong e mašwa a mararo ka morago gora ya lesome. Go na le pina eo ke batlang go bapalela yona. Pina ena e binwa ke Thengiwe Mhlaba Sedi la di chapa.

0: motho motle hana kwa ka yemitsena e bolela taba e kgolo jwale ke kopa hore metsotsonyena ha e mashuma mabedi le metso e robedi hantle pele ho hora ka mora hora ya borobonga jwale ke tswe o lahlela moruti lefu maine ra tekhniki wa ka o santsa mme a hantle hore re palame renkeleto kgwatha ngwana mme kgwatha re tsebe o palama moruti maine dumela mofokeng wa ka
1: ntate Motaung
0: o phetsa ntle mofokeng
1: ntate Motaung re mona maokeng re dumetse modimo hore o tlotla a itlotlisa tshebeletsong ya magolong a matala
0: amen amen
1: amen
0: moruti maine ho sengona le nanong lena la magolong a matala ke kopa ho phamisa mo mamedi
1: ya
0: ke ne ke itse ke tla ke keng ke moshimane wa maokeng mona ya bitswang sabata
1: ya
0: ke mmone o teng kwano ka jeno hore a tlo thaba mmoho le momamedi wa lesedi FM ya leng teng kwano
1: ntate Motaung
0: ke bone le moshimane wa ka theola moya le yena o teng kwano ha ke lebohe ra tekhniki morena jobo ha ntse ba kopanya hore taba tsa rona di loke ho na le momamedi ya fatshe moyeng hona jwale ho na le momamedi ya wele moya mme seo ke se bonang ho momamedi enwa wa kae motle o dumella hore pelo ya hae e jare mme ya ena e mebe e tsamayang e solaka fela hotlhe mona moruti maine nna wa tseba re go na le motho ya na leng pelo e kgopo ya sa rateng go bona motho e mongwe a thabile ya sa rateng go bona kgotso go motho e
1: mongwe
0: go na le motho e mongwe ya a nang leng pelo e thabang ga motho e mongwe a utlwile botlhoko go na le motho e mongwe ya a nang leng pelo e nyakallang ga motho e mongwe a utlwile botlhoko ga ke tsebe rena sena se bakwa ke eng empa ka jeno se nanong la magolong a matala ke rata o bua le momamedi ya bonang gore ga a na molemo o raphile ka baka la tseo a di utlwang melomong ya batho ba bang ka yena sheba mona momamedi lefatshe mona re fapane
1: ntate Motaung
0: re fapane lefatshe mona
1: re fapane
0: re fapane haholo lefatshe
1: mona re fapane
0: re fapane haholo
1: ha re tshwane
0: ha re tshwane
1: ntate Motaung
0: mme re keke ra tshwana
1: ntate Motaung
0: re keke ra tshwana ha re no tshwana le kgale
1: ha re na tshwana
0: hohang
1: ke nnete re nama e le nngwe
0: amen
1: empa ga re akenywa ga e bane ke tshwanetse ke sebedise puo ya makoloing ga re akenywa di-shock absorber tse
0: tshwanan
1: ntate Motaung ga re mathe ka lebelo le tshwanan jalo ka makoloi a na le di-engine tse fapane le rona re jwalo ga re tshwane mme ntate Motaung o bua taba e botlhokwa gore lefatshe mona go na le batho ba nang le dipelo tse
0: nne
1: go na le batho bao bokgopo e ka reng ke neo ya bona bokgopo e kaka ntate Motaung ke ntho e mathang mading a bone empa le ga o le
0: jwalo
1: o le jwalo re a tseba gore bokgopong bona bo modimo dulantsa a re lwanela go na le mantsho ke a ratang ntate Motaung a tswang efankgeding ya johanne kgaolo ke lesome le nang le metso e tsheletseng temana ke masome a mararo a nang le metso e mene ona a re
0: le tlaba le mahlomo la mangata
1: lefatsheng wona tlaba teng
0: mahlomo la tlaba teng
1: bohloko ba mahlomo la na ntate Motaung ha a tswa ho batho ba seng ha o file wena wa utlwisisa ha a tswa hole o na le ho ananela empa pain e fetang ke ha e ka tswa pela batho ba ono ba tsepe
2: bao o ba tsiba
1: bao sa ba lebella
2: bao sa lebella ngore ba ka wetsa
1: pele ha e ka tswa pela motho a le ha o fi wena e a tlase ntate motao e a le matsa ha o khone ro bana o bana e tswa ho motho yo no sa mo lebella e tswa ho motho yo no mo tsepile mo mamedi ke a tseba hore santsane e le o seng hona le wena o ka paka wa re bohloko bo tswa pela motho a ha o fi wena nakamotao ha ona bohloko mo mamedi ha ona bohloko botswanang le bao empa go na le batho bao bogopo e leng kobo ya bona na le batho bao bogopo e leng bogobe ba bona e leng dijo tsa bona ga ba sa boetse ga ba dule gantle
2: ga ba sa etse bogopo bona ga ba phumole mo mamedie motla re bua le wena o tseng gona wena ya utlwisitsweng botlhoko ke motho wena ya robeileng moya o tseng gona ka baka la motho ya wetsetsang bogopo kabakala motho wa wetsetsa mbopelo mpe
1: tata motao
2: kabakala motho ya wetsetsa mbotse
1: eh
2: motho wa wetsetsa mbotsatane
1: tata motao
2: o jwa lo mbopelo
1: ke ba le matlomola
2: re tlamile re be le matlomola
1: amangata
2: amangata
1: empa bo hloko ke ha botswa ho motho a leng a ufi
2: mo
1: mamedu ka kena official page nya rona wa paka wa re pain ya ka mo hlane tswa itswile ho motho aleng a ufi itswile ho motho ene ke sa mo hopola ka hlajwa ke le rumo ke le tsole ne ke tseba le tshwanetse leng sireletse ka le matswa ke motho ye o nna ke butseng pelo ya ka pain ye jwalo ntate motao mo mamedu ka dumellana le rona bohloko bo jwalo
2: ka rerwa ke motho
1: ntate motao
2: ke ne ke sa hopola o tla ba le batho ba wa tsamang le bona
1: ntate motao
2: a nthere ho bona o tla ba le batho ba wa tlang ho kopa kopana le bona
1: ntate motao
2: mme mosebetsi wa hae ka pelo ya hae
1: hey
2: e be ho rera ho wa haka
1: ntate motao o na le batho ba ho rera ho wa ha motho e mong e kang o tsikinyetswa ka mahafi kore thabo ya batho ba banyetswa bohlokong ba motho e mong batho ba bang ba opa matsogo ha ba ka ba bona motho e mong a lemetse empa satane o le shano seng hona re tshwanetse re bue ntate motao re re modimo wa rona ha a robang modimo wa rona ha a otseng mme pele go tla mantsho ya reng ya hlabang ka lerumo o tla swa ka lerumo o monnemo o seng ga ka jeno lena re ke re itekole re gutlela morago jale ke re shebo rena e be ntho tse re di etsang di nepagetse mo mamedu teng ke bona a kena gona jale go nna a re moruti maine la tshwara taba e bohloko ke a ke tseba bohloko bao e tswa gampe ke motho yo o mo tshepileng kebile ke yona o ngotse mo na re ntate motao jalo sa phela ka meriana a e tswa gampe
2: jo
1: ke motho a mo tshepileng
2: a bolawa ke motho ya motsho kore a mo kgaeta pelo motho ya a sa hopola le hanyane gore mothenwa a ka mo etsa jalo e re gona jale ke utlwa gore na sefeso ngwane a ka ba teng na a re binela ke sefeso o etsa jwanga gobane re tloya metsotsong e mašome a mabedi moruti maine pele go gora ya lesome re tsebe go ya mabenkeleng ke itse wena o ko itekole o ko batle pelo ya gago batle pelo ya gago Methodist Medley no tando tlhophe e re ko fe pina ya gae gonna jale motsotsong ona
3: woza ke samba woza woza woza

0: re tloe mabenkeleng hona jwale ke tla tshwara hanyane fela re khona ho nka mabenkele re ya mabenkeleng hona jwale he motsotsungura ha re nke mabenkele monna mzwakhe
1: Reka pakana ya di-tse pedi ho tloha ka 89.95 tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong ha Ackermans fela.
2: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 car.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Motho e motle. Motho e motle ngwane e somoreneng lengolo le ngotswe ka 1990 mme ha lengolwa lengolo lena momamedi a le ngotseng ore ho nna ntate thuso ko ngolla lengolo lena harampa bosibu gobane ke a tseba gore ke tla fola moyeng Hanka utlwa lentswe le ka buang le nna. Ntate Motaung ha ke tsebe kapa ebe ke nna na ke tlameha hore le nna ke itshebe hore na ebe ke nna na ya mpang a nahana gore batho ba babedi bana ba jang pelo ya ka ba qetang moya wa ka. Ebe batho bana go tlile jwang gore ba be ba fihle mo ba fihlileng teng ka gore ba nketsetse borra le bophelo mphe le bokgopho bo bokana ga ke ya ka ka tseba mme ke kgola gore ga ke sa tla tseba gore go tla jwang gore motho Abele pilwe khopo jwalo. Abele moya o jwalo. Ntate Motau. Taba ya ka kena. Me ke taba ya dinthatse pedi ke ben thatse tharo. Ere ngwane tsoka le ngolo lena ke le bala muruti maina le teng. Le ne le moyemetse ke a kholwa. Muruti maine mo mamedi a ngotseng le ngolo lena. Le o kileng kileng ka le kenya hantle mona.
3: Ntate Motau.
0: Ore, nako engwe wa itekola itshebe rona ebe. Bophelo mphe bona ho tlile jwang gore batho bana ba babedi ba walang ka bona ba mo etsetse bona. Ore ha kgolwe gore motho a ka ba le pelo e kgopo jwalo. Ore ha kgolwe gore motho a ka ba le pelo e mphe jwalo.
4: Pim, Yo perfume lo ya hai.
0: Tsamama ine.
4: Isinya hai.
0: Tsamama ine.
4: Akafi khela kholo.
0: Gagatha.
4: Ya bo khopa bo jwa ha.
0: Ba mulloman.
4: Ga tata mo ha ke kho.
0: Ba mulloman.
4: Hore mo thuki. Yo bo phela ba hai ba di jan. Mo. Mo tho ya modimo a ileng a mo bupa ho tshwaneng. Ne se tshwantshong sa hai. Ebe mo. Ibe motho ke yena ya jwalo momamedi ke a tseba mo o leng teng ore moruti maine ka jeno lena le tshwere ditaba tsaka ebe motho ke yena ya kabang tjena ebe motho ntate Motau momamedi ma leng teng o na le seboko seng hona ore ntate Motau la ama taba e nka bolelang ka kotlologo o re ntate motao moruti maile ga le mpona ke le tsena ga ke a tswalwa ke le tsena ga ke a tlhaga ke le tsena ga o mbona ke bua ke le mong ga sore moruti maine ke sebedisa dithetefatshe ke imetswe ka baka la motho ya nang le setshwantsho sa modimo ya bopueng go tshwaneng ga modimo motho a lematsa a nketsa gante moruti maine ntatemotao ga le kanangthusa o seng gaka jeno lena ke lemaditswe ke motho ke lemaditswe ke setshwantsho sa modimo motho ya nang le phefumologo ntatemotao mongwedi wa lengwalo lena gore batho ba babedi ba mmolaileng a ntse a phela momamedi o motseng o feng o toropong e feng o provenceng e feng wena ga ore moruti maine ntate motao ke mpa ke tsamaga empa ke swele ka gare go nna ntate motao re phela tsheong e tsena mo batho ba lemetseng mo batho ba phelang ka maqeba kana ntate motao mongwedi wa ngolo
0: le
4: ge lebala selemong sa masome a mararo ana le metso itseletse
0: ah maine 1990 ka ne lengolwa
4: ha ne lengolwa ntate motao ndi le motse mashume a mararo ana le metso itseletse
0: mama mfukengwa
4: e ke hlole pelo ya hao wa bona na le motso ineng se le monsa se ke te makolo a robong ana le mashume a robong re monsa ke te pedi mashume a mabedi ana le metso itseletse ona le motho ya nang le botata bona
0: hona le motho ya na le mbotse
4: hona le motho ya le maditsweng tsena
0: ya
4: hona le motho ya entsweng hampe
0: ya na le nqiba lona
4: ya ke motho hona le lenyalo le le metse hona le mmamedi ya reng da ke motho na ke le metse mmamedi re tlo botsa molomo wa
0: Jehova haleluya
4: re tlo botsa molomo wa Jehova hona jwale da ke motho ha ke tsebe nako ya rona gore na e eme go kae empa mmamedi ke a gopola bukeng ya kenese kgaolong ya bone ke re ke mpe ke botse molomo wa Jehova go na le bana ba babedi ke bana ba motho ye mong lebitso la gae ke Abele ye mong bitso la gae ke Kaine bana ba motho gantle mme momamedi bana bobedi bona bibele bua mantsho yana ga o bala kgaolong ya bone bobedi bona bona ga e tsagala tsatsi le leng o tloa temaneng ya boraro bibele e be sere ga isaisa Kaine a tlisetsa Jehova kabelo ya tse mmidiswang ke lefatshe Abele yena a mo tlaisetsa matsibulo a mang a mogapi wa gae le
0: mafuta
4: a ona yana ba motho empa ba sebetsa ka tsela tse
0: fapaneng
4: bana ba motho a ntse letswele le le leng a mogolo wa tlaisa tse mmidiswang empa wanabo a tshepa modimo a re renke ke o fe mafura ntate motao bibele tsho jalo a tlaisa matsibolo a diphoofolo tsa gae a tlaisa le mafura ntate motaong a tseba o fa modimo e ba bibele se bua mantsho yana temaneng ya botlhano e re le ena motlaisetsa ga keta motlaisetsa temane ya botlhano e reng modimo ga ka tadima kabelo ya Kaine
0: modimo ga ka tadima
4: a tadima kabelo
0: kabelo ya
4: Abele
0: re
4: bana ba motho empa re sebetse ka o tshwana
0: re bana ba motho
4: se ka wa nketsa gampe ga ke sebetsa ka tsela e modimo a nneileng yona wena o na le tsela yo o sebetsang ka yone ntate motaong ke bua nnete momamedi mohlane re lemala ke mohlane re etsa gantle mohlane re lematswa ke motlha bophelo ba rona re ne re kgethile o etsa
0: gantle
4: ntate motaong ke shebile nako mo e leng teng
0: re ya o renya lesome mofokeng
4: shebile nako mo
0: re ya o renya lesome gona jale pho
4: mme momamedi ke kopa o ntshwarele ke mpa ke le ka ke sa tlholo o bane Abele o entse gantle Abele o hlaile gantle bebele ga e tswela pele ntate motao
0: ya bua
4: modimo sa bua le ena ore Kaine ka le mpolelele o sosobanyeditseng sefatlhego
0: maine ema gona teng moo ke modimo a botsang
4: ke modimo
0: o botsa a shebile sefatlego
4: shebile sefatlego
0: go baneng fatla o sa hal se so so ba
4: modimo re ho yena
0: ha
4: go bohaliki
0: oi
4: o di si so na le tsona ke tsa mo mame di re kwano maukeng go dilolena le roranta sa mantsu ya rona ke sabata bosiu tsa ma le theola moya
0: yes sir
4: tate motau
0: ba tsama ba tsama
4: ka ine ha dula hantle
0: ha phumula
4: ha phumula
0: ha na phumula
4: ha jijo
0: ha na butsitso
4: tate motau le ba ka ma
0: tsitsa
4: ha dula hantle
0: yes ma
4: ka ba ka nan
0: tsitsa
4: ya nwa na bo a hetsa ha bo na ka ine ha le tsena ke bonne we are fucking pattern tse ngwana bo a dietsa tse wa sa khone mo dietsa ha tshwane tse a mo celebrate ha tshwane tse a mo kitike wa mo monela modimo wa mo saure king se pa sho sa so so so ba
0: Jesus
4: bulele king
0: yeah
4: o sa thaba re jetse ka ine botata ba ha o king ba tuba ba nga ba kudisu ba ne malwetse a leteng haba kudiswa ke viral infection kapo ke di bacteria ba kudiswa ke pelo yem ntate motong ba ba mbuwa nnete ke bana ba bo kaine ha ba shebile abel ntate motong bibi na itswela pele
0: ere
4: ha ba la temana ya bo robedire
0: amen
4: abaro mwana bo harena he ntate motong
0: harena he
4: mwana bo abu try ke na mo kopa ngore e zalo harena he
0: hare tsama ye
4: harena ke bua ka tsela ya mzanz ba fo harena he
0: yes
4: re ke bua ka tsela nda ke mo tawu ya location
0: e tsomi tsomi
4: tsomi
0: a karena he
4: are are ke re tswe
0: are ke re
4: tswe ke mo we
0: are ke re shaya round
4: are
0: ke shaya round
4: nda ke mo tawu
0: a tsi
4: a tsi a tsi gore round he e kong ka mo pelo ba ha ka mo ka mo ngodi wa le ngolo lena ha re so ka re le petela
0: hallelujah hallelujah
4: re batho ba babedi
0: ba ba qetile moya wa ha
4: ha so re jetse ke bomma
0: ha so re fe mabitso abo
4: e ba te mane nyana ya bo robedi
0: tsama
4: mona mo bebele mo mame di re gaolo ng ya bone bukenya genese ka ine o sare a ke re tswele phola
0: ha ke retswe
4: a ke re ena he
0: a ke re shaye round
4: ba bebe le re ka ine a tswela a bele mo ena e matla
0: haleluya
4: wa tsaba ntate motau ka ine a ka bala bua le ngwana abo ha re ho yena monna ko mthuse taba tsa ha di fihla jang ho modimo
0: monna a ko mthuse
4: a ko mthuse
0: di taba tsa ha di fihla jang ho ya renanga di fihla jang ho mmupi wa rona di fihla jang ho se abisa mafelo no taba tsa ha wena o khona o khona ho di fihla jang ho modimo
4: Ere mamamedi ya obulele akene official page mamamedi kone kepel la rona uta uje tsari mhlabu phelo ba ha ibo nembonyolo
0: yes sir
4: ke mo hlanganeng a loiswa go bua ka batsa hore hona le noa e dulang ka ka morenye itseng e fetswa ke na mo hloko ke bona ha mo thwapa mantate motau
0: dira Diamela,
4: Diamela.
0: Ha mo thwa phama.
4: Ha u yolo,
0: dira.
4: Kona le le ho la le phama.
0: Ah, maine.
4: Tate mo tawa ke tsebe ba thuba ba ho ba le ba hloile
0: ka. Ka ka ka ka ta maine ba ka ka.
4: Ile le ba sena nyona
0: mae.
4: Ha tsone tse ba botse ba bang o khona jang. A kontruse, a komphema yele, a kompovemento ya ka. Ke be tlasa ditshiki be tlasa masiba hao. Ke be wena ntataisa ntata motau
0: ha
4: popa
0: a

0: ke na le yena ntate thuso motaung o tronyolo wa hona joale re tlobo wa pelo ya modimo o tlotswa mona o foile pelo mabaka ga wa tla ba dutse hantle o tlotswa mona bokeleso e le teng
1: moruti maine o le tsweleng jwa le wa palama jwa
0: disieseng ka jeno
1: amen
0: batho ba ileng ba o tshega ba tsietsing gobane modimo o tlo o phamisa ba ntse ba le teng o tlo o nyolola ba ntse ba le teng
1: oh yes
0: re fifile maokeng
1: oh yeah

0: my name. Murutuaka. Murutuaka. Murutuaka. Dumelam Batubabak. Kemametsi muruti maine ha kakata abuwa ka pelo ya motho
1: ntata motho
0: ke mo mametsi ha kakata alla ka pelo ya motho hore o makatswa ke motho o motsebang o makatswa ke motho no sa hopolo ro tla o makatsa ke a mutlwa
1: yo motsepile
0: yo motsepile
1: yena yo butsimpelo ya ha
0: oh yes
1: wa mufadi pirisa
0: oh yes
1: botse ba bo pelo ba hao han
0: yeah
1: eh wa le matswa ke yena
0: yes
1: ya ba ye na sa ba mpelo ya hao
0: yeah
1: jale ntate motau
0: muruti waka
1: lengolo le ne re le holona le
0: wena lengotswe ka 1990
1: ntate motau
0: ke le motse ma shuma mararo le metso e tsheletse
1: ah
0: lengolo le na lengotswe me motjena o lengola harampa busile
1: ntate motho
0: ha ke tsebe maina ho baneng a lengotse busile
1: ho
0: ho baneng a lengotse busile
1: ntate motho
2: le seria fa a ke mo le

0: ha matsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1 shebella Skeem Saam ka 7:30 o zalo ka 8 o'clock le Generations The Legacy ka 8:30 sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp ka paka USSD e ka ba wena mana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba ho habeng kutso e moholo ho 100,000 rand hona le dipehelo shebella o hape le SABC 1
1: e ba monyetla ngo e khapela e lengwe ya di 2065 se ka fitela ho 7500 rand ho kenela reka se hlahisa se se ka pasifi senkang siabo me o sa ipe karete ya hao ya count on kudisa nena e fela ka di 11 sa October ha e fumane e mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Lika OK beng ba lebenkele ba o ka ba tshepang
2: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Freistata, Makufe, ikhutlile. Mokete o moholo o Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Tloho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe. Ikhutlile.
4: Kopobe hantle maokeng. E ba hantle modimo tlo wa rabena. Ke a tseba ka na re moruti maine. E ba tlile ka nako. Le ba ka ke o bane order ya hao. Ha tswane le ya batho ba ba. Modimo tlo o arabela. Modimo o sansane a le teng. Motimo ntsa phela qetello ntate motaung
5: muruti waka
4: qetello bo Paulo Silas ya rahaban se ba rapela bibele ire ha se sinye ha metheo ya tronko mamela mahlahlela ha sowe ha se sinye ha metheo pe ya re metheo ha ka tau se sinye ha benya ne ha le yankutlo mauke has this thing you have foundation kored in totsela tse salivi e pelwa gale has this thing you have tsona ka jeno mafitwana tlangono sa tsebe a tla

0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.

0: Murutuak.
1: Ntate motho mpelo feta mo.
0: Murutimaine.
1: Ntate motho.
0: Hobane na ko ya rona re batla hape mabenkele. Mzwakhe mono mo lenteng mo shanetse umkinela matso ke bona wa chisa ke bona wa baba wa chisa tika ke bona wa chisa muruti wa ka kirata yona ntshiwa mzwakhe mo shaneso le nana o lena la magulong a matala le tseditswe ke lefapha la matlo province ya Freestata me mo primeri o teng kwano moho le ntate mo kwena ba sentse ba baletenga ire ha ke tshojolo he mo shaneso kere wa tsiba hore pitipiti sala ola jwang ho tloa hona jwale laula mshima
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratu wa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ba bere tsabeletso ya seri mashome ra rometso tsuka mara ra ya le shume he u dubeile kwa na maokeng o mo dubeile mo tshomora tua he ka nga pala masufufani ya ka nga pala masufufani ka nnete ka leba maokeng man heyeyeye ai mona dumani mabedi ya tsabeletso ya le seri na le magulong a matala mo ruti maine ai hai u dubeile mabedi ya tsabeletso ya le seri ntlolo senyana ko ke nako re jole ke tle ke ofe tsabeletso ya useng sontain sena se kgethileng

latwa hai yao akolotang hone ho tloa ho yena ho nkuwe bara ba hai ba tsama iswe ba ilo yetswa magoba me mosadi enwa o tlile mo profeta Elisha hore atle a mutlwele bohloko le hore atle a mothuse mosadi enwa wa mohlolo hadi wa mofutsana a tseba ho ba a kitse a fumana thuso kae kapa kae ha ise fela ho moprofeta wa modimo e mosadi enwa a ba le tshepo le tumelo ho mohlanka wa modimo a tseba ho ba modimo ka sebele sa ona o tla mo ntsha boimeng momamedi mosadi enwa o ile a tseba hobane ha ena le tshepo le tumelo ho mohlanka wa modimo a tseba hobane modimo ka sebele sa ona o tla mo ntsha boimeng ntho ya pele e mosadi enwa a ileng a etsa ke ho ikokobeletsa mohlanka yena wa moprofeta wa modimo a etsa ka moo Elisha a neng a mo laela ka teng hore a tla etse o ile a dumela hore ha eba Elisha a ka mo mamela modimo tla etsa mohlolo le se so kang se etsahala bophelong ba mosadi enwa mosadi enwa taba ya pele a ba le tshepo le tumelo ho modimo taba ya bobedi ho a bonahala ho ba o ne a phedisana hantle le baahalwane ba hae hobane ba ile ba tla ba mo thusa ka ho mo adima dipitsa tse tshelang mohlolohadi enwa e itse ka mora ho ba a kadime dipitsa moprofeta wa modimo a re ho yena nka dinkgo o di tlatse oli mme dipitsa hanghang tsohle tsa tlala oli mme o ile a tseba ho ya rekisa oli le ho lefa mokitlane wa hae tumelo ya mosadi enwa ile ya hola ha ntse a tlatsa dinkgo ka oli o ne a tseba ka pelong ya hae hore modimo wa mehlolo e modimo wa ntho tse leng teng tse etsahalang o tla mo fa ditlhoko tsa hae lesatsing lena e re ke o hopotsa tle momamedi wa ka e motle seo tumelo e se etsang bophelong ba motho ha motho a ena le tumelo e matla e tla amang boitshwaro ba hae ka tsela e kgolo tumelo e matla e matlafatsa motho ho etsa dintho ka tsela tse itseng tse otlolohileng ho feta motho ya senang tumelo tumelo e etsa hore motho a kene moo ho sa kenweng teng tumelo e etsa hore motho a fitlheletse kgolo ka taba ya mohlolo wa modimo momamedi tumelo e matlafatsa bophelo ba ya e dumelang hore tumelo ha o ena le yona o rapela modimo o tla o araba ho tseo o di kopang tumelo e fedisa hore motho ho fele tshabo bophelong ba hae tumelo e etsa hore motho o sebetse hore o tle o hole o hola bothong le semoyeng hobane tumelo e etsa dintho tse babatsehang momamedi tumelo e tla etsa hore o dule o bala lentswe la modimo ka metla ho tshwaneleha le ha o sa tshwanelehe tumelo e tla etsa hore o kgatlhise modimo e seng batho le hoseng ha letsatsi la kajeno sontang sena sa pele ya kgwedi ya letswe ke re beha tumelo ya hao ho kreseete momamedi wa ka e motle hoseng ha letsatsi la kajeno bina mantswe a sefela tumelo ke na le yona empa le ha ho le jwalo ke ntse ke rapela ke lla o ntutisetse tumelo morena ke a dumela fothola ho se dumele ntlhaole pelo ka matla mphe tumelo ya sebele momamedi o seng a letsatsi lena tumelong eo o nang le yona
Udimotla.

0: o etsa hantle o tla ufa se o se kopang dula thapelong dula tumelong me modimo tla o hlanolo fatse jwale le ka mehla yohle amen re bina ha mo se fila sa ho kwala bina moya wa ka ka the spirit of praise le matima
1: cosa e

re le bohaholo mohlanka modimo ka tshebeletso yena e hlohonolo fetseng ya useng mme ra rometso tso mabedi ya tshebeletso ya lesedi ka bora re re bile go reng ya le shumela motsomong e tla re fitla go reng ya le shumela motsomong tsane ra ntotla ka balla ditaba e be ka nkano go ra ya le shumela motsomong re gutlela hape mane Maokeng Kronstadt mo thuso motaunga morotilifu a maine valenteng mme ba tla tswela pele ka mosebetsi ona se ke wa fetwa mabedi ya tshebeletso ya lesedi hey monato ka mane ke ono tswang ka ditsebe ka mane ka Kronstadt butle ke gwatle ntwe ke ena ke potse molomo ditaba e re ha re khutla mona fela re tle re mathe re jwalo go ntse ra ntwa go re fa jwalo ditaba tsa ho ra ya le shumele motsomonga hopula ha mfela ka morao ho mo re boela re khutlela hape mari Kronstadt.

0: Dida batsela tsa hora ya le shumile motso mong tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya le shumile metsimbedi ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena e motso maratua ke tseo
1: a ke le buile ho le kwete ma bidwa tsebelo tsela sedi rena ho ka idutse bona ke tla di khutlela ka mane ka mauke eng Kronstadt da u ke tseo
2: ha ko le boe e motso maratua tanki ya nwe tanki ya bedi tanki hararo wena mo mamedi mo tle ke na le dipini tse hlwa hlwa kwano mona ke na le sabata ke na le tshola moya ke na le sentsho thewa le sutumane ke tlo ba fa sebaka ha metsotsong tse e wotla hona jwa le ke kopa majoro rama simuntau tau ya tshehla dingana la tau le diphaka phaka le ke le amohele kwano mona re tsebe re jwa le re o kae majoro o moyeng hona jwa
3: Hai hole, mau king, hai hole. Hello, mukaka, hello. Ereke lebuwe, tatem tau, tatem aine, ba aibotle ba mukaka. Kilebuwe, ma councillor raotle kisebetsan loona. Kilebuwe, MEC butemba au. Kilebuwe, butemba premier. Premier ntate Saki e re ke be mantsoe a reng ntsa tsa rona re di tlamme ho bona setšhaba sa maokeng se tswile ka ofela tjena phuthuluang ke hae motseng ona wa borona ona mantsoe a ka a tlo ba matelele ko ananela hore ka baka la hore kajeno ke ka sontaga molaetsa wa letsatsi o moholo ke nana go utlwile mara nna ke ke sebedise mantsoe ana a reng ya re tshepisitseng o a tshepagala o la fitla motsotso e le gore baai ba lalla ditabatabelo tsa bona ba di beya ka pele go rona empa re la ranka monyetla ra re a re ke re lo dulang fatshe re bona na re thusetsa jwang and then kajeno boteng ba premier le MEC ko etsa bonnete ba gore tsotlhe tse ne lela ka tsona e leng bodulo baai bodulo premier le MEC ba ntse bonnete ba gore boteng ba bona ka jeno ba tlo bua le lona le setšhaba sa maokeng lo etsa bonnete ba gore tsotlhe tse ne le lakatsa gore le ka di bona di etsagetse di etsagale ka mantswe ao ke re dintšha tsa rona ke sa e phete gape gore di fasitswe premier le moifo wa gago kao fela basebeletsi botlhe ba mmuso ntate phatlho mm chifit ntate mofokeng kao fela dibini tsa rona tse teng mona ke re phuthulogang a re be letsatsi le monate re ikgolelentse molemo go boetapele bo teng ka jeno ke a lebo le amogeleile
2: efam majoro sebaka re a leboa ha mopremiria le teng kwano mona le lona setšhaba le le teng majoro tanki ka tšhaba se setle sena sa maokeng a tswantho nngwe e ke tlhomphelang maokeng hai sale ke le sibuhudi di le motsena tse mashume a mane le metswe meraro ke ntse ke tla maokeng ke rata o leboa ka mohelo e mofuthu e o lena le nyona le dule le ntse le na le pelo tse mofuthu jwalo pelo tsa lona e ska ba pelo tse batang di dule di na le mofuthu majoro setšhaba sena tse leng teng kwano se bontsha tlhompho ho lona jolo ka baetapele le lona le se sebeletse ka lerato le ka tlhompho ya tlhompho ye e ba le bontshang yona tlhompho e ba le bontshang yona e bolela hore ba le rata le lona le kgutlise yona tlhompho yeo mswakhe ha re ya mabenkeleng moshimane re tsebe o tsama mswakhe tshwara mabenkele boy
4: Na wa tseba hore hobaneng aus babra a opelwa ke hlogo ke khotso thakalani la DJ ya ka ofisi hey di kopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me aus babra wa batho shem o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso atshi bana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa sefodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
1: tau e re ke kgotlhela wena o sotlatla go nna metsing masomabedi a rera go rengela some le metso mmedi ke tseo
2: motsotsong o nage ngwanetso gampha ga re sa senya nako ba re batla gore mosebetsi o tsamaye re hlomphe modimo ka pula ha pula e kana motsotsongona ke bitsa mphatlalatsane na le diameso eleng ntate Saki Mokwena. Ere ke mo fetse ba ka sa hore akarife aba o tla ba rife le dipalo palo tsa hore muso mona ba etsa eng me ho etsa la eng hona jwale patlalatsane na le diametso poloma khwashe ya metsi mogoditswana moholo wa metsi ere ha o kena metsi mane nikudube tai pasa pase sekgetse bana bao ke bana ba ntatao Mokwena sebaka ke sa ha o kwena kakata kakata re moyeng
5: a ke leboe tau ke dumedise tšhaba sa Maokeng le botlhe ba mametseng ke dumedise tonakgolo mme Makwin letsoa Mathai majoro ke leboa a ora moetsi o fasitse dintšha tla kopa ko o dule o di fasitse jalo o fitlhela ka osane re tlile mona Maokeng tsatsi la teng taone o bata haholo pula ena botlhoko re le sebakeng se seng mo le ka re ke holo kapa ke sebaka se private se hauwa mo tšhaba se itseng ka ro Maokeng re na le bothata ba bodulo and muso o na le projeke e tlase o lefapha la gao ntate Mokwena e ahang ditsha bakeng sa bodulo tse ka bang 5,000 mme re le setšhaba re batla re na le ho tshwenyeya hore di tsamaiswa jwang re di fumana neng re batla re petetsane mo re dulang teng ke di-back room re hirile se re hatana edimo ka tlung ke malome ngwana gaitse dingwetsi ha o sa le hantle mme he ra tshepisa gore re tla gutla re tsamaya re le bana le lefapha go ya ka tletlebo tsene di beiwe gore ka re ha o ntshiwe disite ka tsela e hantle mme he ra gutla ra kopana mane Constantia Hall ra mamela mang le mang a neng a bua tsatsi la teng re mametse maikutlo ka go fela le ditlhagiso tsa gore no go etsagala eng re nagana jwang re ka fitlhela setšhaba ka go fela jwang seo re ka kgonang go se fitlhela mme e ne e batla e futhumetse kopano ya teng tonakgolo le maikutlo a phaame tsatsi la kasheko re kopana ka sontaga o batla go le beterenyana jwale re laetsa tshepiso mono rono holo ya nenyane re tla gutla ka tente mo re tla leka gore setšhaba ka go fela sebokane re se amogele mme re tlatla re tshwere report ya rona le dipalopalo re di beye mona di-screening gore le di bone la e gopola tshepiso e wa kere allright ke tsena ya di-screen jwale a kopa o mamele andotshe o theele tweetwe tsebe ra tshepisa gore re tlo leka go anela diwati tse teng ka go fela ka gare go Maokeng le Kroonstad la e gopola nkere ra re go na le mekgatlhelo e batlang go rono re e fihlele e kenyeleditse le dikgwala maqheku batšha ba sebetsang le ba seng ba le bagolo ene ra re tlo leka go etsa ka tsela e open e fair e o sena mang kapa mang a tla re yena ga ya sebetswa hantle ra re na le batho ba le ba tshwereng diphephetšhana ba bangke ba bo 2006 ba bangke ba 2016 ankere ra re re tlo leka gore ka o fela re leke o go tlhopa pressure eo ka re o bona gore go bene le ntho ene re bitsang movement forward ba bang ba re ae go na le tse rekisitsweng ke masepala ra re o right le tsona re tla gutla ka raporoto e feleletseng re fitlhe re beka plus tšhaba now re nkile nakonyane telele gobane go na ntho tse ne re di fata re di fatisisa re batla go ba sure ene ra re tla ka karabo re tle ka karabo e tshwareang me ape ra ba ra hlakisa hore re batla ho sebetsa ho ya ka batho ba qualifyang ho ya ka molao e se motho a sa ye marino ke batla site mphe be re no site ke na a se magwenya muso o tsamaya ka molao hona le ba nang le tlhoko ba tlamehile ba thusiwe hona le ba kgonang ho ithekela tlamehile ba thusiwe ene ba bane sentse ba rekile jwale tona go re kopane le masipala ne re na le kopano tsa beke le beke re batla information ne re lwana even ke tshepisa ba bangwe ba kenya tseleng gobane ne re keke ra kgona re se ke ra fumana dikarabo projeke ena ya disa e tswelela pele go na le tsentse di sofele tsentse re di petela ke projeke ya lefapha boholo bo fedile go na le batho ba diploto ba e le gore ba bangwe ba babedi ba bararo ba sokodisana rono ba ka re fa space mme re buisana le bona ga re batle go kena magotleng a dinyewe gore no re ba sutisa mara le bona re babetse sebaka seo batlo dula ka re babetse sebaka ka thoko mo batlo dula teng bane re keke be ra latlhela motho strate molao o re dumelele jwale re na le diwate ka gara Maokeng tse 15 wate tse tharo di ka gare go toropo ke wat 3 ke wat 16 ke wat 17 mme karolo ya tsona e batla e fapane le wate tse ka gara Makeišene gobane kgatelelo e kgolo e ka gare kae ka gare go Makeišene re kentse traka mme re na le list ya batho ba rona ba tlhokang bodulo ka gare sebaka sena tonagolo ba e leng gore no re lekile ka bogotlhegotlhe gore no re konmake list ena ga ke sa fotse dipalopalo tsaka batho ba e leng gore no ba Elijah Bolu fumantshwa disite ke batho ba 7109 Now, mamele. Ke kopa skanta tela ton dia fatsi ke stress o bana thata ba ka botloetsa ke hlale fahla ke le menyane. Jwale project ena e re tshwereng. Ke project e long runo ena le decide tse ka bang ke tse hlano le magolo a mane. Ankere. Hona le dibaka ka haru tsona. Tse sa kgoneng gore no di ka abega kapa tsa duleha mme re tlo di tlhalosa ke tse kae le gore gobaneng kopa o qala ka category tse re nang le tsona re na le space sa maqheku mo re reng tsena ke tsa maqheku fela wate ka wate re na le batho ba sa itekanelang mo re reng tsena ke tsa batho ba sa itekanelang wate ka wate rena le space se reng ke sa batho ba batjha ba pakeng tsa dilemo tse 21 to tse 35 rena le category ya hona mo 21 to 35 bana be re reng ba se banyetse bana le metse a kere ke dile ka hore population ya Free State ya fokotse ya fela jwale o thuthakatsa ka he renwa haholo ha re sa sebetsa ka kamore ditlolo le ditlolwana di a shota tona golo ra kopa gore botlhoputso ba se ka tsamaya ka mahlala gore no motse o atiswa jwang jwale rona re le Free State se re le baholo fela go feta Northern Cape ne re le ka pele bo Northwest ka population mara he wa sebetswa Northwest wa sebetswa Mpumalanga Limpopo le Gauteng jwale a ke tsebe tonagolo mohlomo re tla tlhoka le mpesompesi tlo thusetsa gobane province ya fela mara he hundiwa ka letsina gologolo jwale re batla go kgothaletsa metse mo bana ba nang le metse batswadi ba thotse bodulo bo phethaetseng ke ka go utlwang ke bua ka bana ba leng di-soloist sekera ba beya ka ntle le ba nang le ba tswileng ka manyalo ka tlong ba nyetswe kapa ba nyalane and then rena le bana be reng ke middle age ke bana be reng ke 36 ya o 59 years le bona re babetse ka thoko Renale bana be leng gore no ba rekile di site ne sentse o rekisetsa ano le masipala mme re beile full stop rono no more mone mone leng teng di a ema and re kopile reporto gore go rekisetsa ano jwang ha ke fumana bopaki ba gore go na le e sa tsamayang ka tsela e gantle re gotisetsa morago and then go na le bana ba ne ba se ba fuwe ditsha ke majori wa mehleng go ya ka kakatsa kapa ka go qualifya kapa ka tlhokego e phaameng ya bodulo mme ga le tsona palopalo tsa teng ke tlo di tlhagisa what three go maqheku ba na le batho ba 8 be re tlo bafa ba tswang wa dropla ke tse wa 3 wa 16-17 ke tsantse toropong akere maqheku a wa tintseo ka ofela di le tharo wa 3 wa 17 le wa 16 re bafa 8-8-8 akere mara tlameile ba qualify and then go batho ba nang le boqhwala ka ara wa tintseo wati ka wati ina le 10-10-10 it means ke 30 ya dikopana and then go bana ba batjha ba nang le dilemo tse 21 to tse 35 ba sa nyala re ba fa 18 ka wati so it means ke 18 by 3 akere and then be re tla go bana ba e leng gore no ke ba nang le malapa le teng re ba fa 20 it means ke 20 by 3 ke 60 ba tseba metse ba tla nne ba kopakopanya bana be re re no le bona ke ba 36 o ya edimo le bona re ba fa 20 wat 20 and then le 3 di etsa bokae di etsa 60 batho ba tswang diwateng tseo 12 ne sentse e rekile 0 ne e fuwe ke majoro mme he go na le diploto 53 re ba kentse mo le bana ba kitseng re tlo bantsha now ke a go wat 4 a ke tseba ka mela ditseba diwate tsa lona okay wat 4 maqheku re ba fa 44 ke wat 4 in fact re ke ba le so wat 4 wat 5 wat 6 wat 7 wat 8 wat 9 wat 10 wat 11 wat 12 wat 13 wat 14 wat 15 wat e nngwe le nngwe re tlo gona go thusa maqheku I-44 wat tseo tse di badileng ka ofela so ha hona maqheku a tla re a silwe morago akere re iponetse ne ba le teng romeletse lori di fihlile yang ka pampiri tsa bona le bana ba diphephetšhana re itse di tshware se ke na di tlwela ne tlo tlhalosa gore o etsalang and then batho ba tse ba mmetsehe ba tla kopanya gore no 44 tse 12 di ka yang kere and then be re ya go ba sa itekanelang wat tseo tse ke di badileng go tloga wat 4 go fitlhela wat 15 ke batho ba 20 go ya ka wat be re tlo ba fa decide 20-20 ga ba fedile re tlang ka dipalopalo tsena re di latlhele mona mo nang le gatelelo e batlang e phagame go batho ba itekanetseng so molaotheo ga o re dumelele go kgetholola batho ba nang le o sitekanele physically disabled kapa differently abled now ga re ya go bana hebe re reng ke masengele ana monna ana mosadi tlhomong he ngwana ka ba teng wat tseo ka ofela 4 to 15 re ba fa 24 per wat it means ke 24 tse kae tse 13 so ha o tseba gore o phela diwateng tseo solo wist and wa qualify ke 24 wat ka wat ga re batle go tshelele ka wateng yo nngwe o le gore bakela moferefere ka moo and then be re ya go bana ba di-family be e le gore no le bona ke 21 to 35 wat tse 4 to 15 re ba fa 69 per wat now go tla etsa metse ge gore no 69 tse 13 ke tse ikae akere then be re ya go 36 to 59 ke category ya re nya sebetsa what 4 to what 15 re ba fa 91 per ward. So dipalo palo tseo category ya makeku e re ba thusang ka di side ke 552 botlo putswa fela sidimuse phela ba sa itikanelang ke 270 ka fela ba le masoloist ke 342 be le ngorno ke ba batsha ba se bana le metsi ba 21 to 35 ke 888 ba ilongwe re bana le 36 ho hlela 59 ke 1150 belo re ba rekiseditswe ke maspala pele ba ba kitseng every transaction re kopile reporto re beile lihlo ba 793 793 eo ena le 68 ya batho ba ile rona ha batswe ka hare ho maoke me ke kopile report re gona o tswa rona ana ke batho ba tswang maplasing ka pa ke batho ba tleng ka msebetsi ba tlo a ha badula mona ba rekile ene ana itsa ma ile straight ina pola ritsa ha isa tsa ma straight ra reverse ba ne ba se ba fueditsa ke majoro wa mehleng ho ya ka maemo a bona a bohloki ba 322 mele tsona re feta ka tsona ha re di tshware dina le what tsena tse ho tloha ho what 4 ho fihlela ho what 15 ke bo 17 18 34 40 52 I think the biggest one ke what 9 ka 64 rena le 120 e sa duleheng e batla tla batlo e hlalosa rona mathata a teng a sebetsa ka tsela ife hona le 207 e affectueng ke kakatsa diplot and then rena le bana ba di military veterans ba ke site tse 13 tse beweng ka thoko empa ona tse rena la approval ya 7 all right ke ber ba highland 7 okay and then rena le ba maplasi mo ka councilor wa di watetsa maplasi 110 okay so ba maplasi he re ba betse 110 ya bona ka thuku hore ha ba tloa kwana a re batli nthwene siko ka ra maokeng e bitswang di squatter camp kapa illegal settlements so di site tsena ka ofela tse leng rona di ketiwe le tse sa ketwantse ntse di sebetswa di risa ho 4767 tse re di allocateang re di fast chap so re ile go di wateng tsa lona ka lori yangere la ngodisa ene re ke lebowe because ke ona e re thusitseng hore re tsebe rona le ha re tlong ka dipalopalo tse re dinkang re sana le gape ya batho ba ile ngore no ba 2000 plus be ile ngore no ba ya qualify anger so re tlo sebetsa tjena he batswa dibaka ho tloa la bobedi ho file dipalopalo anger a ka o fa mabitso re na le mabitso ho ya ka traka tsa rona anger re kopantse tengweleng ha ona motho a tare ke swere sepepetshana mara nakio register nya le fapa bakene mara ritso skala fa sepepetshana sa hao ha ba fihla ba le fapa ba tsa ba le masipala ba ne ke site tsa ka tsena tona kgolo teng so o tare ke site tsa hao bakena tona kgolo ya mmuso ha ba allocator re teng re ba blelo re le sebetsa ho ya ka dipalopalo tsena ho ya ka listiane e teng rona e seng engwe ene ha hona motho e leng re no o sa hudile ha ya itikanela o singile ka bona le family ka pa o 36 to 59 a swearing perpetual a tla tlodiswa and then ba beha list ya batho bohle ba teng li list ya batho ba qualifyang ba tswe ka what ba le bontshitse hore ke bo mang ba qualifyang ba ba fang ho ya ka di number tsa what eo ra utlwana and then ha ba e beile ba khutle ba lo e beya le dikantoro tsa masipala uye o lo e cheba ha ka bona o le siko kopano ha ona le tletlebo o khone hore blella ha ona favor ya ngwana mmangwane ka pa garebe ka pa ngwana motswala ke batho ba nang le tlhokeho akere alright so ha ba keta re ya head what ntse o na some self tle re kopana le tshaba ba tlile ba beile are ke bana batho ba ba abileng go ya ka seo ke se buileng mme batho bana ke bona ba deserve go thusiwa motsotsong wa ona tsheng se buwe tshaba ha ke ntse ngwana mmangwana a fihlang a itswela kwa na vale a sa re thaile ka padi mkakile la re blella re mobella ka thuku go ba ntwe se sa ba tlo yutlwa ke batho ba 2006 ka pa 2016 khale ba yeme now distance the kural tsana tse di bitang di CRU more tlo haya ka pa social housing mo e ba ntotse re di bitsang di flat o ya ka language ya rona mo di tlo gona ho nka batho be leng re no ba santsane ba na le thata ba budulu mme o ke tlamele re sebetse le majoro masipala tsore ke ntate tau ka di fora voter tsebe ke ma majoro a motšha re tla sebetsa le yena le yena re apele Bato Kenya di TV solid radio hore ba wating e itseng ka tsatsi le itseng ene ba tle ba iketlile ba satata ba fihle ba hlometente ba re tshaba sa Yesu wating yena ke ena palwane ne re bua ka yona rona mme ho ya ka megahlelo rena le palo palo tsena are what again and then palo palo tseo ba tlore ho wena ha se re kentse ntho engwe le engwe ho batho kenyeletse le ba seng ba rekile ka haru wa 3 ba tla o bolella hore no re na le 327 people ba tlo thola ditsa and then ba re wena ka haru ho wa 5 re na le 337 abantu ba tlo thola ditsa ba re ka haru wa 6 re na le 351 ka haru wa 7 re na le 373 ka haru wa 9 re na le 389 ka haru wa 10 re na le 412 ka haru wa 11 re na le 279 ka haru wa 12 Renali 308 what 13 Renali 341 what 14 Renali 303 what 15 Renali 377 and then so that was what 14 and then what 15 Renali 345 and then what 16 Renali 146 and then what 17 renali 186 and then what 1 so what 3 renali 155 ke ka mo gore tlo sebetsa ka teng this information we will make so that aba ka fihla ba re se shota bore a le ka re tsamaya ke na tsela so ke ona report ya rona yeo e re itse re tla gutla ka yona re botsilitso snap rep and re tlo ka ta process ena mo se ile teng ke a hore hona le shodi ke tse ka tse ready for occupation tse ready ready uri no How fit do you what thing? But to bapake, baloke na decide. The service sites. Kitse guy? All right. So, how san and twere minkapil? Hutseke twing, rakwantraka sainili, remuli fili. Reenze declaration or no, you are free to occupy. Hari fita watin. Oka mpitsa ka tsamalo yena le vene a hore we society nya ha o ka pa o ikenela go rinya ha o ha o tsimo now how fool so to nonse se ka tlo batla o blella mara ro fera ta hore tsamaya o lo iponela pene ya ha o le pampiri tsa hore no di a bua hore no ke ha mokwena mo aker so re ke le buwe re tliste report o le jwalo ka mora di puisano tse bile le tsone ne batla ya fa parliament settlement batla ya the official tsa masipala ba fihle ba kopanelo na di wating ba sebetsana le mabitso ho ya ka list tse di kenneng kai kolori ha ona list entsha mikele buile thank you.

0: Lesefane seri e fa e hona jwale. Leseri e fa. A ke mole.
1: Obere tsebele tsole sedi ba shobedi bitswana le metsebira ro re ya go renge ya le shone metsomedi ke tsa o he di tabatsa ka mane ka mo King Kronstadt mo tsebele tsole sedi le nteng mo ho le le fapala lena la tsa bodulo re sa tso jwa ka go tloka nete ho le tona la ke tsa mola ho re ka nete ke batho ba bangata ga holo ba tla fumantswa jolo di tsha ke ntwe kholo ga holo go tla di balwa mana ho ma 5000 demo tsomo ra tuwa ka duma dikete tse hlano thuso mo tabung o mono tsebele tsole sedi demo ba ke nsa one letsa tsena ka fela ha tsona re hana kwa ka ditse mona ke tle ke utlo rena o sa lokile ngwane suka mane tau tau a sponon e ga ga soka di loka ditaba butle hana kwa ka ditse mona e motsomoratuwa ke tle ke hopotse mona mo ditaba ke gwa thentho kena

0: Nibe, hona le di ntsu tseba na na odi sa setse morao, tseba ba tlanga di lukise na, rele muso okene ka 2024. Relaga arola ba tuba oka me katole eme di ntate chuso. Obani sebaka, huno hutlete katsele tabeham. Yaba re raharin ke makre kupele, le makre kwan, rebuwe le bona, reba mamela bale bang. Hosna ba cha, hosna ba tuba taba sukudisa, obani na kuharo kopaniche. Haro ayema nkhono, kaba kala ohula utole, baba ngemwete talagata ba tsoso aliketele ribuankao. Relaga mamela ba tuba o, fail. Kamura lunch, kiare mamela, bana ba di kategori tena tedi ntenta desaki, abu ilen katson. Kiteng hebo ilemba hati seleza, te buluen kibo nkhono lubo ntate molo baron. Kika ona kibo nang, kaniti tatsine na ushoka la ore. Rebe mututlo jaloka muswa freista ta ore. Ebe remona, retlisa karabo, eure tsepise mba tuba muka akaban. Tatsile nangale mona, linele kwa tile katsela ema kata ahulu bana ba after lunch. Bane mba rejueta tsela yeo bane mba tsuruka yona maspale. Tsela yeo ba sebele tiba muso, baba sebele di ten hampe katehi. Babu akaba sebele ti le baba mbaruna. Ba khetue nkelona ka tsela yo re ne re sa batshware hantle ka teng hona mo metsa tsilona leo gela ga fumana hore ba ne bile le re batla that it so itse ke go bua nnete e le ntwe ke hlolang ke bua ke ha o ka jotsa tshaba nnete le mohlang o sa phetisang ba tla tsama le wena go bana o tla gutla hore ha ke a fella mona ke ile maemo ha ndumella kapa tšhelete ha ya ndumella gore ke etse dintho tseo ke neng ke nana ke tla di etsa bana kelello yona ya sebetsa re na le tšhebelo pele empa se ka nako tsotlhe tšhebelo pele eo e bankatleo ya rona ka ofema so gutlala setšhabeng go setšhaba ke lekile ke ne ke re ke tla fitlha mona empa ke a fitlha ke kopa le ntshwarele gobane ba jwetsetse nnete ba tla tsamatsele e thata le wena the problem ke ha o ka re go setšhaba wa re go tloetsa la tjena ha o tshwantse gotlo bo balea setšhaba se ne o tlhompha so tsatsi leo le re tsebisitse gore e sale le applyela matlo kapa ditsha ka bo 2006 ba bang ba ne ba tshwere ditokomane empa ba re ga re fitlha mane ga re thole dikarabo re bona batho ba ntse ba fumana ditsha ga re tsebe jwang ke a re tla re re tla gotla ga re gotla pele re gotla re dutse fatshe le ofisi ya ntate Mokwena ra re romella team ya hao mona traka ya ne ya nlwantshang ka yona ntate thuso a re qeta budget ya hae ho nna mane bane ha ke tlisa ditshebeletso setšhabeng ke sebedisa yona traka eo ra re a tla tlo mamela batho ba mona gore ba tlhoka eng ba tlhokang ke ba feng mme tsatsi lena re motlotlo gore ge le mmuso ona wa Freistata ketelo ya rona ha e ka ba ketelo fela ditholwana tsa ketelo eo ke tsena e le mandate o re fueng ke setšhaba gore ga re o romme gotla o tlo bua le rona ba romowa ba nabe le nna le ntate Mokwena re gotlhile tsatsinena re phetisitse tshepiso eo ba bangata ba la ba re ga re ratla ka sonta ba re ke nako ya dikgetho ke batla go lejotsa gore ga o na nako e senang dikgetho ga re tlo tshaba o le sebeletsa gobane re tshaba gore le tlo re ke nako ya dikgetho nako ya ditakase kapa ditlhoko tsa batho ga di na nako ya dikgetho batho ba tlhoka ditshebeletso batho ba tlhoka dintho tse tsatswang poneletsong transparency ga ba batle batho bana ba ntate thuso a buang ka bona gore ga o batla setsa tshwanetse go le kopana kgwane le le councelara re kopane le mankae re itse basebeletsi ba mmuso ga letla mo re kopa letlelelo qala gona 2006 ska ba la qala ka 2024 obane ra le tseba le ka nna la potela jole mandate juno le clear le qala ka nako yeo batho ba lileng ka yona mone e le ntho e ofisi ena ntate Mokwena e entse ha re ka ra thola motho wa 2024 a kene setseng re tlo intshetsa yena some self na le ntate Mokwena some self obane re mmuso o tshwantseng re julegele haufinyana le setšhaba ebile re utlwisise
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal.

0: yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Kgetha Nespray ka jeno, mme o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 ranta. E tla e le meputso ya kontane ya beke le beke, e kenyelletsang le meputso o moholohadi. Reka pakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.
2: Tsatsi la o haretla. Le batho bana ba tshwereng di MP20 ba emetseng ho bonwa ke dingaka tsa SASSA ba be teng ba ska ba hlola ba lo bonelwa kae kae re sebedise dikolo ba kene ka mo ba bonwe mo ho bana re tlise services tseo re nka ma councilor ga dula mona ba etsa ntwe re bitsang hore ke bopaki ba bodulo proof of residence maponesa dula mona ba certify kana go yeo motho wa SASSA o dula mona o tlatsa dipampiri tsa ho ka ofela ba batlang indigent di maspalentse nan le dinyehlisetso maspala lena ba dutse mona SASSA e dutse mane e ntsha mangolo ne rabitsa gore ke confirmation kapa ko netefatsa hore o hloka dinyehlisetso tsa mmuso ba dutse hona mona ba ntsetsa lengolo ona mo o so ya maspaleng o ngodiswa ona mo ha o tswa mo o se tshaba se thabile bane re tlise ditshebeletso ho lona ka letsatsi le le leng o bo tsamaya SASSA you apply ona mo e approve mo highly ya type 3 disability doctor ya o bona itlisa foromo ka mona di banka sa di le teng ka mona batho kapa batho bana ba leng gore ke bona ba thusang go tsheletetsa lona di fitla lona o tsama mo o emetse fela hore e le click o bothola moputso wa hao ke di services thirdly sitweng ke the 7th administration make batla lo jetsa hore tate thuso re thotse le tlotla ya mo president a na bua manore Freistata e hlile re etelletse pele ka ho phela ka hara setjhaba le ho tlisa ditshebeletso tsa rona setjhaba jwalo ka ene e seng re tlisitse ka sonta batho ba ile dikerekeng ra re ntate Saki ha re tlise sonta le ba sebetsang ba le teng ba se ke ba ba le excuse ya hore ha ba utlwa letho so re tlo tswella re ntse re tlisa ditshebeletso tseo tsa rona bane rona re le mmuso ona ha setjhaba se bua le rona setjhaba se tlaisa ditshitshinyo rona setjhaba se thola hore tsela ya tsamaiso ya administration mane masipaleng kapa hohle mo e leng hore ke mmuso teng e sa ba tsamaele ka toka re le mmuso wa province re tlameha ho kena dipakeng and ha re tlo dumela ma councilor re be le baetaele pele ba tlang ba fitlha ba etsa ditshepiso tse ba tsebang hantle hore dikekebe tsa phethana re batla ba etapele ba tlo jetsa batho nnete like ba baba o roba le o tseba hore ko jetsitse nnete ha ke re metsi ha no tswa mo sane ska re bane ke nako yena bo re metsi a tswa o bane ho sane o khutla setjhaba se tla be so kwatetse jetsa setjhaba hore metsi yona la hloka mona empa mona ka baka la maemo a mobu a eng kapa ditjhelete metsi a notso setjhaba se tla o ratela hore o kile wa ba jwetsa nnete so re tlameha re be mmuso e leng hore ha re kgutlela setjhabeng re account kapa re bua ka dintho tseo e leng hore re kgona ho di emela le ho sane jwale letsatsing le ntho ena e tsala mona tsatsing lena ha se ntho fela hobane ke itsela ke bua le wena ntate thuso maoba ka re ho wena ha hona batho be ke ba hlompileng jola ka batho ba moqhaka ha holo holo ba Kronstadt maoke e se moqhaka ka ofela o bane batho ba ba jutse ka mona ntate maine ha ba so ithlomi ha ba so nke lefatshe la mmuso ka di hahapa ha ba so etse ntho e se molao le ha ba tlile ba neng ba leka hore ba ba tshentsha dikelelo ba re ha re lo itlhomang hobane ba batla di-vote setšhabane sena se itse re tla emela mmuso o re tlisetse dibaka tsenang le ditshebeletso here we are today re di tlisitse ke batla go lona ke ithutile lentswe lena la go mamello e tswala katleo ka baka ka lona batho ba Kronstadt gobane itsa le bua le gona maoba ke la ka botsa ntate Mokoena ke batho ba jomba le ga ba soka ba ipea batho se mmona mozolo a re so ipee rona re emetse le refe bane nakong re hula setšhaba re re ga gelo ipeyang ga le tsebe le maemo a mobu e le ipeyang go ona o fitlha o ae ntlo go sane metsi a kopotse ka ra ntlo gobane ga o ka botsa motho o latsewa fela wa ipeya sebakeng a kere so ke dintho tse e leng ga re di kgothaletse batho obane re qetella re segele mathateng a matlo a wang ho sna le report ho sna ntjene re bisa go ke geotech report mo batho ba study le ngore na ebe maemo ge le beng wona ke la ba ka re tsatsile ho hebele ho pola ntle ntate Mokoena ha re khutlele mona obane la re ka ra re fela ho tshaba se re le fa pampiri ya ho ke house number 1201 le ha fela ho sna tshebeletso motho yo o tlo roba la thabile hore o se a fuwe nomoro e seng a dulang a fuwe reference bophelo ba ye ka o fela ntse re reference ya o ke ene be expire ra re la o sena letho ha re re fela ho tla tswa ho ba bang bana le matla moruti maina ha o so mo file sebaka traka ya kena bana ba mo kenyetsa stain ha o hloka le ro ra remele ka tabantu o batla fela setsa ke yona ntho batho ba gana e kopantsa mme ke batla hore ke batla ho leboha ntate Mokoena haholo hore ebe o laetsa task team ya batho ba dulang ba robalang ba tsoa mona Kronstadt ho etsa bonnete ba hore re a le registera batho ba mona re le kenya mane systeming ya rona mme ke batla hore kenelo dipakeng ena ya rona ke yona e bontshang fela hore ke yona e tla bontshang setšhaba hore ba tshepe mmuso ka tsena tse re di entsa tsatsileng mme ebile e tlo atlafatsa he hore mmuso o ne o kgothale le ona ka o rutlwisa ditshebeletso setšhabeng ha se fela ntho e leng gore re batla go bonwa ka yone re tlisitse tlhoko tsa lona mone mme tsatsing lena re batla gore ga re bina se fela re robala tsatsing lena kapa beke ene e tlabeng ga difa di allocation re re go phethehile go phethehile ga re mona tsatsing lena go tlisa fela go lefa di allocation ya lefatshe re mona o tlo reporta go lona gore ka nnete le ile la lla mme re gotlile tsatsing lena go ntsha ditsha tse fetang dikete tse nne le magolo a supileng ga se papadi re robile rekoto re le batho ba Freistata ga ona go kenela dipakeng go maatla go kileng ga e tsala provinceng ena ntate Mokoena ka tsela ena ntate thuso ke paki obane sa le a le radio mona nako e telele re robile rekoto mmuso ona wa 7th administration re beile mmuso ona wa Freistata mapeng tsatsi lena e ka re nkabe president a le mona a bone gore ga na re thuma mina go nna le ntate Mokoena o ne a bolelang le mmusong ona wa Freistata le matona a mpotapotile gore ga re itse re tla tlisa ditshebeletso setšhabeng re bona ka lona mme ba bangata ba tlo bona ka lona batho ba Kronstadt le file batho ba Freistata tshepo gobane tsena tsotlhe ke stepe sa o tlisang ntho re bitsang gore ke seriti lo provider kapa o fa batho ba rona tshepo ya gore ga ona ntho e fetang le gore o be hahao e mmempulele le yona re tenne batšha mane e mmempulele re utlwile he ga le omanya le fitlha bosiu koko mme ke mang ke nna mmempulele
3: Babelo tsebeletso ya le sedimo sebetsi ko moholo ka manekazing go secondary school Kronstadt re sa tso utlwa ka nete me McQueen le tswa mathaibo preview of Freestadt o sa fana ka puo a thepetsa na mane re le rafumana puo ka ntatesa ke mokwena e leng MEC Cokta le human settlement ha ile tsena na kwa ka re ho nna ke ntse o fitla ha kana o tsena le veli moloi hang fela ka morao go ditaba tsa o ra le shomolotsumedi ha ntlo di mahlo o ra ke le shomolotsumedi ntsane ra ntwa o re balla ditaba.

Mega e mengatanyana ya dipolitiki e ntse ikitela dikgetho bo masepaleng ba baholo ba KwaZulu-Natal mafelong ana a beke. Ha e le lebopong le ka leboya la profensi moga wa DA o gakotse tokomane ya ona ya boikete wa dikgetho tulong ya kwa Duguza mo e tshepisitse makgetho re itlo rarola bothata ba diketso tsa bobodu le o fedisa mathata phepelo ya metsi le motlakase masepaleng enwa ya phutlang ka mokotla. A te haile ka eThekwini mo gawa Action SA o bile le letsholo la o hlwekisa Newlands East ka leboya la Durban mo o boyetseng wa amohela mo legotla e motšha ya tswang ho ANC e leng Gloria Zungu. Ka ho le leng ANC eThekwini e se o lotse ka bogale ho sengwa ha dipostara tsa yona tsa dikgetho tse neng di maneilwe mmileng o moholo wa M4 ka leboya la Durban. Moga ona o rediketso tsa mofuta ona ke o qala le qhoko la dipolitiki mo ipileditseng hore ho be le mamellano ya dipolitiki.

0: di ba batsana tsa hora ya le shumile metsimedi tsona di fella mona tsela de lantsena e tla ba tsa hora ya pele tsi tla be di tsa maya le tsa boemba le hodimo ke nga di thapotsena ke di fitisetsa ho le kholo kwe vele moloi re ka ofela
1: a re le bo esponono ngwana mme ha o khutlela ho nna jwala ke sa senyana ko ke fetela ground start
2: ona hore bona le transparent ke a le bo ha ka mantsoa
3: re le bo wa mo premiere re le bo wa ha holo mo mamedi mo tlehe mo premiere o di beile o ile a phefumoloa re tlo kwala mo sebetsiona menta te muruti maine ke na tlang ho ka mo hawe impa pele ho mo e ya me
2: ke kopa ke lentshwarela re tlo qala ka ward 2 3 le ward ke ona fela la bobedi re qala ka ward 2 ka ward 3 tsela yo re le bitsitseng ka yona ke kopa re sebedisa hape e be transparent jwalo ka re le bitsitseng ho ska ba ba le motho a siwa morao mme ke kopa tshebedisano mo ntate thuso ha o tseba hore dilemo tsena tse re tlang ka tsona dicategori tse o ne o seyo ska ba tla re etse mohloro nako e tlatla ntate sa ke ntse a bua le batho ba bang ba nang le land re tlo e fumane mpa e ke e thabetseng haholo batho ba maplasing bana be re sa ba hopoleng ka nako tsotlhe mmuso ona o ba hopotse this time around more than 100 sites di emetse batho ba maplasing ke kopa re sebedisane mmotlho setšhaba sa aforika borwa re se ka ra lwanelang ditsha tsena re etseng se molaong se phetheileng ntate thuso re na le batho ba e leng gore la e be o ne o ngodisitse maemo a gago a bophelo a sa fetoile go tloa ka 2006 o so le tichere o so le re o se ka ba re ee se ke kenya mama re tlo kenya a latelang listing gobane maemo a gago a se a fetogile ga o sa tlhokana o tla ya ka gobane ba rekang jwale ke a leboa
3: re a leboa mme ke gola le utlwile mme o itse le kopana ka la bokaya ke re a ko ephete ka la bokae ke batla ba utlwe mo ba re ya kwala jwang
4: wa 3 ka 3 o'clock o fitlhela le ba tswa mosebetsing ba ba teng
3: ka la bokae
5: baai a re seke ra e senyang ka e qadile hantle ka emisi re qala ka labobedi ka 3 o'clock jalo ka emisi a sa hlalositse gore re accommodate le batho ba sebetsa le be e le gore motlhomong ba tla ba ntse ba lebesaga ka mabaka a botlhokwa go tloa o seng and then re tla etsa molaetsa o tla re bolelela gantle gore na ward 3 re lo sebeletsang kae ka baka la gore molaetsa mona mo re leng teng kao fela se ge batla go o tsena e se tla bata ba gorena go lo sebeletswa kae ka lona tsatsi le la gona la labobedi ka 3 o'clock ke a leboa baai
3: re a leboa mme matlamini mme matlamini atamela mamo jeremane tlamini ke mmc ya chief whip ua kaske ka papa he ke chief whip ke maspadi mme mamo jeremane tlamini microphone o ko he mme o tla re kwalela a re se kwale ditlhopha tsa ka di tlo bina mona ka wena o qeta ditlhopha tse di tlo bina moruti maine a bea
6: keteka major league birthday ya rona le shoprite le ka shop fumana 750ml ya 3 ship select whisky ka 179.99 le di 6 packet dife kapa dife tse pedi tsa di 275ml tsa brutal fruit sparkling spritzer ka 199 rand ebe o fuwa e le nngwe mahala di fumane o fihlela ka di 6 tsa September a o rekese sebaka tlase dilemo tse 18
7: re le masepala wona wa moqhaka jwalo ka ha ntate thuso wa sa hlalositse ibile la tseba ke re ke nna chief whip council whip ka ga mane ka councileng ntate thuso o itse ntho e kgolokgolo bophelong ko leboa so wa ka mosebetsi ko ona o mogolo ke tlo leboa ke qale ka o leboa lona setšhaba ka o bana le mamello e kanakana ka gara mathata e re tobane le ona ka ga masepala gagologolo bodulo ka jeko le nana bodulo my son bufitlile ka ga mokhaka kenke monyatsa hape ke le bohenda te thuso ntate moguti thuso le ntate moguti maine ka hore fa service e matla ke a gola hona le ba ha re tloa monana motho a tseba gona sa ya kirekeng mara o na le matla ga le leboa ntate maine le ntate thuso kenke monyatsa ona hape ke le boe MEC ya rona e le ntate Saki Mokwena Budulo Maesane ntate Saki ga leboa re le masipala ona wa Mokgaka ga leboa re le masipala ona wa Mokgaka go baneng ka dinako tsohle ga re tla wona re kopa thuso o dula o tla o re fa letsogo o re thusa ga leboa ntate Saki e se ka o ka dula o re thusa ka dinako tsohle mme wa rona kutlwa ntate thusa re ke yellow bone ke tshehlana mme Queen ga o leboa wa tseba go tho bo mme ba tshwara thipa ka bogaleng wa bonagala gore Freistata e tshwere ke mme gobane o ka ya gotlhe ka ga Freistata o tlo thola diphethogo mme Queen re kopa o dula o tshwere jwalo hi hola Mokgaka hi hole hi hola Mokgaka hi hole Budulo Maesane Budulo
3: re a leboa mme ma Dlamini ntate gona jwale re tlo fa sabata a ke a re binele sefela ntate maine o tlo kwala a re

0: Mamedi mona o mametse a Kenny Latimo o tsama le Shantimo bare stile pejana bona ke o bapaletse jwalo monga pina hlopha sa the mighty Commodores ha ke tsebo mamedi u tlamanga ka jeno mana 086 000 3084 ke mo giru tsinteng ho le sedia FM ao ngiyabonga babu ntsizwane la nathi ngilalele re lebo haholo babu ntsizwane ntate nothando uthi ulalela umsakazo la ikhuli yale siyakhuluma manje siyakhuluma kilebile haholo ka nete ba re redutse le lesedi FM mvololo ha ile sondaga na kutsena ntho di manadi u utlwa mang dumela
1: Ha
0: Kenny Latimo re ya le bua ntate o utlwa mang le sedi dumelang
1: to go nka di ala le kae
0: ke ya phela ngwana mme o petse hantle
1: The
0: mighty Commodores ke ya le bua nkhono
1: thank you
0: tsebele tsoki le sedi ba bararo o utlwa mang dumela
1: di tsebele tsabane o utlwa the Commodores
0: the mighty Commodores

0: Timo, tsere sekolanyana e tlokoleng no one slander.
1: Alala.
0: Tsango.
1: Le shumela metse mehlano mmamedi metsotso pele wa tla gora ya pele. Utlwa manka jeno pina ke still the mighty Commodores. Rabela ranka Kenila Timo a tsama le Shantimo. Me three of the mighty Commodores to Kenny le Shanti o tla hopola batho ba na ikile ba banyalani. Ba ile ba phela mmoho fela le ratola fela mo mamedi. Ei ke botsa lapeng ha bona ho no le jwang na kung e ba phela mmoho talente ba nang le yona. Ha ro tle the mighty Commodores matso. Mamedi ho fela ho le jwalo le sedi FM ke molelwa ke manya ho langa jeno jalo ka ihlela matsatsi a tsheletseng kgodiena ya bro ya brobonga eleng kgodi ya lwetse kgodi ya botshaba re re happy happy happy happy happy birthday ka jeno le sedi dumela
2: ai
1: ka dumela mmele kae
2: re tle kae
1: ha mana te mme ke mangwe letsa le kae
2: ke le tsakile mo Manzeville ke kopa go godisa tshidiso mo fokeng wa gona le makho makho e ke le tse se fane sa gagetle ke le nono mo shwela ko mo mahikeng mo mo lechtimbeke buitso ka re ba ne le totile le mona ditle
1: tsala ke le buile lo wena tsatsi le monate
2: thank you tsala ya ka tlo tlo monate
1: lo wena o tlo le monate tsala ke le buile le sedi dumela
3: khotong to temlo le kae
1: re tele kae ngwana mme
3: ke te
1: ha manati ke manguletsa le kae
3: ke mpala nyane moloi ka mona ka le gatswana
1: le kholokwe ke manya holang
3: ke kopela thabiso sekgotho o mane iraka so solo ntate sekgotho ntate mlo
1: ngwana mme ha hola manati re le buile
3: le ke le bua ntate mlo
1: ke ithada mama di dumela
4: re tele kae ma volovo
1: re tele kae mme wa
4: Ke khono scout tshe ma bolo bolo ga foni mona.
1: Eh yang khono scout.
4: Ke hudisa o luthando nwinekwa. Ke ngwana bola nwinekwa ba mane gauteng. Ke a le bua volisto ha de le tsare le monate gel gel.
1: Ke a le bua khono le wena tsatsi le monate.
4: Wena tsela jwa lo volisto.
1: Ba ba yang khono le sedi dumela.
5: Ka tama le kae na?
1: Re tele kae mme?
5: O ya le khaitedi ya ka mona ka nne ya Tony ke a ga pude ka natana.
1: Oh ke dipula fela me ya Tony mo.
5: Eh se bile ke tshe tshe monna ke ne tse ke tshela mnyo ne ko puma o bane.
1: Aw, aw so ha iri ya le bo so ke ntse pe o mobung.
5: Eh a go ke kope ke mathele ka mona ka 10 pisa ka mona na kere. Tsani boy motena a hole a hole a hole a bone le moteng teng a tangata ka mo ka 10 pisa ka basotong. Ke ngwana Jessica Mutina ka mo ke re ba go a hola go le ntate molodi. Thank you ena khaitsedi yaka.
1: Khaitsedi ka ke le buile tsatsi le monate.
5: Thank you ena ngwana Jesu
1: bye bye. Bye bye. Mamedi le shumela mo tsolo mo metsotso pele wa tla hora ya pili. A o re ya le bua ntate Vani. O na ratile mona the mighty Commodores. Ke le bua ntate. Mamedi dumela?
6: A o tsha strata office.
1: Ngwana mbe ke pitsa ntle o phela jwa ngwana.
6: A ke monate tsore ku sima phakisa ka Bloemfontein a gore ke re happy birthday o re filwe selelane ka mane ka B section ke a le bua ka strata
1: chapo ke sona ngwana mme
6: e tadaso
1: mamedi o ngoletse kwano mvololo ho hola na mamlizi gantse motaungwa ka mona ka Kroonstad Snake Park le moradi wa ka le sego motaung mommy ke renda temo dimo arietse ka holoka nna ke mosebetsing white leopard security mwana mme re le buile mme a o bana tlhonolo fatswe kalo mme le moradi ba ketika holang ha monate happy happy happy a birthday holuna mme wa ka wena le moradi ha mvololo ke ntswaki masedi ka mana ka botsabelo u section

0: Di da bazena tsa ora ya pele tsona di fella mona fela di petela ka o ka lekola tsa bemba le ho dimo ba keng sa tsia renla ka jeno re ka ka province ya Gauteng le kwetsa ho gata di baka o podile ka mafafatsane a itja dileng a diaduma Mpumalanga le kwetsa ho gata di baka o podile ntle le mo ho ba ta ka mafafatsane a diaduma ka Botshabela Northwest le kwetsa ho gata di baka o podile ka mafafatsane a diaduma ka Bophirima Free State le kwetsa ho gata di baka o futumetse ka mafafatsane a diaduma ka Botshabela Northern Cape le kwetsa ho gata di baka o podile ka mafafatsane a diaduma ka Bophirima Western Cape le hlakile futhi metse ntle le mo le kwetsa go gata dibaka o podile ka borwa bo tshabela ka rolo ka botshabela Eastern Cape le kwetsa go gata dibaka o podile ka pula e bo bebe le diaduma a thele kwa zona tala le kwetsa go gata dibaka o podile ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa bo phirima tsena sa boemalo go di mo le tsona di fella mona taba tse italatela tsena e tla batsa go raya bobedi tse o tla di ballwa ke Roger Rabosana Madie ke nga di thapo tsena ke di busetsa go wena le gologwe ke tseo
1: Mwaname ke a leboa spono no e ra o tla go nna jwalo ya dumela nako gore re fete mabengeleng re hata le mona re a gutla
2: Dumela na lady ke nna kwetelele ke sa o bone
3: Dumela le rato a go mphontse hlompho se ke le queen na lady jwalo
2: a ebo ho tlwa neng le queen
3: matsatsinga na ha ke hloka loni ke ya royal finance ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi
2: ka nnete le nna ke batla ba queen manyeo ke nana jwalo ke tsonela o fetola loni ngene e ntseng ke fumane
3: ebe ke tla e fumana ka royal finance
2: ho bona lo motswalle etelele ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za na go eng etla le nna ha ntumedisa ke tla be ke le queen le rato
4: royal finance ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumeletsweng
5: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang like tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela le SADFM.

0: Ee Vololo, Vololo, o tia strata, o tia strata. Ai, ke dipula fela, ke dipula fela ngwana mme. Ko jele ka tsebe, ke nna Thenjiwe la bus. Ko jele ka tsebe morenaka ka mmino wa hao o monate tsatsing la kasheko.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Volovolo, ma volovolo. Ha sala ke tsamaya seterateng sa lesedi FM o tloha hoseng kwana lenaneong la tsa bodumedi. O fihleletse hona jwale. Ke ile ka tsamaya re ya horeng ya boraro. Le wena Mvololo. Halala. Tate Katiba ka Durban. Yana. Wa bata, o phodile Mvololo.
3: Velimolo. Volovolo.

0: bolelwa.
1: Ya go batla mo ngwana mme mamedi wa utlwa he makhufe ke yana a gotlile ke beke ya makhufe tsa mo fumana tikiti ya home na di Bloemfontein ha re utlwe mo mamedi mahaleng le sedi dumela
2: a be yana
1: e shapo wa ngwana iso
2: a u tsata tata
1: e tsata ya le tsata
2: di tema ka ga tsa bang
1: o yes sebo ntho di tsama jwa
2: ngwana iso ke tsileng ke a meeting ona u re khito ngwana iso ke tata o ja sonda
1: Oh, so you let Josam Tiar?
2: Yeah, when it's one of the guys, I'm meeting one.
1: One of them is a hand like a banu.
2: Thank you, Viliano.
1: Hey, Tada. Mamedi Dumelan?
3: Wally.
1: Dumelan, me?
3: I'm not a Wally, the guy.
1: Retail guy, me?
3: Hey, thank you, Mamaliburu Mukajimuna, they'll come on my cabin.
1: Hey, Mamaliburu.
3: Pula yana bile ke patane bori e pula yana wa batanyana jale hai khono mali bo patane ka nnete a ke ntse ko mame tshe tshe ja le ba sa tsile mona teuka
1: mme mali bo rutsa tsile mona ti le wena mme tsebele tsokile sedi mame di dumela
4: wala mafona mbona
1: e itata shapu wa ngwanesi
4: ha wala ka mo bori so
1: ngwana mme
4: ke ka mo go ka ta
1: ya sente fe so nda sa sa ma jwa ngwanesi Chapo ke tsona ngwana mmetsa tsile mona di tsebeletso ke le sedi mo mamedi moeng dumela
3: ba fole bolo o tshe strata dinela hle
1: re tele ga mme
3: a ka mo ha u hle
1: ka mana di mme
3: o bua le mme mimi mo sokwane mona maokeng
1: mme mimi so nda sa sa majwa mme waka
3: a si tsamaela ha monate ma bolo bolo mpa ha ba tla ka futse tsene tsa le fa tswa wa ta yana ya ya tshola empa ke imamelletse ke re keng ke imamelletse le sedi ke imamelletse sebodise ke se ratang mabolisto mmino monati
1: ao re a leboa mme mmimi a re itlhokomeleng re apareng re futhumale
3: tsatsi le monate le wena o apare mabolobolo
1: ke a leboa mme mmimi
3: thanki mabolisto
1: babae mami re nka o qetela le sedi dumela
4: mabolisto
1: e shapo wa ngwaneso
4: Amunato Jastrada.
1: Ngwana mme ke mangole tsa le kae?
4: O bua le mogani wa pudi ka mona ka bepela le ngwana mme.
1: E la ntate nya pudi.
4: Ke dutse go mame ke monna o tlile ha o ha o tlile ha ona go tlile ke tlile tlebe ke mamela wena fela.
1: Ha o ntate.
4: O tsaka pelo.
1: Ke le bua holo ntate wa ka o le jwalo le sedi FM lo yetsetsa letsatsi.
4: Ntate re ya tlo tlo wa le ka mona pula. O ka ile mo ya
1: Eh ari tlokomeleng ho abata ntate nthodi tsa my handler re hlokomele le bana.
4: Ba go hlo mo dipo.
1: Thank you ona mme ma mediki ya le bua. Ho utlwa re di nthodi tsa ma hamonate ba nna re ya le bua. Mo ma medi ha o le teng o ma metse sia le mo sa hao. Ho ba re re mafelo a beke ha se mafelo a beke ntle le le sedi FM. Ha re bua haholo mafelo a beke. Re rotla pina, re rotla mino. Ho monate man, ho monate. Katsile makatsanga hari albumo ya bo le shumele mesumine ibile le ya uqetela antsa phela ka kapena Luther Vandross Jr me albumo ena ile a tso ha kgwedi ya Phupjane e hlola matsatsi a le shume le moki 2003 e mehlano metso so pele wa tla hora ya bobedi ri ya ditabeng tsa hora bobedi ho ta roja Ramonka are if I didn't know better.

0: Non, voilà, on m'a mis ces quatre
1: Hello Veli, hello Veli. Hi, go mametse, go mametse Veli, go mametse o tshestrata e thutsa mahantle. Pula ya ana jika Durban ka mo. Ke ithwaba letse. Pula ya ana ntata ke khonetsa le thokantle. Ke o jile ka tsebe Veli, go jile ka tsebe ke le betheng. So ntata se mona tlo tshwere ha monate.
2: Oh, abuti mavolo vola, abuti bolisto. Eh, ah. Ke abuti ya abuti maftao na abuti mojondolo ka mona ka abuti nga mona ka non gate ka mona ntate ke ga sonta ka sonta sa kanse si gela morena nse si gela morena ke tukisetso ya spani nge uniform abana ke ne hana o mantate mmino mona ten tate ga da boa
3: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena
4: stop
3: fumana maka a le shome a go ho ka 129 ka
4: stop it
3: me o boloke 44 rand 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tshelete eno
4: stop it I like it
3: wa ithabela tshe o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
5: Bloemfontein motse wa di rosa
6: set away
5: Berenye tshosi ngangata manga unge pilunya free state le sedi fm le fumane ha bonolo le khubung la 89.9 kapa kenang ho sabc plus f ke molelwa re go sale nako ya setswa mpilu
7: mamedi ya watla ha monate tshebelesong ya lesedi
5: baratani ba fetise melaetsa ya lerato ka whatsapp ho lesedi fm ke molelwa

0: Mamedi metsotso e mashuma mararo ka mara hora ya bobedi 086 000 3084 079 758 5066 ke batla motho ya reng pelu ena ka e sena le monga yona mvololo monga yona ke eno a ke re ho yena
1: mavolovolo mavolovolo manande a ka ke boele moratuwa wa ka mma bana Baba na ke mulele tsa tsile ne ke morata bona ne ke morata ka pelo ka kaofela e ka mudima ka ra famatla ndo ka tswelele pele ka rato manono ba tsho ke morata mvololo ke tsa hole le na ndo na ke tsa hole le na mwana nne di bitsola ha ke mapaseka ke morago a sentso ka epotsi strum tsinyo tsa mulela fela ke morata ka pila ka ka ofela morenaka ke Benjamin Maqutu posi strum wa rata ona nwa nwa wa rata wa lelo ke lisi ke se wa rata wa lelwa ta ke mavololo
2: mvololo a orchestrata u bua le double engine ke double engine ka mona ka matatiela ke mo magato mvololo mo magato ke ratana le little princess ka mo matatiele ka sitavele mvololo o ntabula hloho wa mphambanisa mvololo ke phambene mvololo ke phambene
3: alo mvololo a dilla sunda ga di pila tse ngata man yawa lo la go ne se ba tlo go na ka mo ga ke tsinya ke kala ria o bomo tsa mna
0: ntate ga re ha sho batho ba bangata na ntate ar le na o dumedisa batho ba hae jalo ha bona la ha mo ba bangata Hey, why rata taupinena ya Tazane Seino Mnigazi? Au wana sebeditse hantle ka mona ka Kronstadt a rutlile ka nnete mamedi bana ba utlisetsa diketsa halo tseneng di etsa hala le muso wa Freestadt mo sebetse motle tauri a le boa le morutimaine a le sebeditse hantle ba bososela batho ba Kronstadt ba fumane lefatshe ke ntwe ntle e re ratang mo mamedi buile mantswa maholo tona kholo le are ba hetapele ha re skeng ra thetsa sechaba ha ntho e gonahala ya gonahala ha isa gonahale jwetsang sechaba net mamedi dumela le se di dumela le se di hello ke Wana mme wa tseba mohala wa utlwa le askis le se di khotso. Ai ho la pina ka mona bana dumelang.
4: Hello jalo le ntse?
0: Re tele ga e khaitsedi yaka.
4: Re teng o bua le fosa ka kwa sikopis.
0: Khaitsedi ya motho o reng ho moratiwa wa hao?
4: Ke rata go tsela ga tsela pelo yaka yana Kitebo Kenneth PZ. O le fatsa la ni la le thabo. Ke ra be le tsatsi jo monate ke morata haholo. Ane ka se ka yena e ka re ke se mo ke leng teng ona ja le vele sto
0: ke na go ga ile le mmoho
4: so ke na le dile mo tsa ne vele o la nthola pelo ya ka e le metse ne a mpe ha madilo ka hona ke re ke ya mole bo haolo ke go Kenneth Phiri kwa le thabo
0: a o khaitsedi ya ka taba tse mana a di dilang ho le jwalo le ntate tebo o e ithada
4: e thambo le sto
0: bye bye tsebe le tso ke le sedi mma me di dumela
5: bona
0: Dumela ngwaneso. A tsabele tsokile se di khotso.
5: Ba tumbololo.
0: Kwa lesiyalo emma medi re ke fete. Dumela hle.
6: Dikai.
0: Re tele ga emme.
6: Ke te bololo.
0: Mme.
6: Ke mme mkwena ka bona ka betlene.
0: Makwena o reng moratuwa wa hao?
6: Ke re ke a morata ke ntubaki.
0: Ke man yena.
6: Ni tsara ha ke ntuba ke mokwena.
0: Oh, ke kwena.
6: Ke kwena di kwena.
0: Ha o ba nna o kae kwena mong? O so ile mo tsulela di jwetsa motsiare.
6: Ha ho le ndete mbololo.
0: Ah, ba nna jwa le jile pomotsi kwena.
6: Ke ena ga ho se le ena ga na di di mo tsema se nga tanga ta go tsela
0: le. Le go bana ne nzo ho pola ile je magwena.
6: Ke go bana kwa ka sekolong kwa ka.
0: Bo 80 mamma bo di 90 singwana.
6: Isari ke dwa lena ho tswa ka 87.
0: Ha ha ha ha ha. Hey le tswa ho le magwena le kunutula lona keng.
6: Who ratana?
0: Mashuma robedi a metsi supileng re le mmogo le kwena re kopane sekolong kwa kwa kwana ho ntse ho le monate le ka jeno mamela re kopana bekeng e tlang mona ho ke nako ya setswa mpelonga until we get it right Ashford Tatsama le Simpson.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molemo

Mamedi metsotso e dula hantle o hoele shumela metsi robongwa le sekoto pele o tla hora ya boraro e leng hora ya karohano mona ho le sedi FM till we get it right Ashford Atsamali Simpson go bapaletse yona mo mamedi re tla fetela jwalo ho moleboheng Tshwane o teng ka jeno metsotso nyane mehlano tla re hasetsa papadi mono o tsamali NS Makaya ke tsena tsa CAF Confederation jalo tlaba teng maobane ho ba hotle ka mona ka FNB mo mamedi ba sebeditse di boke Springboks ba o tlile jalo New Zealand ka dinhlatse mashuma mabedi a metso robonga ho tse mashuma mabedi a metso e mine bile papa di ntle ke bone le mokwetlisi wa bafana bafana ya satsa o thongwa pitso mosimane o na le teng ka mono a ile bo ha papa di ena me papa di ena mo mamedi mo kapteni si ya kulisi o robile rekoto eneng e hle e siwe ke a John Smith mo kapteni wa mehleng wa Springboks ye ya neng a hle a dutsimane ho rekoto ya mashwa mahlano a metsumine ho hapeng ha dipapadi tsa ditiko jwalo ka mo kapteni maobane we robile si ya kulisi o dutsimane ho a 55 baba pa ka pa hapeng ha dipapadi tsa tiko a we tswere ka nnete la no sheba mane ho ex bana ba hle ma Afrika borwa ikotla sefuba ka yena hore monna re ya leboa mosebetsi o motle mosebetsi o motle ku tlule ka mohelo vani wa hola bana ntatae ntate vani are happy birthday e u ratana no lena ha holo ntate vani tse ya o bana ka mohelo wa hola ka mane ka kutlwana ngwe me se matwabe mane kutlile ausi manyaleng tsubella le yena wa hola motho ha ithabo mosia are hola ha monate wena my love are ba le letsatsi le monate le hlokang tsitiso mamadi ke ntso le kana ka jeno ha re kopane mesong ha di thewa dikalaneng pakeng tsa hora ya bobedi le hora ya bohlano mona ho le sedi ya FM re tla be re ditshwere wa tseba re tswa mafelong a beke tse itlhommeng pele re bone re tla qoqa wa tseba re tshwara taba tse matla tse ahang tse rutang re boele re fane ka lesedi mesomane tshwang dihwai teng mo mamedi se ka ba ho feta hobane re bone jwalo ka ho le tjena mo mamedi dihwai di tswile bakeng ya peo mobung jwalo ka ile re tlotla re tobana le boemo bo matla mo mamedi ba komello fela he re tla bohlola le bona la ka lebiso ke veli moloi ke mvololo ke outia strata re kopane mesong hosane mona ho le sedi FM na tefelwa ke manane ohle a tla o latela tshebeletso ya lesedi kusia jwalo ka pina e monate Al Johnson o rotlela pina e monate metsetsong ya leshomele metso e tsheletseng a pele o tla hora ya boraro are my heart is an open book bye bye.

0: nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Holy City FM.

0: mme ha o sheba hlopa sena sa Durban City se qadile papadi hantle empa ba ile ba lahla morethetho ke moo ba ileng ba kgona gore ba tla ba fetlhopa sena sa Rukinzo morolo gore setle se tlhasele mme ha o bona ditlhaselo tsa tlhopa seno sa Rukinzo o bona ditlhaselo tse bang di ka nna tsa ba tswalela ntlha karolong ya bobedi ya papadi e bang bana ba Durban City ba sa tlhokomele mme ke buile ka dibolo tse koropetsang gore di ka ba botlhokwa go tlhopa sena sa Durban City mme ba kgonne gore ba tla ba di etse hantle ka makgethe moraong ke na metsong e lesole metsometlhano ya go qetela mme ke nagana gore ba lokela gore ba tle ba qale mono ntle le mono ba tle ba tle ka lewa le leng la gore na ba fitlha jwang mekwalelong ya tlhopa seno sa Rukinzo eo go bonalang e na le boitshepo bo bogolo gobane go bua nnete fela dibapadi tse bapalang morago dibapadi tse bapalang moleng o bogareng le dibapadi tsane tse bapalang pele ke dibapadi tse bonanang tlhopheng sena sa Rukinzo ke ka go ba bonolo go bona gore ba ka fitlha ka morago go lebota lela la Durban City le morago mme se e leng ona mmese ka nna sa etsa gore motlhobongwe ba tle ba fumane ntlha le a e le lengwe karolong yane ya bobedi ya papadi e bang Durban City e sa tle ka mahlale a mang
1: jale he ke amane phaposing tsa gaswa go tsholwa lo ka oke o santse re emetse tsholo
2: ke eme ka smart mono ka smart
1: ka o tseba ke re ko tshepela mabaka
2: a malatiwa
1: o
2: kae potso
1: o phetse
2: ka ba ngwane tsholwa
1: Ah, hualoka tsholo hlewe wa bona boemo ba le godimo ei mara jana re batle wa re batle u a ke motlele ga u
2: le tso li ka pesisi
1: Ah, ke a persona tsho go tswele seri FM ke mollelwa jwale la ke tsa ba ba re mollelwa ke re dumelantle
2: ha mona ti jwantle ha mona nat botsotso e be wa pere mo botsotso
0: E ngwana mme ke di sutu mona ke di sutu ke sonta
2: ha ya u tlisisa ngwana ba tsiwe go tswa kireke
0: ehe
2: bana be so ke le buile ke tla go thata ga nako tsane tsa lona he
1: ho le buile rona hletsholo
2: yani a Pirates le mamang ke noto no to papa di fedile ha re le bo mbana be so ma be di mesoso e bile idule hantle we le show me pele re fitla ho reng ya bone e ke o taba di tshwere ka mana molepsa o tsama le botsoso NST ke ngwana a makhaya ana mshani o ha bona ga bana ke kwa kwa taba gena
3: sa di papadi ho le se di FM
2: re hona mona di papadi rona mona di papadi ya PSL ntse tsela pele he arose matsana le Mamelodi Sundowns ke one Sundowns ke noto golden arrows hlawe ke le rumalane la bona le rumo la bona monena na ba ba palena ngwana ndlofu hlabile ntla metsotsongele shobele mtsumunga karlong ya pili ya papa shobele mtsumine tsule e metsotsongele shobele mtsumine e karlong ya apile ya papa nakitse bona ba ning ha di tsajana zena dinale tsimo na bana fela ke di buletse hantle mona buletse hantle ka nete ya gola ntabene e tla batla mothusi nda batla mothusi ka ba ka pala re hlo ya ga ya go hlela hantle molalemo ke ntse ke rena ke tshoo

0: Jezil Brothers sebelisinya le sedi promise metse sirile hantle ho robong botse keng ka mora hora ya bohlano o ke sonda ma medical nana o la di papadi le na he ke thewetse le ke dikele di le tsiri ke yena ke tebutebukan le na he ka tseno ke yena mohlaisi mafelong a beke le nanong la di papadi e dingatanyana tse seng di etsaetse mabedi fela he tlhokomela hle e tla ra metse sirile hantle ho ye mashumi a mabedi ka mora hora ena ya bohlano ke tla buisana le ngwana mme ngwana ka lati ka mona ka Lesotho re hlokometse mabedi ho bile le dipapadi tsa ana ba di bitsana ka Sesotho bana dipapadi tsa tlhekelo di preliminary games ho bile le dipapadi tsa tlhekelo mo mabedi mona ho kefa re tla oneletsa tsona se ka ba ba tshwenye ho ha go ha go se ka ba ba le botata ho ha ke dingwana mona go tla ofa ditaba tsena hona le dipapadi tse ba petsweng he mo mamedi di tla bola ditswela pele hape ba tla re tlo utlwa ka tlhopa sena sa le Sotho se bitswang di jabatho ana ne sekwetliswa ke mang tlhopa se banna James Madidilane ne sekwetliswa ke James Madidilane mme ebile la ba setlwelela ka nnete o sale ka kae kae ka mona ka bo KwaZulu-Natal ka mona ka Turbane ka mona James Madidilane banna dijabatho tla ke re tlo utlwa go tlo wa le papadi bekeng e tlang a ka re fe ditaba tseno he ngwana a kalati bana re ke re utlwa rena e lo bapalelwa kae papadi ena mme go ka lebelelwa ditaba difeng mme wa tseba go ntse o na le mathatanyana a mabala a kaneng ya Lesotho mo mamedi mabala ke bothata ka Lesotho re tla ke re tlo utlwa rena papadi e tla bapalelwa kae o tla re fa tsona he ngwana mme a ke ka re tima go ha le letho a ke ke a re tima Baba Pitsi ka jeno di ja batho ne ba maso tse ka nthlatse pedi ho noto o tla re fa ditaba tseno re ke re utlo rena to di tla hleditsa maejwa dula hantle mabedi metsotso e le shemela motso bonga botsekeng ka mara ra ya bohlano ha re ya hlopeng sa Sekhukhune United mabedi ntho di etsa etse mono ho Sekhukhune bekeng yona ena Sekhukhune United hai e batho ba bua ka ntle ka mona mamedi batho ba bua ba re le Sekhukhune rona le seleng ka mokwetlisi jwa monne enwa na tlile ka kwano ka mona e ne e le motho ya tlotlang a thusana a bika puo ore lona le nka toloki ngwana bo translator le sele mo etsa mokwetlisi jwa le bonang he mona ntho tse motlhaelang ke batho ba bua re tla reng batho ba bua mamedi ga ona le thole re tla le bua ka nnete batho ba bua monno ena o na le tlhopeng sa Kaizer Chiefs mo mamedi empa hohang ntho a di ya motsamaela hantle o na tebutebu ka mono ke bona ena motswalla hae ya ntseng a le ka tlhopeng sa Durban City ka mona yena ka nnete o santsana tshwere tshwere Kaze e ne le mokwetlisi Cedric Kaze e ne le mokwetlisi wa tlhopa sa Sekhukhune ba mo raile gona bekeng ena ba ra ikona ntate ntho di ya hana monna tsepheretse mo ile ba emelela ka papadi tse tharo ka tatelano ya banka e papading ya pele ya re 1-0 ba re pheretse letse ba bapala papading ya bobedi pheretse re 2-0 ba re banna letse ba bala pheretse bana papading ya boraro ya re 3-0 ba ra ikona pheretse bana e tse ba bala mme ebile re bone ka mora papadi eo ya Sekhukhune pheretse ya bapala gape papading ya latelang eno ya tlhola tlhopha se e bapalang le sona ka ntlha tse nne o noto papadi tse nne ka ofela tsa pheretse ya pele itse 1-0 ya bobedi ya re 2-0 ya brara 3-0 ya bone ya re 4-0 ga re tsebe ya botlhano go na tla re 5-0 na ga re tsebe ne se ke tsho fela di bapetse jwalo pheretse bapetse jwalo papading tsa bona tse nne tse fetileng ba tlotse 1-2-3-4 jwalo fela ka o ka bala o ruta ngwana dipalo mono gore na go balwa jwang ise ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mamedi bohlaleng wato sebapadi sa Orlando Pirates o ke ne ka jeno papading ya CAF Champions League mo o teng a neng a kenela Osnapolis o ke ne ke gola nakone se ile a golo banna bohlale ebile papadi e maatla ne ntse ke shebile mona dipalopalo rena a tlhopha tsena di ntse di bapala jwang mang o fositse menyetla ga a fitlha kae mang a fumana huku kae ne ke nkile ka marangrang ka thoko ka mona ke sheba fela gorena ntho di tsamatshama jwang ka mokgwa o taba le leng ka teng he mamedi metso so ke na bula hantle go ile shume le metso mina botsekeng ka mora hora ya bohlano o ntse mametse le Sedi FM le Sedi FM a ke molelwa le ba ba ne bo sine ke shebeletse nyeo tennis nekshebeletse koko koko e una swere ka thata maobane mapunda swere ka thata a tobane le jwala moralla e una tobane le jwala moralla bana fela o la nka sete a pile koko itsa dia sete nya bobedi la gutla jwelane la moralla la ga ke teng mona la ga ke teng mona bua o ondira ya e uno le thata maobane mabedi koko kaf o shapile ya buksa ka 6-2 o motle setentse pedi motle ka 6-3 re 6-4 na hle a lwana ka mana buksa mabedi seteng ya bobedi a lwana empa qetelong a mo nkambelela ka thoko la bohlano ke ya ke shebeletseng e na le montjena bana ke nyeo o le ke maobanna kapa ke Townsend ke Townsend le yena o na le mobe a holo bana ne ke mo shebeletse ka nnete ke shebeletse gona ntho di a jwa shebeletse gona ntho di a jwa mo ba medi mpa re tla o fa tsona e re fetela ka mona la umi o saka le na o sebeditse ka jeno o hlotse Mertens mo shapile ka sete tse pedi o saka lang ka sete a pele ka 6-3 ya bobedi ya nkuwa ke Mertens ya re ka 6-3 le yena re ke a wetsisa ele ya go qetela boraro ya be Naomi Osaka mo shapa ka 7-5 dihle di tsamaile jwalo he mabedi e motlhe ke yona Townsend o tlo wapala gape ka jeno Townsend o wapala le Sabalenka ke lo e shebelela e tlo qala gona jwale metsotsong mashome a mararo ka morago ra bohlano e o na le bobe Townsend yena mabedi o ko mo shebe DK man hao DK le wena o ko shebe nye o thewa ka America ka mona ke Taylor Townsend o thewa ka America ka mo go tswana jina mane DK man o ko mo shebe man o ko mo shebe o na kopane le Schneider o na kopane le Schneider e o na le mobe Schneider fela he Townsend setting ya pelo la mota ka 6-2 ya radi ya mane seteng ya brara khuta ga mane Schneider re 7-6 zabedi o tla ga mane ka 7-3 wa tsiba he hona le mane mo dikopa ya nteng se di o tla 1 half force ga mane ya ga mane re 2 half force ga mane ya ga mane re 3 ya ba he seteng ya brara ga mane he Taylor Townsend o tabula a Schneider ka 6-3 ya ba wafeta go re tla mona he ka jeno Townsend o mshebe nye la DK ya go pahle go le shebelela ngwaneno man shebelele ngwaneno man jale ke ena ka laona jale ke ntse ke theoetse mona banna ke tloetsa ba tloetsang jwang ne ke batla gore ke tle ke mo shebelela kapa ke tla mošhanyana ka etse mane lapeng mana a ka nkgatisetse yona a ka e hatise mono re tle re bona gore na ntho di tlatlhe di tsamatse batla mmona gantle kalong Taylor watlagala le siari tsena le tso ho mo bia ho watlagala tso le siari mo bia ho ke a mo khodi taba le leng ka teng Taylor Townsend o mshebe DK mshebe mabere meso sirula hantle ho ile shebele mse robedi busekeng a kamera ho ra ya bohlano nana o kula dipapane ke sontaka tseno o dutsile mo nga phofo le dikeleri le tsiri Kaiser Chiefs itlo wapala he mabedi itlo wapala ona jwala DK le ya hore ke motho ya eo a ke motho yana ya ratwang ke mahlwa ha o tsho jwala he DK o mahlwa ha ya morata that say DK he makosi ya bapala mabedi ona jwala makosi Sundowns e hlotse mabedi e tla dula bo emong ba pele jwale e sedutse bo emong ba pele ha re bua lwana tjena he Kaizer Mamelodi Sundowns mabedi e hlotse Aros ka nthatse pele ho ntla le nngwe Kaizer Chiefs ba pala le swelele ya hana swelele le monsena e hana itile re tla bona gona papadi ene tla hle mathajwang ya swelele ha so hape papadi nga nete swelele ha so hape papadi ho hang ho tu Kruziga ranke bona ye me bo mo bala shumele mitsumine papa di dinne e ba pesika o lekana papa di ntsepedi ya hlolwa papa di ntsepedi Kaizer Chiefs e dutsi bo mo babone amazulu e tlusitse maobane Chiefs e dutsi number 4 kamara papa di tsene ena le di ntlatse robedi Sundowns number 1 6 games ena le 16 points Pirates number 2 5 games ena le 13 points ya mazulu ne le mpe ya maobane mamedi hlotse papadi ka nthatse pedi ho notho na le motho mono o thoki ngwenya pele mono wana le four os mono ya ele het a four os e ge for os me re nga ge feto ga ge for os e ke lentswe le ge kileng ponya ya se Africans four os e ke four os e ke poe mo na di hulang pele ya rona be se re ke for os ke mo tla ba dintla ke mo tla ba dintla tsholo e ka seng se mane ka kwana ba tla ke striker ha re ka bara bara ke goal scorer ke se ba di bebe ya jwang ka tsela nyane jwalo e striker e striker e rona re ke nye o ntsong kuta he ke for os mo tla ba dintla butle reportela ka mona re late mekia tsebeletso ke le sedi
1: e bang ona na uru ke ka wa khona o lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Freistata, Makufe, ikhutlile. Mokete o moholo o Makufe o tla etsahala Magong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Toho o tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale Malikompu Ticket. Makufe, ikhutlile.

ba ba le hlile ke na le bothatanyana ka bona ha ke se na me halena ka ntshebetsebetsa jwang ka jeno o re ke tle ke fumane ngwana na we so bana Miki ya Kalati e ngwana ka Kalati bana ke re mfumane ha ke tse bona o kae ngwana ka o ho kae ke a bona lo yena o ntse o le ka ho etsa ka mona Yako ha ke se jwale mohalona o nketsa jwang ngwana o ntshebetsebetsa mokgwanyana o mong Yako lahlelahlele o mong ka mono ko lahlelahlele o mong ke bona jwale ya fapafapana ka kwa ya fapafapana ka kwano he empae ke tla bona gore na ntho tsa ka ke tlahle ke disebesebetse jwang he mmabedi ako mphe o mong ka mono ngwanaka Mikia ntahlelele o mong ka mono mabedi metsotso ke labile gantle go ye masome ya mabedi a metso robedi botsekeng a ka morago ra ya botlhano mabedi ga re sheba tsakri tsa rugby maobane ei o bile thata o bona Springbok le New Zealand mmamedi dikotsi Springbok one se sa batle le thoma bane ne ke mametseng eo ne ke mametseng date saga ne ke mametse saga maobane e ha ke tswa mona e sale ke mametseng te saga banna o sale mobe te saga Afrika Borwa mabedi hlotse New Zealand ka ntlha tse mashome a mabedi a metse robong ho tse mashome a mabedi a metse mine ei no le thata banna ei hei no le thata ke tsane tsanye mana ba di bitsa ga se go anthotse tough guy bana ho re ke ndi ba re ke o rugby's greatest rivalry yeah ba e bitsa jwalo jwalo Afrika Borwa e tla etela New Zealand te mafelongana beke ho tla ba thata papadi eo e tlo bapala ka moqebelo ka hora ya leshobele motsomo bosiu Afrika Borwa e bapala le New Zealand Afrika Borwa e se le haufinyana o hlengke nthwene e lahlela ka nqane o ya ka mogouta ba tsena dilenga ka teng he bomamedi hlehle e batla go nka nthwene e lahlele ka nqane ke ishebile mona DK kgaitse di ya ka hle ere ke bone orat ke a bona rena ile ya ya fosal ha ifitla kae thank you DK ke a bona yo no mo go kiena ile ngwe mona tla me re 60 tla me re 5 re 6 that's it ha ona mathata le thogaitsedi ya ka ke le boka nete ke tsona tse ke atla bona ona jwa le Mikia ke atla ona jwa le ho ena ngwana mme o ska ba tshonya re bone mo bana mo captain wa di Springbok ho hesi ya kulisi a tswa papa dinyano ka le bagala o tswa kotsi ke ipotsa rona o tabala ite mafelonga na biki kapa ho tla ba jwana papa dinyano tla ba pala ka hora ya le shume le motsomo bosimo mamedi harse o tla ba le teng se amthanda kulisi mokapteni wa rona eno mamedi mokapteni wa rona eno tswere ka thata ka nete motho a usragele wa mehleng ka ba ke re na DJ motho a usragele o phela bojalo ya ona ntse poso ka nomo ntse ke tsho DJ gore e hle ka la tufile tse di mono ha ke ditsebile jwalo ho jwale so thumo a nna o ga Dr. Mchatso mo re bana ngaka Dr. Mchatso ga ga itseletse la tsa o tse pedi tsela bana ei hona le ga itseletse ntle bona Mchatso bana tse pedi tsena ba batswana tsena bana ei shuma she mo na maran ram mo na ya ntse ba ngola ya hulu ena mo hulu ena yo ga ta ngola bana ditebo ei ke ena ho hle mo ei ditebo hey lelek ke ga mogota ba di nga teng re tlhageng nthotsa ba chantate u tle ke potele ka mona ke bona rena ke mofumana jwa ngwana ka lati re ke etse tsena pele solobana nthotsa na dina lo ntshaga tsena mamedi ei dina lo ntshaga le pele ke ya kae ka pa re ke bona rena ha ke wotla tsena happy ibe ekeke ya lokana ke nana ba le ne paitsi jwale man ke nana ene paitsi jwale re ke etse tsena

0: Jwale ke smart, ke smart mamedi motle ke gre smart ya ra bathong ba nna hempe re ba tla ka burukgweng ke kenana nya le sotho ba nna ngwana ngwana so teng ka mona ba nna ke ngwana wa nyu miki ya dumela hle mhlompe waka
1: ya le tsholo
0: ho jwa ngwana eso
1: ta ntse ke kenana ndate ke a tsapa lo wena o ya hanne
0: ndate bo phelo bo sa le teng bo jwa mbo ema ba le hodimo ka mona ngwana mme
1: e ma bua teng ka nnete empa he e haona pulo haona pula ka jeno ya tsholo le dipapadi tsa rona tsa leki ka neteng tse di gona o tswela pele
0: eh ha re le boeng tate ne re tle re swile go utlo re e ka re Freestata le Sotho Northwest le Gauteng ho tla ba o benyana mafelong ana be ke fela he ha dipapadi ntse di tswela pele ka mona ho hotle ngwana mme di ja batho di ne di ile ka di ja batho mafelong a beki
1: ya le bona le tsholo re ke di bentse ba me di bohle ba le seding tate ba ga di ba papadi ya bona maoto ka rona ha ya le Sotho la Afrika Borwa go phasa gona sa sadiza batho nda ditsholo sene se le na genyane ya Mauritius e ke a tlo go le go phasa lona sa Orlando Pirates so gona mo em ona le se go phasa na genyane ya Madagascar se ke se bitso tse a itsa le monta te se bitwa ka go ke CFFA sene se tswa go tse papadi ya sona na genyo ya Champions League ya genyo ya Mauritius ka ha ne se thulana le sa bo gona di champions tsa gona sa dija batho le tsa dingane la moba
0: di bapetsiwa
1: ka bo madima le ndate tsholo ja batho ila la selwa ke papadi yo ka dinthatse pedi ho noto ndate empa sela se re lo tonga bo bedi le tlatla le bapalo wa Dobson Ville mono ka la 12 ndate ke ke monyaka wa di champion tsa bona ba le tsona di tloipontsa tsa ndate ba go tshedze mola mo sfateng le go leka go fetela mogatlo o hlahlama wa tlhodisano tsena tsa CAF Champions League ndate tsa ndate ka tsholo
0: a go hlorwe fe ngwana mme papadi tala kana komang e bapalwa kae o reng ho balatedi morenaka
1: re bitsa ba sotho bo se ntate e ka gona ya le sotho ka monaka le botsetsi ba gona ba di supporta ka ntate sentse ba lukisa di base ke a tsela go beke nyane ya ho feta ne ba le ba gene be senya go beke ntate e tla nyo ntse le ba tsetsi ho ba sotho lo tsetsa ho pa so sa di ja batho le ditekete di sentse di fumanea computer ke demane ka 50 maloti fela 50 randa le Sotho la Afrika Borwa e fopontsena tsa computer ticket papa di tla baka la 12 le baleng lane la Dobsonville stadium mane wa tseba nna ke tsholo gore ka bo madima le ntate le bana la gona la Sotho stadium ha le soka le ne pa hala ntate go tswa ga dipapadi tsa machala empa mogatlo ntse sebetsa ka thata ntate tsholo le kalala la bona la dipapadi le bohle ba jang ba tshola ntate o ga ho finyana le bana lo la gona mo khomo le tle ke le loke ntate tsholo ha ho finyana mona mona ntse bana le bana ba kefo ba tlosheba ka nnete le ntate le tlola le yena ona di eta go a tsile gona ntse ba tla gona le di file lo kae mme gena le tsapo ntate tsholo ga ne e ka ita ba dinga tse ntate president ha ke na ofisi lo ka tsebo re fana le president e ntse ntate o la tlhia se ka thata le ba mmuso o bona gore taba ya tsopo ntate e ba taba e ka hodimo dimo o re e loke e le gore dipapadi tse ka re ntsena ntate tsholo di tle di tsebe ba palla ha e mona ba ne ke le tlotlo la dipapadi tse re shebileng e ka ba go tsona tsena tsa bo Champions League e ka tsana le dikwene jo lo ka o tsebo dikwene le yona ha o finyane se ka re fetela go yana ntate tsholo
0: a ntate ha re sepe mabala a tla loka ntate James Madidilane e ne le yena ya neng a tshwere di ja batho ke mang ya seng a tshwere ona jwana
1: ke ntate Kazolo Malapane ntse le mokwetlisi a tswang ka go wena ka moo ntate tsholo kapa ka Afrika Borwa ka moo jolo ka ga o tseba gore le yena bo ntate James le bo ntate ntate Morena le ba bang ba ile ba sebetsa ka bona ka mona nako e telele mme ditlhopha tse mmalwa ka nnete ntse di na le bakwetlisi ba tswang Afrika Borwa moo mme ntate Malapane ke letswalo la Polokwane mane empa e se batla le nako e telele o ne a ka tsamaya botlhopheng tse mmalwa bo difofane bo bantu majantsa o ne a ntse a sebetsa le yena ntate Madidilane e le motlatsi wa hae selemong sane se fetileng sa dipapadi mme a o sheba le leeto la gae ka nnete ke a gopola ga segala golo moo a ne a ntse a etsa thupelo yona ya CAF le bano ba SAFA ka moo a na le bo ntate Gavin Hunt bo ntate Eric Tingler e le gore se le mokwetlisi ya sa batla a bile teng ka go leeto lena la papadi nakonyana
0: ha ke re shebe ditaba ngwana mme ba letsa phala ka mono ka go wena bathusi ba ba letsa phala e ka re kefe e kgethile bahlomphe ba babedi ba bararo go etsala kwa
1: go jalo ntate tsholo ka nnete ba letsa phala ba gona e se batla e le dilemo ka nnete o fumana gore ba ntse ba fumana menyetla gagolo dipapading tse golo tsa kefo ntate re ne re na le match commissioner tse pedi tsene dile mo sebetsi ngwana wa careful la botlhano mane ho nna le papadi ya zwane le ho passisentsa ka hona ka Mauritius se ka mo le match commissioner ka mo ne le ntate mogosi mahapi and that the balloon between the lena henyane ya Angola bana le tsinga la botlhano le na le match commissioner yone ka ka jeno ntate mane mo pirates ne ba pala hona na henyane ya Mauritius se mo ene rena le ba letsa phala ba bane ka ofela e hlile le bona ba tsama isang papadi yo ntate ntate tsolo le ke bone ka ne go ba sedile ka magetha papadi yo ya pirates ka ka Mauritius ka mo
0: a ntate ke a leboa o qetetse neng ho le chakela ka mono ntate Seramele Tswaka
1: ha se khale ha holo ka nnete ka kholo ga ba le dibeke tse pedi ntate ntate tsolo go ba kutlisi ba ne ntate Hellman le ba bang ba le ba ke ne le tong kapa mohlomong le tong ka reng ke la boraro la thupelo yeno ya e ntate ka kholo ba se ba setse fela gore ba tla tla ba tla ba tlhola di hlafo ba tsabana tsa o tsetela go le ide ba tletile ka mogahlelo wa e license ke ke ke tse pedi difile mo ne ba le teng ha e mola empanele wa hopola go na le programa ne re tsetsang le yena ya TDS ntate le ka jeno le nna tswela pele tsereng sa ne sa mogale suku se re batla kana le mokotlisi ya tswa go FIFA kwala le tswa la naha ya England ke tle le yena ya teng ha e mola se bitsang le academy ya gore ka jeno ba ne ba tshwere diteko tsereng sa ne sa mafeteng ba ntse ba tsamaya le naha ena bo gona ka ofela ntate tsa ba ntate tsholo go batlana le talente e nyane mme ka jeno tlasa sekgelo sona ke o sa bontate le tswaka ba ne ba le ka mafeteng ka mane ntate
0: bo thodi tse ntse di tsamaya hantle le ka baneng ka mona
1: haholo ntate tsholo ke ya ditaba tse ding tse batlang di le botlhokwa haholo ntate wa le mogatlo wa le o sobile o kentse le leki tshebetsong ya di-under 17 ntate e le gona go leka go batlana le talente e nyane matlafatsa ditlhopha tsa rona ehlile mogatlo o tshwere ka thata gona ditabeng tsona tseo tsa go tlhagisa talente e nyane ke ya ditaba tse batlang di le pelong ya presidente haholo ntate gore a bone gore go sebetsana le go tlhagisa talente e nyane go matlafatsa ditlhopha tsa rona ka bananeng le ka bashengene ntate tsho
0: mme ke ya ngwane sekele bile haholo ga nne re bue le wena gape nakong e tlantlhe morenaka
1: ke a leboa ke lebana le tsholo ko gopotsa basotho fela gore kgweding yone e nang ntate ka la 25 le 29 tlhopha sa rona setsegolo sa dikwena se tla thakgola dipapadi tsane tsa AFCON 2027 ya pele e tla ba nje e le papadi e tlabe papalelwa gona Ghana tsayo ya nje e batla e ntse e sena lebala e tlae bapalela Ghana mane ntate Accra ka la 25 ebe ka la 29 Free State mona kapa mangau mona ntate lebaleng leo le legolo la Toyota dikwena e tlabe amoela Morocco ntate re a gopola botlhoke la ka e bona Morocco dipapading tsane tsa mogope wa lefatshe mme re sentse re bitsa basotho gotlhe mo baleng teng le setšhaba sa papadi ya Aforika Borwa le Lesotho ntate gona tle batle ka bongata ntate tsholo o tsala ka papadi na dija batho bekeng ene e tlang ntate obane jalo ka disulo dumelo ke gore dija batho le yona ntate ka gotlhetsa molamo o sefateng ya iphumana e fetile mogatlho le ona wa preliminary dipapading tsena tsa CAF Champions League
0: ntate ke lebile le tla mphumana ke le emetse ka mona ga le fitlha le dikwena ntse ng kutlwa ke reng wena ngwanaka
1: medita medike mono ntate ke a tshepa gore le tla ba le rona basotho gotlhe mono Soweto mono ntate ba tle ba itukise gore ditekete sentse di fumane ya mono compu tekete ntate tsholo
0: ke lebile motlhomphe waka
1: ke lebile go lona ntate tsholo
0: eno ke Mikia mabedi motlhe ona buelela ditaba tsena tsa lefa tshwere lefa ka mono tshwere lona dipapadi tsena di tsamatsama jwang he mo mamedi ona re fa tsona gore file ka nnete tsa dija batho a re fa letsa dikwena a re fa letsena tsa bana e tle o tshwere ka thata Seramele Tswaka he mabedi motlhe o sebeletsa FIFA ke a gola o sebeletsana ga tse mashoma mahlano wa metsomine ka ofela Seramele Tswaka banna o theo ka mona ka nyeng ka mona banna ka mona ka bo mofutati mahlotlha banna ka mona ka letwabaki banna ga bo mokoko wa ditlhaba maine menyatso hela maine banka mo ngwanaka ke ntata mogoisi o ya jwa ngwana ka moo e bana ka ofela le mabo sebeletso ke lesediwela ke a taboga.

0: mo mamedi o tlo fihla wa bona ha batho ba ka ba o ema ka pele ba batla ho sitisa o tsore o tshwere ntho e tshwarea o tsore jwalo o tshwere yona ha o ka bona e sukusukudisa o tsore ke yona ntho a di a tlameha o tsamaya ka bolatšha fela bophelong ha o ka bona itlhile batho ba le kgatlhano le wena le ntho e etsang o tsore jwalo ba batla ho ema talente ya gago ka pele le ha ba o thiba ba o kwalla o tsebe gore ke yona o e tshwere mme o fitlha o tlo fitlha male ke tlo fitlha jang kapa a re le nna ke tlo fitlha mabele a ntse re le dipapading tsena tsa US Open. US Open e qadile ka 1881 o tlala ka mona ka USA ka mona a ke re ebile ke ka go e bitswang US Open mme motho wa pele o hapa tournament eno ha ebile ntate Richard Sears dipapading tsa disengele jale bomme bana ba sa ha ba ka ba bapala papadi tseno ha di ne di qala ka 1881 bomme ba fitlha gona jale mona bo 1887 ke ya go le nena le motse tsheletseng e se ntse e tswela pele ya ba he e hapuwa ke ausi ya monyane jeno wa dilemo tse leshome le metse supileng ha ba qeta o dumelela bomme mona e bitswang gore ke Ellen Hansel ya ba ke ena hapang papadi ya pele hapa mohopo wa pele wa basadi mona ho US Open ka 1887 a ena le dilemo tse leshome le metse e supileng tase fela ha itsa ditharo gwa mane di nkuwa ke bontate Richard ya re ke a enka ntho ena ke a e phuthela ke ne ke tsamaya le DK Dikeledi Letsiri mohlahiswa lena lenaneo nna ke tsholo le bokaoke ke mo ga phofu enwa ke kola o na le lwantlunkulu
1: umsindo wenhliziyo yamusha ikhwe
0: umsindo wenhliziyo
1: ngoba uma mehlo webona
0: uzwe pililo ane a sukudisa bibili bese re mano e ka tsijwa ke mang ha isi modimo fe
1: ikhwelo

0: radio ka biketo, radio ka mata, radio malemanga o atsebe ha o fela. Tika mo o rofanga ka tsona. O fanga tsona masontaha assessing le assessing. Dinoto tse batlang di le bohlale ya holo. Noto tsa tshe tsa Gauteng province ke le bile holo. Ha o theile selekani le rona tsa tsing le nala ka tsheno KZN. Ke o tlile ona le mokete o moholo wa jazz. O ile ngore o tla ba teng haufinyana ke tla o beha leseding ka tsona taba tseno ona morwati wa tshebeletso ya lesedi FM ke tla o tsebisa le gore tsatsing la maobaneng le tsatsing la labohlano ne ke le o kae ho etsala eng empa ona le monate he monate wa o tsotwa monate wa babatswa ke a iko
1: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: mmamedi wa tshebeletso ya lesedi e re ke fete makataba ke nama ka o ponya leihlo e ka ba o kgathetse ke ho se kgone ho thola madilonsu tlasa lebitso la hao na e ka ba lebaka ke hore o tlasa debt review debt clear sa e thusa ho nyola score sa hao so o lokelang credit score sa hao so o lokelang se etsama ke o romela sms e reng thusa ma nomoro wa tsena matsa mahala e leng 33351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao ho credit bureau ke itse ma seo se etsang ke o romela lebitso la hao ho thusa e o re thusa e be ka mara mono he o romela ho 33351 debt clear sa ke company ya karolo ya consumer a world for fair e tlasa NCRA DRA 2 hona le melawana le dipehelo hopola ke itse lentswe ke thusa e be ka mara mono o romela ho 33351 molin teng ke mo ke lenteng wa mara wati wa tsebeletso ya lesedi FM Unzo mametse le nane le monati le tlanga sonta ha assessing assessing noto tse bohlale noto tsa jazz hona le sibini ni seo ile ngore se tloetse le fatse le na le ka kwano na lady e leng ya ratwa le fatse e ka bo phara wona fitla le kwano Africa borwa manjwale he ke tlo fama tseding tsa ditlabalane tseo ile ngore o ile a tuma makatsona khodina yo di mo etwa sa fela ya ba na le diena e tloela lefatshe lena le ka kwano dula le nna ke tla ofa tsona ma ka bogabane le boqhatseke e bo mona ba ho tsotwa radio ka bo ka biketom radio molemong wa tsebe ha ho fela le Lesedi FM radio

0: noto ka bikitlo noto tsebo hlali tso di fumana nga phela amasonto ha masessing lesessing 086 0003084 ke mo o ke du tsinga lwana ke lethe nna ke le hlona lo tsulo ke tsipi ka mara tsipi re ke ngema mmeli ke na mali ntenga mmeli khotso
1: ye la ka kapa
0: motho wa batho le kai
1: wa itunkela ka kapa mano tsore le go di ntwana ma le go le kitchen wa le sanda wa
0: mbla waka
1: ke o jile ka tsebe ke le mona kimba le ka kapa o ngopotsa tate o ben senokwane i thoballe ka khotso ka ka bona ka jese ham
0: bra ben senokwane
1: bra ben senokwane re tso go bile ma
0: ke le bile holo ke le bile holo ntate ha mo ya help o robale ka khotso tloa
1: danki ka ka
0: ke o taba mamile ke no male ntenga mamile khotso mo yong le se di khotso
2: kakapa
0: le kae weso
2: kakapa re phetro kae ka mara me hatsela le pudia tsena tsena kakapa
0: re tengwa neso ke bona mamona
2: ke ra mohumane kaka
0: bra wa ka ho bona manga ka jeno
2: ai wa se ba matakase
0: abla teo se matakase onsa handle bra ye ya ka
2: ho ditrao ho lu ditrao ho lu re shota ka wena fela tlo re bona kaka
0: no ke tla fihla ka mono ke tlo bona godman leno laka
2: Ayo go tumwa tsheka ka pa jwale se ka re mlahile tsheka.
0: Mm, tlo ile ke sa pratosh ka mano ka copies.
2: Matlakase.
0: Matlakase la ke le bila ho lo we sutwa.
2: Thank you ka ka per report le plan one mo.
0: Ge o tla ba le seri ke mo le khotso.
3: Ka ka pa le ka.
0: Le tle le ka e marona.
3: A mo nna tsheka ka pa tlo tsho ma ka.
0: Ma KB.
3: E ya ka ka pa na bo pula malome pa seka.
0: Malome pa seka.
3: Eh se bile le mo fu ka ita mo pula ka nino
0: mwana mme ha lo bana ke le bile o lo marona mamedi ke no mali ntinga mamedi khotso o mo ngola se le khotso
4: e shoni
0: e ntefe o jwa
4: le wa lu ka jwa ndo komani
0: ke tsona ntefe
4: a mwana mme
0: a go boele nna ntefe mono he di ho potsa manga ka tseno
4: Ah, mshani tsikale di dingrum di ngopota rangwane wa ka ka mane ka textop rangwane mahau. Kira.
0: Mwana mme.
4: E le motho rata je sa ho le mwana mme ka nete. Re le buile go shapo bo a malang tsa mwana mme go tsi.
0: Yes, yes la yes la elo selo tantate.
4: Ndo kwa mane go lo re le buile mina a le tsoni.
0: Ke le buile a ho weso mme ke no mane ntse.
5: Ho tsoka kapa ya maqhubu go tsebe he. Ke khotswe mo nomme ke teng he. Koma mbetsa kula na dipot 6 ka minyo monate minyo hlabolang ho thwe se tresa se so pala modim a se tresa se avalia ke le tsulo ni ba ba mo ke mo ka ka mantia mo pentse ku jile ka tsebe
0: mona me ke le buile holo ne ke jwetsa motho mo nge kere a bona di doctor a tsena tse phekolang batho ba keng a sa gatello wa maikutlo ba lokela hore ha bangola mono thuso e o ka e fumanang ka potlako ba ngole mofuta wa mmino o ka o potlakelang ho ya ka mathata a hao mmino o bapala karolo ya bohlokwa wa mmamedi ha ke tsebe ebene o ile a elellwa taba eno e re o na le mathata fela o bo bapala pina eo e leng hore e buisana le mathata ano o tla utlwisisa le ho bona seo ke e buanga ka sona mmamedi ke lomaleng teng e monama ke Sphiweng Gomezulu ka monama ka Mayerton a re ka kapam a re ntse ke na le wena e haye ke kwana Frankfurt e na mahadi a re ntse ke theile tsebe mme ke mametse makhululo a hao nnete sebele a batla e hlile a tswa pele a tsatsi lena la kajeno mmamedi e mong ke enwa ke a mmona e re ke moshebe ore ke mang e ke patsa patsa ena o ntshwara a le ka monama ka mafiteng lesotho e bo di fele kwaneng mono a re ntse ke ketlile a monnate ke mametse makhulilo a hao a jazz lo ena ka kapa mmamedi e mong eo ke mofumanang he ke e a re ka kapa dumela ke na lo ena maka mmino monnate mmino wa jazz nna he ke Maneo Thekiso Thabantsho a re ntse ke ketlile a monnate re ketlile le dikeledi le kgutla maka mametse mmino wa jazz ena o ka monama ka kwa ka monama ka Blue Fountain mamedi mong ke no maleng teng ha re utlwa ha di bea ena o di bea tswa mamedi ke no mamedi khotso
4: ka kapa
0: motho wa batho le kae
4: ke le kae ka kapa
0: a re teng ke bona mamona
4: o tshwere Mawilis ke bona ka tshwere
0: Mawilis
6: ya ka ka pa ho tsa ha e mola matatiele ho tsa ntate a ntswala ntate dlomo
0: ntate dlomo
6: ke go bula le go tsama ba re le ba ne ba rata ho apara ho apara wa bona ka tsela ka ka u shine ke ba scotch never die
0: scotch never die ke le buile haholo dula ntse o mametse lesedi utlwa
6: thank you
0: mamele ke yona ma leng teng mamele kgotso o moyeng o ne se lekgotso moyeng o ne se lekgotso mamele ke yona ma leng teng mamele kgotso
7: kakapa
0: motho wa batho le kae
7: a ke tendi ka kapa ke sona ka le ka tshwetuna ka mona ka kapa
0: ngwana mme di ho putsa mang ka tseno
7: a ke ta mo ri si ka mo ka Frankfurt kwa mtau e burwa ka ya mana ho hatela mnati ke go go nga go mo thasiwa mai tsuka ka po ma hetla ha o tsile go go la tsa maga go tsana ka go tlile tse di tshwarang ka teng
0: ngwana mme re tsitlelela go fatse molemo bakeng sa go ka tlisa tharollo mathateng a o tshwana le yano
7: ntate ntho tse smarteka bathong ditso la maikutlo
0: ngwaneso ke a lebotlwa
7: a papa ke ena ka le ka phiretona tanke amoti
0: ke lebuile aolo jeni
7: tanke amoti
0: yeo taba lesedi kgotso e kae bona motho wa batho
8: ke dinga kapa
0: ke bua le mamona
8: o bua le mo fukeng ka tsa tsa ma science
0: ai folks
8: o le pirates ta ingi ndati ka kapa
0: o le pirates
8: ndati
0: ngwana mme
8: ha o le tsena ka kapa di mo botsa motho wa uba o le place ya shebeleni mo le ke motho a jess
0: ngwane so
8: thank you
0: kakapa. Yo taba le sedi khotso.
9: O go kakapa.
0: Re teng le kae ngwaneso?
9: Re teng kakapa.
0: Re teng ke bona mamona.
9: O bua le Thabiso ka mona ka Dorongo go bua.
0: A bu di Thabiso.
9: Eh a ye ke nang go putsa mana matlatsane mana kana na mana mo tswala ka mono ndiye.
0: Ngwaneso.
9: O rapa jaza ho lu kakapa.
0: Ke le bile a lo tsetlela mamela sedi utlwa.
9: Ah ndi kakapa.
0: Yo taba mama di watsebeletso ya lesedi di akena di WhatsApp ka kapa ya maqhubum ke ntse ke mametse mmino wa ha wa jazz mahlapi lesia are ke ka mona makam Arlington le ratswana ma tsekile tsebe ke mametse mmino monate mmino wa ha wa jazz mama di o moletso mo go tholang he go hlahang ho ile ke shebe le bitso lena ke ntatezola a re minona o mo hopotsa ntatezola mdeni ya ntshwering ke hlaku ke na ntshwering a re noto tsena tse mohlala tse bonhlali di batla di mo fodisa tsatsing lena la ka tseno mamedi ke no mane ntheng re nke mamedi ke no a go tlo di bea jwang mamedi khotsa
10: ka ya ka ke re ka ka pa maku
0: le ka ngwane so
10: tengwa le solo kae
0: re tengweso
10: e ya weso motho
0: mwana mme
10: le mo puta ka bai mahapi ka bona ka makwat
0: ka bai
10: monna pa ka se mati mona mle pa ka tsela se mati ka diwa pa be tsa mo le ka ri musenyana
0: mwana mme
10: ke mpa ya ka makwat
0: ke bile o lo brampanya
10: ka uye
0: ke o taba mami ni kyona mali ntenga mami le khotso
11: Kimele kae?
0: Re teng le kae motho wa batho?
11: Amonate ntate.
0: Amonate weso.
11: Le sedi e fele.
0: Ke mollelwa. Ngwaneso.
11: Hala hantle ntate.
0: Mwanamme.
11: Hala hantle. Ntate o ka ke ne ke kopa thuso hle.
0: Mwanamme a go ntshware ka hora ya borobedi hle.
11: Ka hona go boedi.
0: Ya borobedi.
11: Eke ne ke kopa thuso hle ntate.
0: Eh ya ngwana mme ke tlo mamela ke. Ke tlo mamela ngwaneso. Wa tsamaka ke hanga o fa monyetla ba tlo kena ka ofela ba etse sena se o se etsa. Ke ka ho kopang hore o ntetsetse ka hora ya borobedi o tloa.
11: Oho.
0: Ke le buile ho ngwaneso. Mamela khotso.
12: Ka ba ma khubu.
0: Dumela mme le kai.
12: Tatlele
0: kae ka Marona, ke bua le mema o kae?
12: O bua le me khale mo le feka go de pot.
0: Marona.
12: Eh ntata, mino ja so un hopotsa o mongwa motswalo wa ka. Mara tsa iketse mo ya batho. O mo ya ba notsele pele go ba le ka fotse. Ke nna nang go di jese, ke a tloela jese ka irata ka lebaka la hae.
0: A itswa pele jese ka nnete. Yona yo tso samoluta mme ka o bolela
12: nnate ha monate
0: botsana boza mina mama boza mina
12: ke boza wena ke ya yazi thank you
0: ka ka pele bila o marora o tloa ke o thaba tsatsi le monate re ke nge ba bidi ba o qetela mama le khotso mme o le se le khotso
13: ka ka pa makhubu ka ka pa ka ngwane so
0: mme ke tlile ka yo eso
13: bona mentse on hlabo la mon nati kama mino o monati what jazz kakapa
0: noto kabiketo noto kama atla kibwana mamona
13: oo sena kise fumana holo sedi FM fela kakapa wale keme keme mtatuwa na lezi zinjanyana kama fashane di mopota wata abituwa kabari vichuku pambisa ezi ezi sedi mufumana ezi kakapa ezi nadi bapa la ya para anke man
0: Lently, kimo mametsing ena matsebele tswa le tenga mamedi kino male ntenga lutlwa le biya di biya jwa nga mamedi khotso moyo le sele khotso
14: dimela ka kapa
0: ke teng le kae marona
14: ah well mamtina me ya tuni
0: mamotina
14: ah nai mo putan te tir ke kira ka mona ka box pack mo na pa hanse mate
0: bra le kekela
14: eh ende ka kapa thank you na waniso
0: thank you abedi thank you araro
14: thank
0: you ke o taba mamedi ke ka mauri tsa meileng ga teng o tlile hore mino na o bapala ka go ya bohloko a holo ntleng ya bophelo ba ne but ba letse ditseng ga ofela ma ba itse ei ei hona le batho ba go ba hopolang jole ke o bona ntwenta bitseng ka mino ona bana ba batsha ba ntseng ba tla ba hola botsa le hlono lo tsholo ntwe ke boneng Velgehof Bloemfontein ke tlo ba bitsa bana bano ba tle kwano tsebeletsong ya lesedi o tlo bone bana ba o ke buang ka bona ba di le mong di feng mo le ntenga ke mo ke le ntenga wa tsebeletso ya lesedi FM

Noto ka biketlo noto ka matla noto molemong o a tsebe hao dintela Abdullah Ibrahim lo ja ile hore le fatsela na le ka kwano he lile la arwana le yena mahali mo tsela se qala fela ma ya hopola la ba ka bani ka hore no si Cape Town Jazz Festival ya ba kamara mono matsatsi a simakae kamara makete ono wa Cape Town wa mino ya ba utlwela lefatshe lena le ka kwalo hama yo hai o phumule ka gotso we o tla monnate pina eno e bitswang fela makauri ke dindela ma ere motsotsong ona wala mona wati wa tsebeletso ya lesedi ya ke o fe hore ke ba fe ba o ileng gore ba tlaile tsatsing lena la ka tseno Andrew White ee ke monna ya letsang a saxophone ka bogabane le boqhatsheke ba boholo ebile ke tlang kare o letsa diletswa a tse fapaneng ka tarama mmoho le bass ba re ke musicologist ke ka moo ba mmitsang ka teng o hlaile tsatsing lena la ka tseno selemong sa 1942 ke kgalala ya dinaha tsane tse kopaneng tsa America mehe o sebeditse le The Weather Report o tla hopola ho na le pina yane ya Sweet Night ke nngwe ya dialbumo tsa e leng hore o ile a sebetsa le The Weather Report ho yona ya selemo sane sa 1973 o hlaile tsatsing lena la ka jeno Jeff Rupert lena o hlaile tsatsing lena la ka jeno o bapala ma saxophone selemong sa 1964 anang le metso e mene Jimmy Reed o letsa katara ke motho wa di blues Motwadi Blues, Honest I Do, ke nwe yari albamu otse u ili mwri otzibala katona, ya selimosane sa siketi makulo arubonga, mashume ama sanu anang limitu esupiling. Ijwale hee, liena otheile tzatsing lena laka jeno, selimonga sa 1925, Big Boss Man, ya selimosane sa 1961, otaba hupula kayona, Bo Patrick Hall, mona ka bagalala e letsang trombone lena o hlaile tsatsing lena la ka jeno selemong sa 1965 na ke tsipi e yetsang modumo moholo modumo wa tsipi ya Simpala Pops Mohammed atamale a Kalamazoo ke le bitso la pina a molenteng ke mo kelenteng

Ke o dumedisa motho e motle ho hle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi o le hona teng. Ya o dumedisang ebile o hetla ka letso le mofuthu le tletseng lerato. Bosiung ba letsatsi la Sontaha lenaneong la ditswere ke matshoho mahloko. Ha re tloba mmoho le wena ho tloha hona jwale ho fihlela horeng ya leshome ka mmino o monatenate, mmino o sa shweng, mmino o sa boleng. Re tlo iketla wena motho e motle ka dinoto tse tswetseng pele tse nang le mahlale ka hare ho tsona. Mmino ona ke o ratwang ke nna, ke o ratwang ke wena. Ke ka hona ke reng ha re be mmoho tshebeletsong e senang thaka. Kabe ke ntse phoso e kgolo ga nke ke ka lebala mosebetsi mmogo le nna ke bua ka letlhonolotsholo ya ntse mosebetsi o kgabane ka mmino monatenate, mmino wa jazz. Nnaneo le ena le a ikgetha motho e motle ke le tlang go wena sonta se se ne se seng qala goreng ya botshelela go fitlhela goreng ena ya borobedi. Lena le e kenang le rona le a ikgetha ke lenaneo la mmino wa ditswere tshebeletsong ya lesedi. Thaba Morobane, ke utlwile wena ngwaneso ga e sale o kgakgatha o etsela e ka bakeng go tlatsa sebetsa rona ka morethitho e monate ya mmino o sa shweng, mmino o sa boleng, mmino wa ditswere. Re ya leboga ka kapa, o entse mosebetsi wa kgabane le ka nnete. Ke lebogela le pele, ke lebogela le basotho bana ba haeso ba mametseng nane o lena la ditswere ka jeno. Pele ya pele, kgabane yeso.

Metsotso motho e motle ke meraro hantle ka morago rra ya bo robedi nana o ke la haola ditswere le o re kenang ho lona ha joale mmino o ko tshwere le ditaba le tsona ke na le tsona tse amanang le pina ka kakaretso se ka ba suitha pele a se ya le moya hobane tsena tseo tlha ke rate ya dikaba tsa ho feta ke tlo tshwara ditaba tse amanang le kereke ya Uniting Reformed Church ke a tseba hore kgweding yona ena ka la leshome le metso e robong kgweding yona ena e tlabe le makgaolakgang a tlhodisano tsa kereke ya Uniting Reformed Church mme di tla tshwarelwa ka mona ka Rustenburg. E re ke se ke ka la le mephate basotho ba batle taba ena e tle re arolelane mmoho le baeti bao ke tlang ho ba le bona ka jeno ba ke ba tlo re fa seo ba se hlophisitseng bakeng sa rona ntle le mono ka lemashome mararo le motso o le mong kgweding ya diane ya Mphalane ge tlabe re le ka mona ka provinceng ya Northwest e ka re Northwest ha e le hantle ke yone e tla tle re tshware hantle mafelong ana a selemo moena motho e motle gobaneng ke tsho jalo e tlabe le ditlhodisano tsa bua moloto ntate moloto o tla ba teng a be le go rona ka jeno naneng le na la gago la ditswege tshebeletsong ya lesedi ene ke qalela ka jeno ka boqapi ba Bishop Wonderboy Tejani mona retelwa pele ke sehlopha sa Thabong Serenade botsamaiseng ba mohlomphei itumeleng lehlono le makgetha eo e seng e le mofu ka jeno ntumelele ke ba fese bae motho e motle ba re binele pina ke ena gobane ke modimo ya sa hlolweng ke letho.

0: mamedi motle wa tshebeletso le sedi ke metsotso e robong hantle ka mora hora ya borobedi nana o ke la hola ditswere tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le sedi FM la ka le bitso nna ke matsoho mahloko ke ya le wena hore nyala shume mino ko mo nati nati mino sa shwing mino sa boleng ntumela motsotso wa jwale ke tle ke tshware gauta ka letsoho ha ke khutla hona le mo o ke ya le wena teng hopola lena la ditswere le tsheheditswe Ditswere linano lena le tsheditswe ka motlotlo ke lengao People's Society ba tlisa bokamoso bo phethaetseng le o aha setšhaba ka tsela e ikgethang.
1: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mpontshe hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Ho bua nnete ke utlwile wena motho e motle go ditlhodisano tsa dikereke di ntse di tswela pele ha o finyana tjena e tla ba ditlhodisano tsa kereke ya NGE mme tsona di tla tshwarelwa ka mona ka tulong ya Oudendalsrus ka provinceng ya Freistata nkata ba ka kang ho utlwa gore na ka kwano ka Gauteng ge di tshwagela kae ka kwano ka Northwest tsa kereke ya NGE di ya kae tlhe basotho ba batle ha re arolelaneng ge ke re tsebe ka ditlhodisano tsena tsa kereke ya Methodist ke utlwile bekeng e fetileng Thaba Morobane o ne a buisana le Mohlomphehi Hlwai ba bua ka tsona ditlhodisano tsa kereke ya Methodist ntumelela ha jwale e le metsotso e leshome le motso o le mong hantle ka morago rra ya borobedi ke tle ke nke pina kwano mona re etelelwa pele ke setlhopha sa Emilongican to Coral Society botsamaising ba Mohlomphehi George Mxadana ha re bakadi metsebe ha ba re binela e nngwe ya dipina tse tswang sefeleng sa go sanna Modimo o lerato.

Nka lebala jwang ka selemo sa 1996 ha ke ne ke bintsha pina ena tlhodisanong tsa United Reformed Church. Motho e motle re ne re le ka mona ka bonamelo qwaqwa. Ho le monate re otlana ka nwa iphila ge le batsamaisi ba minona wa dihlopha tsa kereke kerekeng ya United Reformed Church. Ho no sengwane motle. Fela he ba tsi bambantsi ba hopola ba tla hopola hore na ine le bomang bomampudi selemo seo.

Harmonious chorus ho tswana ha nyagana ba ne ba binela pina ene monati. This is the day the Lord has made. Ke bo kapi ba Daniel Arthur Gude me ya nga tsamaisa sehlopha mo nene le James Varick Ama. Re mo hona no ke la ho la ditswege tshebeletso e mametseng ke mantla ke le CD FM. Pina ena ila ratwa le ke muruti IE Dibane wa kereke ya re tshidisitswe ka jeno a ba bua ka yona. Ke ne ke se mong gene gene bangata.

voice of the nation ke bona bana ba sa tswa gipinela pina eno e monnate molelekeng ke boqapi ba Dr. Joshua Pudumo Mohapelwa bana ba tsamaiswa kana go yeo ke mohlomphe Fraser Gasana ine le mokito ikhethang o neng o tshwaretse ka kwano ka Pretoria ha bana ba re binela pina ena wena motho e motle barati le batsietsi ba pina bana ba nyaka letse bona ba esale a ke ga motse ba Fraser ha ime ka pela stropa wetsang o wetsa la ka ba ke e motho bo rate se wa sietsang o bo rate le pina yeo o qala ho yutlwa o tla bo bele o kila bona ntho yeno bakeng sa hore pina e tsamaye le maikutlo a hao mamelegentse ge le mmogonane o kela go la ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke le CDF modutse le nna matshogo matlhoko e re ke tla ke potla ke ke late setlhopha ke sena mona ntumelelethe motho yo motle ke late setlhopha sa kopano chorusa bana ba re binela boqapi ba mohlomphei Francis Marema Raseliso ke e mong wa bontate ba kileng ba bapala ditshwantsho tsa thelebišene a ba bapala ditshwantsho kapa ditshwantshiso tsa tshebeletso ena ya lesedi ke bua ka moqapi Francis Marema Raseliso dipina tsa di mmalwa wena motho e motle tseo bagolo ba rona ba kileng ba di bina ke tla tsho jwalo gobane ga se kajeno batho ba kileng ba bina pina tsa hae go na le nngwe pina ke mpa ke lebala fela lebitso la yona ke pina e monate ka tsela e kgetheileng e kileng ya binwa tlhodisanong tsa kereke ya Uniting Reformed Church e seng fela moo le dikerekeng tse ding fela ha jwale ntumelele ke late setlhopha sa kopano chorus botsamaiseng ba Monti Manamela ba ke ba re binele Samsoni le Delila.

0: tsona re diphetela ka o lekgolo ha sa boemo ba lehodimo re qala ka profensing ya Gauteng le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka mafafatsane a Diaduma Mpumalanga le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ntle le moo go tla bata ka mafafatsane a Diaduma Kapchabela Northwest le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka mafafatsane a Diaduma ka Bophirima Free State le tla kwela ka go kgetha dibaka go futhumale ka mafafatsane a Diaduma Kapchabela Northern Cape le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka mafafatsane a Diaduma ka Bophirima Western Cape le tla tla ka go futhumala ntle le moo le kwaele ka go kgetha dibaka go phole ka borwa botšhabela karolo ka botšhabela ya Eastern Cape le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka pula e bobebe le Diaduma KwaZulu Natal le tla kwela ka go kgetha dibaka go phole ka mafafatsane le pula e bobebe ka borwa bophirima ditaba tsena sa go qetela tsa letsatsi mmogo le tsa bolepi di felela mona o ka boela tamela imamelela seding gape o sane o seng ga nako e tlabe o tlile gorra ya botlhano di tswere le soja
1: ke a lebogatlhe rrabosana madiege ka ditaba tseno tsa go qetela tsa letsatsi tsa gorra ya borobong nna le wena motho yo motle re ke ena mokgatlhelong wa go qetela wa lena le e ratwang nnanao ke laola ditswere tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke lesedi fm ke ya goreng ya lesome mminke ke ka ya fela gobane se e le nako ke se ke sa qoqe le wena le gona go arolelana tsebo ya pina ntumeleletlhe ka jeno nke ke nke mothinya o mong ka tsela ikgethang ke re go wena

Hi. Omnanti kwela ngithe ningizini.

Messias.

见了，塑料心脏。

0: Lenaneo lena la ditswere re ne re tlisetswa ka motlotlo ke Lengau People Society ba aha bokamoso ka ho boloka ba kadimana le ho hodisa maphelo a setjhaba. Halo ho Lengau.
1: Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi ha ile ya ka tema ka jeno ke batla ke kgathile ntumelle ke tle ke tswe ke ya rwane le wena. Nanong lena la ditswere ka jeno re boele re tiane hape nakong e tlang. Natefe.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong? MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe molota.

Inganiwe inhliziyo. Hayi. Phamisetsang ho Jehova miho ya lona ya thabo. Lona ka ufela ba lefatsheng. Sebeletsang Jehova ka nyakallo. Le tlhaise pela sefahlao sa hae ka dipina. Le tsebe go ba Jehova ke ena ya re entseng. Re setšhaba sa hae. Re mohlapi o a loswang ke ena. Kenang dikgorong tsa hae ka diteboho le mabaleng a hae ka dithoko. Moleboheng le rorise lebitso la hae. Gobane Jehova o molemo. Mohau wa hae o tlhola ka o sa eng kae. Le botshepei ba hae melokong le melokong. Thoriso.

Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ho hle mo metseng tshebeletso na ho le teng. Ke rata ho dumedisa mme ke re Modimo a tla ho hlohonolofatse a tla ho etse hantle. Kgotso ya morena Jesu e tle e be ho wena, e be lapeng la hao, e be mosebetsing wa hao, e be kgwebong ya hao, e be dithutong tsa hao, e be leetong lefe kapa lefe la hao la bophelo. Bosung bona re o dumedisa tjena re ntse re hauhetswe ka mohau. Re o dumedisa tjena o le mosebetsing, o le leetong, o le lapeng, morena a tla o etse hantle, a tla o hlonolofatse. Kana o ke la thoriso kgwedi ya loetse hlola matsatsi a tsheletseng. O dumediswa ke Mzwakhe Kachela. Emotso moratuwa ke boela ke re go wena kgotso ena e gaphatsegang e tle e be le wena e re ke tla ke boloke katiba fubeng sa ka tlhompho kananelo ke tla ke lebiso basebetsi mmogo botlhe ba entse mosebetsi o kgabane tshebeletsong e nana maneong o tlhaseng a fetile ke a lebo matshogo matlhoko kanano le monnate la ditswere o sebeditse ko etetsa mo phomola tla boela go utla pesele mo e nakong e tla mabedi ya tshebeletso ya lesedi re ke tla ke re go wena itsa ke qalana na ulena ka o qalla ka pidi monate ya go lotibo moruti a re ntata rona tshepiso mpotle a re morena re thuse re ke ke ra gona o tswela pele le tolela na ke ke ra gona o qala ga sa thuse ke Modimo ha ise Jehova ya tsang ka letsa ise Jehova ya tsang motheo ha ise Modimo ya tsama le rona ha re gona o tsama ya moshe o bua mantshana re Modimo ha o sa ile rona re ke ke rae moshe re Modimo ha o sa tsama ile rona ha ise wena re fang taelo e re ntloga mona re keke ra tloga ke dumela gantle gore Iseraele ga e ntse tshwero ka ra egepeta e ne sa tlo kgona go tswa ka ra egepeta ga Modimo ana sa ka bua ka molomo wa moshe gore ke nako ya gore o tlo lokolole tšhaba saka ga o na mo re yang teng re sa tsamaye le Modimo thoriso ke hloka go hopotsa gore diba se teng bosung bona ke hloka go hopotsa taba ya sediba bosung bona gore diba sona se teng mo re ka bokana mmogo teng a sediba se teng mo re ka folang teng a sediba sona se teng mo re ka phelang teng sediba se teng mo re ka isang magopo a rona teng sediba se teng mo re ka isang mahlomola a rona teng le bosuu bona bo kgetheileng tshebeletsong ya lesedi legodimo le a wetela lapeng legodimo le a wetela mme le re o atamele dibeng sena re tlo nwa mmogo spirit of praise tswa e mofoleng ba re se teng sediba ga re bine mmogo le fela sena re phamise maatla le bogolo ba gage.

go batho ba bang seponono tla ba ene se fetuile siki e se fetuile tlwaelo e ka re motho dintho ga sa di boloke di a mo tšhesa ka nako tse ding ga re bua ka lentswe la Sesotho re re a tise gore ga motho a sa kgone o laola leleme la gae ga motho a sa buetse ruri a se a bua dintho tse sa tshwanelang go di bua re ratise o sebedisa lentswe la Sesotho le reng fuba sa motho eno se rauwe ke pere le ga ka fua le konutu ga kgone o le boloka le ga fue lefa ga kgone o le boloka le ga taimane a sa itshwere ka ro matso wa gae o rekisa ka yona ga bobebe gobane ga na maatla le bokgoni ba o boloka ntho tsotlhe tse modimo a di bjang ka losong ya gae ka nako tse dintho tse neng di a kgalana di swe e seng gobane modimo a rate empa ka baka bothata maleme a rona re sita o fitla mo re batlang go ya teng re sita o fitla mo ntate modimo wa batlang re ya teng le mesebetsing ga re kgone go sebetsa ka bogabane e dikolong re a sitwa go pasa dikgwebo tsa rona ga di eme malapa a rona mathateng malapa a rona gana kgotso malapa a rona gana kgotso gana lerato bothata a se satane ga se diabolose bothata a sobane modimo a sa o rate bothata a sobane wa louwa bothata ke go se tlhoke go se kgone go laola leleme la gago go na le batho bone o tshwana le ba o ile wa bua tlhonolofatso go bona empa wa qeteletse o buile thogako obane pelo ya gago e gotse bobe e gotse matlhomong go na le batho bone o sa tshwanela e be o kabane le bone empa leleme la gago le la sitwa go boloka ntho e re e bitsang kgotso go na le batho bone o sa tlameya gore e be wa ruane le bone empa tsietse ileng ya wela ya o se kgone go laola leleme la gago ka jeno o ipaketse disiki ka jeno o tlhouwe ke batho ka jeno batho ba bao batle e ga se obane wena o betere ga se obane modimo a sa o batle empa bothata ke ntho ena sethonyana sena se se sesane sena sa mmele se senyane e se o tliseditse bofutsana e motsho morati wa butle ngwanankgono fela o tlopota dibakeng tse fapaneng a re bua tsena dikamano tsa marato tsa batho ba bang e motsho morati wa di leketlile tsena di entse tsena leleme la gago le ka tlisa seratu ka ntlong ya gago leleme la gago le ka tshwatla toro ya gago leleme la gago le ka o tlisetsa dintwa leleme la gago le ka o tlisetsa sera leleme la gago le a bitsa le a mema le a mema le a mema ga o sa kgone o le laola le o tlisetsa mahlomola leleme ga o sa kgone o le laola le o tlisetsa ditsietsi empa e te ntho e leleme le etsang leleme le kgona go diaisa motho le ga o ne o tshwanela go fitlhelela ntho ka dibeke tse pedi ga o ne o tlhoka go fitlhela ntho ka matsatsi a mabedi empa ga o sita o laola leleme la gago onka dilemo o katelela so supa batho ka menogana gore wa tseba motho ona ke kadile le ena wa tseba motho ona ke kena sekolo le ena e ga o bona o sale pele gagolo ka bophelo e seka ba mona o seka gopiseya o seka gopiseya bane wena o ile wa nka kgeto ya gore o tlo dumelela sethonyana sena se bitswang leleme se diaise toro se diaise le mosebetsing leleme le a senya leleme le a kabanya leleme le a heletsa leleme le batlo heletsa majarako a Jerusalema monna ya bitswang Nehemaia a tswa o seng a tlhotshwa ke obane marako a Jerusalema o hele monna ya nang le toro ya ba onka qeto gore nkeke ka robala monna wa mokgatsetsi itse ga utlwa a kgathatsega a re morena ntokolle mosebetsi wa ka ke a tseba o kgabane empa ke tlhotshwa ke toro marako a Jerusalema a wele a ko ntumelele ke lo a phamisa monna eno a itse ga a tsamayao Jerusalema a lo phamisa marako o tla banna go yena ba sa kgoneng go laola maleme sane ba late tobia le geseme ga monna eno a phamisa marako ka leleme la gae bona ba tla ba heletsa
marako ka maleme ya bona.

0: motsumoratuwa antibora revela hlomani sikhale le sedi FM ya le bo Paulina asithole o kamane ka felko ba re motsumoratuwa tsebele tswala sedi mametswe ka jeno e modimo a tla boko modimo a tla phamiswe la lo lena la haulo le ratang la thoriso le tlisa ntso seletso le tlisa matla ho wena ha o tlotla o qala bekeng tshatena thato mota a re kamane ka melody Virginia khotso e motsumoratuwa le thabolaka tlo buile a ho gaitsena motho Priscilla Banda o tswa kamane ka thokoza ate mohauke kamele yena bokaneng lesotho January mofoke mo ka Kronstadt Rustenburg e meeting extension 2 a senda ke tumelo tilo senate berengwe lesotho khotso mohumutsu kamane ka Newcastle a sharp se ke a lebongwane sohle sedie ngherianye a re ke mametse ke kamane ka thabantshe motho moratu ya sem modise o kamane ka Kronstadt Jonas Sibulai a u shebile mona o TikTok wa re ke kamane ka thabantshe motho moratu ya mpitse moyenga ke le boholo hlengwane so ntshabeng mahlasane ka bana ka kagiso Johannesburg January mofoke mo Kronstadt mozolo mo no ka nna no nna la ba khulo ne lo tla ka mahla teng ka jeno a ke o bona wena Johnny a mo hauka mele e ke o bona mama we need tipe brand photo manje maswewu khotswa mo gena tle wa tle ngwane so hle motho mo ga tlwa dumela wa kopana bana ba siyo ne ba a dumela hle musina mametse motho mo ga tlwa Nanfield Limpopo Mohale sukule sotho a sena ke nka kiseng konyana apale sa tshomane ka mona ka mmozolo thandiwe ai e thata fanile ngwaneso o leven hopso bosh ai ka mona ka senchogi one modimo a tla wetsa ntla o hlona lo fatse ngwaneso batswa ise ka re ka tsa thapelo ntsha re ke na bekeng ena e ke re tlwelelo gapella dikoloi le matlo le di chelete ri di lebowe tsona tshe re tlamea go di lebowe batse ba go kope modimo mo hauka ha o tlo qala bekeng tsha go ntate modimo nthuse a go nthuse o lola nnye yene o le supe le melena o le supe a o tsiba go le bohale nala male me bo hale motho mo ga tu nala male me sa khone go bua botle ho ha le male me a dula nga sebile di phoso male me ana ka ga ha sebetsa tlamea bua nthotseng e ka jwala sana la bothata a swa bohale empa ha tlame a roa kana a tlame a bue nthotse a ba le matla bile a ba le tsoseleng e ka re ka kapela thapelo re tlokena bekeng e ntsha o ya mosebetsing ya sekolong lapelela ga o tsoa o tsoa le bana ba gago e keletse thapelo go modimo o ko nthuse tlha ko nthuse o laola le lemelang e maleme ana ga ke ntse ka gare mamadi wa tshebeletswa lese maleme ana ga ke ntse ka gare ga re bua tsena re latlhegetswe ke dinthotse golo bophelo ka lebaka fela la o sitwa bona ga se ka tra ithusa a bona moloko ona o mona o motšha ona thaka tsena tsa gona tsena ma 90s ma 90s ma 2000 a bona moloko o e se ka modimo a ka o fa matla le bohla ba o thiba nthwene ba o thiba nthwene ten twenty nthwene re kenya ka re leme gore ke batho ba baholo ke bana tshunye ge phelang go yona ga o sa tseba gona ngwana ke mang tate ke mang goba re sitwa fela go laola maleme ya rona ga re kgone go laola maleme ya rona re a sitwa ga o kena mosebetsing o sane o le o sebetsa a ko go ntate modimo nthuse o laola nnye yene o isupe ka monwana o e tshwaretse e go mbetse modimo se kopa o mthuse ke la go le melena mme modimo a re fe maatla re arogane le batho ba sitwang go laola maleme ya bone a bona setho sana se senyanyana jwa se a itšhesa tlhaga se be sa mollo leleme le be kgona go be sa mollo o losia ntate modimo a ko bue le lona gona jale ke tlo nkela pina ka mogao mabenkele mona o mosingizane ba re mohauwa modimo ka pina ena ga ke nka ke rata gore o tlo le shebe le mele o ko tlolele maleme ya bangwe ko shebane le lena la gago o re ntate modimo a ko nthuse pele re bua ka maleme re bua ka o bua ka dithangse re pele re bua ka dioli re bua ka matswai re bua ka dintho tsena ka o fela re bua ka metlholo na lefatshe lena ka o fela re bua ka diaparo re bua ka melamo re bua ka dipheka ga ke re buisane le lemelena pele ga ke re buisane le lemeleng pele re kopa metlholo pele re kopa go modimo a re tlhonolofatse ke a ipotsa gona ga o se o ka fumana tlhonolofatsena o tlo kgona go e boloka jwang o sa kgone o boloka lemele o sa kgone o laola lemela gago ke botswe ke ipotsang yona hore ha o sa gone laola le leme di tlhonolo fatso o di isa kae ha o sa gone laola le mela hao di tlhonolo fatso o di isa kae ta tsoba masaba ise fetuile tloaelo mo tshomo ga tu ise fetuile tloaelo ba tsoba ho lona jwa le ha ba ba bua gore motho o she o nke bukana ha ya boitsebiso o ibeje o mo shebe ha ntsa bu o ka tlo iputsa potso re hao matebele ho etsa etseng a thimo motho a ipitse o re ena ke mamang a bue mangolo wa hae a tsabeyang ke buile le ntsole le mbeke fitileng ke buela o sie mong ke ga o siwa ka kana le ntotse pedi bo phelo mona go le university mana ba batho ba yang sekolong ba re ba fumane certificate le ba yang sekolong re ba rutela lo a bona le papang utle ke nyamela ka mona sporono ke gutle ke ya mabenkeleng
1: na o blacklistilwe ka podikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka poromele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
2: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
0: Hello tshuma metso tshuma re tsebela tsola seri ra goreng ya lo shumela motso e o le shumela motso mong na lokela toriso e motso morato yo le sedia fa go ntumela hle na go nya jwa le pele ke nka msingizane ke tla ke atamela pele ha o hle ho hle mo le ntengwe mo sebetseng le teng gona motsotso ke kopa hle nke ke buela batho ka jeno ba reng modimo nthuse bo sumbona ba toriso ke tlo qala be ke ya ke ntsha nthuso o laola le melena laka ako nthuse le melena le kelebe le hlompho Thusa le melala letsebo go laoleya. Go be le phapang ga ke bua le thakaka.

0: Hey, ke a le bongwane so a hlaisa di fahlo tse lla mona pepi nna ke pepi. Le sa di FM dumela go tswa Thoriso.
1: Ntateng zim. Ke le go tle ke tsore ke andile mo le ra tsanda ntate wa ke kirina tsere le mlaka tsere ntateng le go pung tshuse ka le mlaka. Especially re scan a ka batho ba shebile le pili ba ka ya zi e re tsende sekolo mo sutu isizulu ba ba.
0: Ntate ke a le bongwe.
1: Kakhulu ngiyabonga na nje ngicela ukuthi nje njengoba
0: ke le buile ngwaneso batswadi ba bang e motsho moratuwa e se le tlwaelo gore ka tlong a rwakwana ga o tsiwa ke tlhapa bana ba golo ba ntse ba le jwa rege bana ba kopana le mathata ba rwakane le mesebetsing ba rwake le batho ba rwakane le manyalong ga manyalo a bana moferefere o le motswadi o phutha matso wa lebala gore ke peo e o ileng wa e jara ka baka la o sita o laola leleme la gago Thoriso le sa di dumela ga monate le kae ngwaneso
2: ona mme maleme a mangwe le a re a galemela go na le batho ba sa utlweng galemelwa leleme ka nako nngwe o bua le batho o re wa galemela kapo wa lekisa ka baka go na le maleme a fie maatla ngwaneso and-e maleme a fie maatla a na le galemelo ya go galemela batho ngwana mme go na le metse re phelang go yona ngwaneso nna ke phela ka kwakwa ka mona ka Sebokeng ga o re wa bua o tho wa galemela o tho bo betege because o seletsa ke ntho tse re di tholang bophelong a rona leleme le a galemela leleme le a otla leleme le na le nnete ga ba letswa go motho a nang le nnete ngwana mme modimo o etsa ntle ke ntebe jane ka kwakwa modimo keo
0: maleme a mang a kgona go galemela batho ba bang empa ona a kgone o igalemela maleme a mang a potlaka o bona bofokodi ba batho ba bang empa ga a kgone o bona matla a batho ba bang maleme a mang a kotsi e motsho moratuwa ga a kgone go igalemela empa a potlaka o bona ka gana le tshedisi o bona ka gana le tshedisi a potlaka ha potlaka o senya ha potlaka o arohanya ha potlaka o tlisa ntwa meferefere ha batla o jala peo mofoka o sele a potlaka ha tsietsi hlaile ka tlung ha e hlaile tsietsi bophelong ba hae ha kgone go bona ha kgone go bua letho empa a potlaka bona ka nkang Thoriso le sa di dumela le sa di fam dumela
1: Dati?
0: Lekan dati?
1: Ya pira o pira wan dati.
0: Kama ha wan desu?
1: Tuwa kan nanda. Tuko pantate mouti mouti mouti melaka. Ira ki gwa ki kiwa osanou se. Tika gwa se nyon sa mouti mouti mouti. Ntati mouti mouti mouti mouti mouti. Rintu la wkile nari tui.
0: Ndati?
1: Dati pou lewili. Kali mouti wala ndati lila moran lila mouyo halala. Dati pou lewili. Amen.
0: Aoso, lelemi aoso sa kounu la wala. Ha o bua le shano tsebe le a le bala lo go likile la bua le shano le a le bala le sedia fam tumela
3: potinyana we
0: le gamme
3: mamse kwa potinyana modimo unthu tse nna bua nnete kana go tsohle potinyana ha sa gone a go bua thola o tsho na go go go manele go potinyana potinyana ke le ba modimo
0: mme
3: so enke ntse o ke tswe nnete potinyana potinyana modimo o tsantela pala amen
0: le sedia fam tumela khotso
4: Mzwake khotso
0: le ga ntate
4: a monate mzwake le godi nthwana mo le bogole kitchen wa le sandawana
0: modimo wa bo
4: mzwake maleme amang malapa ha sa utlwana ka bakala leleme di family ha di sa buisana ka bakala leleme bana ba batho ba feletse ke nsebetsi ka bakala leleme nama e khutswanyane ha ra di nama ka ofela le qetile malapa a batho le fedise mesebetsi ya batho mzwake ke a itebohela
0: ntate ke le buile gagolo leleme le lona ke mollo ke naga ya bogopo mokgwa wa leleme ga ga ditho tsa rona ke o silafatsa mmele ka o fela ke go kenya ganare tseleng yotlhe ya kgolo ya motho e tswe le go teditswe ke mollo wa dihele jakobo gaolo ya boraro temana ke ya botshelela hai le se di dumela
4: Thoriso
0: monga ka modimo a tla wetsa ntle

Thoriso, Thoriso, e motshomora tuwa. Kopa ntate Modimo a nketse hantle ka leleme la ka le buang diphoso ka mehla le matsatsi. Le fapanyang batho, le fapanyang bana ba batho, bana beno. E re ha o bua o bone diphoso, o sa bone tsa hao. Ke ntate Modimo a nketse hantle, ko a lokise leleme la ka. Ke bone tsa ka diphoso se ka bona tsa emong. Ke bone tshiya e ka ga dihlwela ka se ka bona sekoqo se ka ga dihlwela ngwaneso. Ntate Modimo a nketse hantle e motshomoratuwa. Ke re Thoriso.

0: ye malemi a mang ke a tshaba nne motsho mo ga tu a bona malemi ana go lwa a potla ka ngong ka qetwe ka maphelo a bana ba batho ye ke a tshaba malemi a o bana re kana tsa monne no bitswa Mordekai ga boela ga la tsa monne ana bitswang Haman ke Haman ba tla qoqa ditaba tsa le Ata se dile Mordeka o gila ema gate man. Ya ba ke monanya tse a nyantseng a fetwa le tsatsi le tshaba le dikela. Go sa thwele thoka. Ba tsama nda te budi munza tla o phamise le mohlanga o phamisa. E tla ka gato. Wena o ska pets. O ska emisa go bo phelo ka le mela. Da fita ke nda na hantsa di sitse di gomo ka pa di nkumane tsa ntatai. O na ntsa re ke tlo ba more. Ke tlo ba moha ka tsa di leng ke tla bola go le ya mo fuliste no a se ke fetsang a hlogisang bana ba mo di ntse ke tla to bana le ena ai ho tsena o di bua di soka di ba teng wa di bitsa sebedi salele ska tlo tsho swa le fatse mo re ba tswantse ba bua di nthong tso tlo tsho a ke le bona ba sebedi salele lo ena sebedi salele mela ha Skaya skolong so tso fetse. Yo skaya skolong so tso fetse mang. Na maya ole skolong. Yela business yena khwebo yena e hlotse batho ba bangata. A o tloetsa profit mo. Tsamo e qala khobo ye. O dumela ntate mo dimo ka le mela ha. O bua mahla na lutseng holo. Ba tsiba ke nako mamidi wa tsebeletso nako e fitlile nako e fitlile go fetole polelo tsa rona ga ke re bo bophelo nako e fitlile nako ke yone ke yona ene motho a mo tsana kwa ha o fitlile ya ro fetole bo ka mosoba ha o ka lemela he he o ke ke wa tlwaela dithetefatsi he o thata o tlwaela dithetefatsi he monna bua ka jeno ha be ba tlotlola dithetefatsi di bua ka lemela ha o nthwana ke a go hana le yona ka jeno bo malume ba rwa kambana ba tsosa bana ka ditlhapa ona le bo malume bo rangwane bo mmangwane ba seng ba tlwaetse ditlhapa ha una botle bo tswa maleming a bona ha bana ba lelapa ba atle ba bua ntho tse na le tsana ngwane so tlwa ka jeno a kore modimo a o korule pelong ya ka o dulele melena laka ke tle ke bua ntho tse molemo ntle ke bua ntho tse molemo thoriso
1: sho Dr. Kachela
0: ngwane so
1: modimo a ka molekele wena o bua bophelo ntate jalo ka ha o phe lefu le bophelo di matleng a leleme o imolola ba bangata ntate ka tshela
0: mme modimo a
1: wetsane a se ka tshela kwana le kwa ke sebela ka leleme le yene jaanong na sena mogamo
0: mme ke le buile thori solo se di dumela
2: o itse se se se kata
0: le ga ntate
2: a ngwana mme
0: ngwana eso
2: Hachwe, mudimu hawe zanje.
0: Mudimu hawe zanje wena hanje wane isu.
2: Hawe zanje, wateba, siklo sa hao. Lili, niman, lili mika ka, South Africa gafumana di jante kawala male miyana di kiti. Awe makuta nyan.
0: Toriso.
3: Emotso moratua.
0: Ntate le kae?
3: Morena ka ke pitsi.
0: Modimo jeo.
3: Mona mogolo go le ya tahatswa lo lwantsha tafita. O mosheba ka mahlo mona le moshanyana pila hai. Ka le limila hai o bua dipuo. Fela wa le bala dire ha tsi go re a emeng pela hae ke manna ya emeng pela hae o tserina o bona fela motho ya sna letho ya sna matla fela le lemeng la hae o tseri modimo wa hae o ikana ka modimo wa hae ntweng ya tla kenang go yona a le tla lwana le yona modimo o renaka tsatsing lena bathong ba bangata morenaka re lwantshana ka leleme tsatsing lena ga ke tla le mola ke ya ga moaisano wa ka kapa ke ya ga ngwanetso nakong ba rata ba batla go kwala mamati go na le lebitso le ba mpitsang ka lona ba re ra ditaba ke o atla o tlo re bolela tse re sa rateng o ditseba tse a tswang go di lata kwa tswang teng na le leme ke ntlhe jwa ngwanetso na ke se ke tshwanetse go se bua ka leleme laka nina thoko e neng gonampinela ona nako e nngwe ke sa le mošanyana o na re mphe maleme a sekete le nna tla ke rorise e ba nna ka sheko ko utlwile ke ithutile nna tsatsing ena a na leleme laka ke le ahan ana le melaka ke la kgotso ana le melaka ke le ntshetsang pele bophelo kapa ke le heletsang mme motho moratiwa
4: ntate
3: ke o leboile ntate modimo a kgotsa wetse
4: ke leboile ga ke tsebe fela sena go na le mme kapo ntate a kampinelang sona ga re gutla mabenkeleng mona ke rata motho a tlampinela fela sena se reng nkgantshe morena ai ke batla motho a le mong fela ya utlwa moya ona wa modimo o tshebeletsong ena ya lesedi wa tsoseletso ona wa maatla o tlo re thusa re qalebeke ntšha o bona lesedi e femele ya go pompa le o tlatsa ka maatla jele le ya go pompa gore ga o qalabeke ntšha o tlo e qale ka pelo e lokologileng le moya o lokologileng o fumane dipina difela tse maatla tse o tsoseletsang ke tlo o neletsa jalo ga go gutlwa mabenkeleng mona a ko nkotle ke batla fela mme ya le mong tate ya le mong fela yaka nkgantshe morena dipuong le diketsong o seka ya pele le ga o sa e lefatshe le tle le bone kreste le ga o sa e mono ntse o lokile ke batla fela ga o ka re nkgantshe morena dipuong le diketsong o utlwe e kala ka puo pele o e motsho moka tuo e re ke re nyame ka mona ke tsebe go gutlhela tebele
5: Hela, ke na kwa Limo Fest hape, mme ha se mokete fela, ke na kwa diketsahalo tse sa lebaleheng. Ho tloha ka Labobedi ho fihlela ka Labohlano motsomong Mphalane, kwana Limo Green Park, Bloemfontein. Re qalela bohlano ka golf open hoseng, re fetele ho Lovers and Friends bosiu, mme re boele ka Moqebelo bakeng sa Afro Soul and Jazz. Re phethela mafelo a beke ka Gospel Experience. Reka tikete ya hao kajeno ho Ticket Pro, Limo Mall Ticket Office, Kenworth Liquor Spa, kapa Pick n Pay e haufi le wena. Limo Fest re ya kasi, it's now or never.
6: Na kontsa ta hlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
7: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
8: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe molota.
4: Mashomene metsotso ona le metsomedi ka morao rala shomele botso mo thoriso ke lena neo le sedia FM ke bolelwa. Ke matlafala mabidi le sedia le momfela ka reng nkhantse morene. Le sedia FM dumela khotso.
2: Khotso.
4: Legandate.
2: Ama ho ke ka nete wa ka.
4: Ama hao.
2: Nkhantse mo rena nkhantse

0: fela e motho morato. Se ke kopa le nna ho Morena hore a lokise le molaka. Ke boetse lokileng ka mehla le ka matsatsi. Thato e be ya le lemeng la ka. E tle le loke ka lebitso la ntate la Morella Mayawana la. O bua le ntate Mofokeng ka mona ka Polokong next to Sebokeng. Ke a leboha ntate.
1: E motho mafifi, e motho mafifi. Bohloko ba ho phela le motho a leleme. Haiyaiyaiyaiyai. Dintho ke a di bona kaofela. Bohloko ba ho phela le motho a leleme. A o qabanyang le bana beno, a o qabanyang le bahaisane. Ha ke so utlwile bohloko hakaalo bophelong. Re tebele matjhatsha ka Rustenburg. Oh, atjhe, thoriso leleme.
2: Dumela e motsho moratuwa, ke o jele ka tsebe ka nnete, ke le ka mona ka Matlakeng Clinic. O bua sehlooho, o bua lentswe le monate. Ka nnete Modimo a re thuse, a re tataise, leleme la rona le phethahatse se labalabelwang ke Modimo. Re se ke ka etsa tse sa lokang ka maleme a rona, ra qabanya ka qhala malapa. Ke zalele le kopa ka mona ka Matlakeng Clinic, sa setokone ke a leboha.
3: Hallelujah. Ya toriso ke tla re kgotso e be le lona moswake leleme ha o ntho e bohlokwa jwalo ka leleme leleme le ya aha leleme le ya diela leleme le ya bolaya leleme le ya phedisa leleme leleme le bohlokwa ho tswa ho rona leleme o bua eng o le sebedisa jwang o bua eng ka lona leleme ke tla re kgotso ke mathoriso leleme le leng le ka bua ntho a tseba hantle ho ga se yona mare leleme be le e bua a tseba hantle hore nthwena yona ha se yona joo leleme leleme le kotsi le kotsi

0: wa tsiba thapelo nna lona ga tshwanetseng we rapela ke efe modimo nthusa le mire na ka le sekela ntlisetsa tsietsi ai o bona o kene ka hare o bona o kene ka hara tebetebi o sa kenywa ke motho o be matso hlogo mona gore ibene ke tlangwe ke ngwe ke bue nthwe kana go nna ha ona le motho a ka o lokollang ha ona motho a ka banga o thusa ka letho o sompa wa moela fela gore ke tla mona ke ntse jwang go ba ke ikentse ka mo butle seporono ke boela ke re thelethele ka dilo mong ka bona ke gutle
1: wa tsiba ha le re sa le banyane le ke nana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potla go fela o tla re ntshwarele e mo nyena re
2: Hau pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho iutlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Haesale, dilemo tse mashema robonga. Ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua. Ro falesedi, ro fanneti e felletseng. Minona, mino maiku. Kholo ya rona, ene ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo, ke mantswe ao kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele, ka mantswe ao le paletseng. Le motse mashome a robong tsa SABC, re re halala, halala, halala, halala SABC.
4: Ntshafala moyeng, matlafala o tswe molota.

e mo se mo batwa khotso ke rentse ko ma metsegetse ya ka ke utlwa ntle ha hore re meme ntate modimo bo sumbona hore re kgone ho laola malemi a rona ke utlwile o bua ka Sanballate Tobia le Gesheme hore ba kile ba bua ka malemi wa bona dinthwanantshwana tse hanang ho fela ka hopola ba leka ho sitisa Nehemia morerong wa hae o motle wa ho lokisa marako ba mo bitsetsa ho yena athe bana ba rerile ho mo ntsha kotsi athe ntate Modimo o na le morero ka Nehemia o bua mantse Nehemia ke sita ho theoha hobane ke tshwerwe ke mosebetsi batho ba sitwang ko laola maleme ya bona ke hopola Samsone ka letsatsi le leng ho the a se ka ba a bua ko matlae a tswang teng empa ha delela a fitlha a moheka o qeteletse a buile matlae a tswa moriring ba mo beola moriri ya ba moo a felwang ke matla empa ka lebaka la oba Modimo ke wa mohlolo Modimo ha o le wa mo fosetsa ha o ikokobetsa go ntate ntshwarele ke Modimo ya utlwang e mosemoratuwang Samsone ha kgutla ikokobetsa o re go yena o go Modimo nnatlafatse ka jelo lena fela mme ntate Modimo wa mo utlwa ka Kreste Morena ntenso tsa go bonetsona lwena.

0: Satori, our love is here to stay. Le shumele metsu e mehlano metsotso ka mora hora ya le shumele metsi medio. Mametse RQ B tsebeletsong ya lesedi. Re tlo kopana le preacher M Masitsa. Re qala letsatsi, re qala kgwedi, re qala beke e ka thapelo. Mametse tsebeletsong ya lesedi metsotsong e mashume a mararo ka mora hora ya le shumele metsu e medi. Ke tla o fa monyetla o qhuba bosilo bona. Ba sa feteng ba bararo metsotsong ya le shumele metsi mehlano pele ho hora ya pele. E be re sheba ditaba tse hlahilletseng ka mahetla. Ye mehlano metsotso pele ho hora ya pele re sheba ditaba tsa basebetsi ka nkane ho hora ya pele ha e fetile ka metsotso le shume. Five play at one. E be re buisana le ntate Gauta Mofokeng setsibi sa ditaba tsa botjhaba mo re tlang ho bua ditaba tse itshetlehileng haholo le kgwedi ena ya botjhaba. E le shume le metso e tsheletseng metsotso ka mora hora ya le shume le metso e mmedi. Hashtag tsoha o rapele. Preacher M Masitsa.
1: Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Jehova ya ka letse maru. Sena tlasa le godimo re a leboa. Ka hore morena le modimo ya lokileng. Ya ba re qeta kgwedi ya phato ntate. Wa re kenya kgweding ya loetse sena tlasa le godimo. Ke manta wa pele o qalang kgwedi ya loetse sena tlasa le godimo re a o mema. Ntate ya hukametse mahodimo le lefatshe. Morena le modimo ya matla ohle re a leboa ka bophelo bo re kadimileng bona ntate ho tloa re santsane re le ka hara dipopelo tsa batswadi ba rona modimo. Ntate a lukileng re a leboa ka hore letsatsi la kajeno re ntse re fapanya maoto Jehova ya lukileng. Ntate a lukileng re kopa hore morena le modimo yo tsa male rona kgweding ena e ntsha loetse sena tlasa le godimo. Mabaledi wa ditšhaba e re bana ba hao ntate ha ba kokota dikgorong ba batla mesebetsi ya matso ba e fumane ntate. Ntate a lukileng manyalo a bona a yo luka sena tlasa le godimo. Tšhelete e lo fihla morena le modimo. Kgotso e lo fihla Jehova ya kaletseng maru. Re rapela ntate mesong ya letsatsi la kajono modimo hore hlonolofatsa motho e mong le e mong Jehova ya lukileng ya mametseng thapelo ena lenaneng lena la re qhoba bosiu sekgutlwaneng sa hashtag tsoha o rapele. Morena le modimo tsamaya le rona ntate ya lukileng kgweding ena e ntšha. Ke wena ya tsebang tseo re di labalabelang ka hara dipelo tsa rona Jehova ya lukileng. Ke mema ba mamedi bohle ba sealemoya sa lesedi FM. Ke bema dimbuhudi tsohle sena tlasa le godimo hore ntate ya matla ohle o yo bapa le bona hohle mo ba leng teng. Jehova o luka ke yena mora ha o pitso tsumane modimo. Ntate ya matla ohle ke mokopela bohlale ntate ya lukile letsatsi le tshaba le le dikelang. Ntate ya matla ohle re phe matla. Ntate re skebe ra kgathala ho sebeletsa tsamaya le rona re bua mantswe a re tsamaya le rona kgweding ena Jehova ya loetse morena le modimo o lo re etsetsa ka mokgwao o labalabelang ka teng. Tsena tsohle ntate ya matla ohle re dikopa lebitsong la ntate mora le moya o halalelang ka Kreste ke morena ntate re a leboa. Amen. Ya le rapelang ke preacher M Masitsa. Amen.

0: Mamedipine na kia Celine Dion ibitswa gore ke My Heart Will Go On. Hona le motho a ile nga bapala ka legato haholo a le fumane a ile a rapela gore ke batla motho ya tjena ya re ha qeta ho le fumana ya ba o bapala ka lona. Ka jeno ha ya mothong eo a re phe ke satla pheta yane o sa re fela ho yena it's too late to love me now, it's too late to apologize. Ma metse sebeletso ena paetseng le nako ena paetse e ka ba ha ke o rate ha nka ka o tima moya hobane le na lenaneo ke laka le wena le lesedi FM. A ke ne ke tjho jwalo, e ne e le a ke re o ntetsetse ho 086-000-3084 ke mo o ka letsang teng 086-000-3084. Ho marandrammane ke ba bone dibakeng tse fapaneng ba itse ba mametse jwalo tshebeletso ya lesedi ka mane ka Bosoweto Protea Glen. Ke bone batho ka mane ka Four Ways ba mametseng jwalo lesedi FM Aliwal North e teng e mametse jwalo tshebeletso ya lesedi. Fix back ya meqheleng ke e bone. Ke bone jwalo bo atlehang ka mane ka Bloemfontein o itse mametse jwalo tshebeletso ya lesedi le Mr. Mokoena Willows Bloemfontein. Ke a leboa ke ba bone ka mane ka bo Stanislas Matlwantlwang e mametse jwalo tshebeletso ya lesedi. Welcome le ka mane ka bo Virginia ba mametse jwalo tshebeletso ya lesedi. Ka moo ka Pretoria dumelang hleng ke le bone le lona ba mametse jwalo tshebeletso ya lesedi ba le dibakeng tse fapa. Tlokolen dumelang le lona ke le bone 086-000-3084 arenke batho ba teng kwano ponto wa selebo re bue le bona. Ke nako ya gore o tlhobe bosiu le bona empa ba seke ba feta ba bararo. Ke lesedi FM dumela.
1: Morning Ponto.
0: Khuemure, good morning.
1: Sekeleke.
0: Ha mona te khaitsedi ya ka ke mang kae?
1: Mola go hinto mang ka timo le Paris.
0: Mo ya ofatsa ka kang keng?
1: Ke khata tso ke wede ina mpuke yeng go sa bofoko.
0: E ntseng weda jwale ke impula di ya fafatsa.
1: Ke di ya fafatsa Ponto mo ya ya foka e ke yo.
0: Eh tshantse le jale a skis.
1: Mo ra ke Ponto re ke le ka balfo a re tlo se bedi ka tema go seke o khone mang tlhokolo ka go tse ke le ba ponto se le ja mo nna tinte te mo na mo diwa ga ba ba le wena
0: a la letsa tsila ha o ha mona to utlwa
1: ke le boha
0: a re ba nke ponto wa selebo ke le sedi FM tshebeletso e mametseng ngwana jwa le dumela
2: dumela ponto wa selebo
0: ho jwa
2: kwa loka ponto wa selebo
0: ke bua le manga
2: o bua le Mosela Mafelesi ka mona ka Fredendal Western Cape.
0: O le thutao?
2: Aa, ke le thutao Ponto. Ke na le lemo tse 33 ka jeko, ke le ke a
0: bebe. E ne kutlwa tswele na la gao le bonolo haholo. O ntshwarele, qhoba boise le bone he ba sa feteng ba bararo.
2: Ke kopa ho dumedisa ngwana ka ke Thatopule o dula Katlehong wa birthday ya lena ka di 9 tsa September. Le matlotlo Mofokeng le ena wa birthday ka di 14 tsa September. Le nna happy birthday today ke lebela o kena le sedi FM.
0: Happy. Oh, qala o kena, qala o bua le Ponto.
2: Eya.
0: Ao, ke taba tse monate. Le tsatsile monate wa utlwa.
2: Ke a leboha Ponto wa selebo.
0: Mamedi wa sebeletso ya lesedi 87.7 o ya jolo 106.6 dumela.
3: O jwa nta Ponto.
0: Ho jwa.
3: Amonate ho jwa.
0: Hamonat.
3: Eh, ke tsena le on beach.
0: Eh.
3: Le morena buluka. Morena buluka. Ntate. Wan kamula man.
0: Ariye.
3: Le ntate no wazel komo.
0: Eh.
3: Ntate si dikela. E bo bararo ba selletse. Yo mbishi ke morena buluka. Intate se dikela.
0: All right, ke le bua le tsatsile mona ta utlo.
3: Mamela ta Ponto. Go busula tsantsela. Motlakase a isa lo wa o tsenka 80 hle.
0: Oh, motlakase a isa lo wa o sentse le sina motlakase wona jola. Hana o hokae?
3: Ene mani.
0: King wetsetse.
3: Ha ke so, jikilapile ke sono.
0: Ao askisi man.
3: Ke le ona ya na isa le na utlwa ma ba ni busiu le tsari ena ka ofela le ona jwali.
0: Ao.
3: Ka nnete.
0: Nahana dipula di na le sena motlaka se ka nqena phephi mpa wa tseba le sedile le holo mola etsa o so fitile ke a tseba batla lukisa.
3: Eh ke shwela ke tla man.
0: A phephi man.
3: A ke kre lo khaleya.
0: A go bona ho jwa nolo moaisane wa mma mojalefa kwa naka ba o ngwathela wa bona.
3: Eh lo ana no tla ngwathela.
0: Ke ja makwenya nna ke phela strateng ga makwenya le acha.
3: Wena le mathapo ana ndo a bitswa di taula mathapo wao. Di taula.
0: Ngore fa go ga masapo a ka di taula.
3: Di taula tsena nna ma a bitswa di taula. O tla o tlo mbisho ka mpatela ka tatilili.
0: Oh masapo a ponto hana nama bjale a bitswa di taula masapo ona ha.
3: Eh ke di taula. A ma tsholo ka tsamana motho ntse le phetula. O re ka bana na maitla ba dinga eno ba ding. Motho o ka tella u tumme mo nwana ntse e tsajwalo.
0: Jona Afrika borwa e be ponto ja di taula le mang ha ke mong a ja di taula.
3: Ke kana la reka di taula mantu. O tsinya tlele.
0: Ke no rutwe ke mogana ga nthe ba le ndenzeni.
3: Ena morena buluka.
0: Ee mogana buluka.
3: Ke morena buluka.
0: Ke le bautwa.
3: Eh o tlo tsama ya nthe ya utlwa.
0: Bye, I love you.
3: Bye, I love you too.
0: Sharp. Ke ba tshokwanaka. Eh ke ba tshokwana ponto a sela. Ngkhono e fa. Go bua ka masapo mo bana ka jeno seala mo yense se ka ka neto sa ke ja ka ditaola ke ja masapo a sena nama a kona a iyo ntwechena
4: basotho kopana
5: basotho kopana lo nna di le ya
4: bo pina ingwe mere khoela ne di

0: Basotho kopanang lebe moya o le mong e le shumele meso e robedi metsotso pele re fitla gore nya pele o mametse RQB ya tsebeletso ya lesedi ha isa le ke na le wena o tlo gore nya ya le shumele metso e medi ke tlo di lahla gore nya bobedi ho le leng hape le monate le bitswang ka gore ke ditheuwa dikalaneng tla theuwa monate ya jwalo gore nya ya bohlano re nya bohlano makumane a mona le mane moifotla bo le tengwe ya gore ya botshelela re nya botshelela tahua breakfast ya lesedi FM toa sabathukada jonito shepherd moifotla bo felletse le tengwe semano tlo re nya borobong ya gore nya le shumele metso e medi o tla kopana jwalo le thuli baby ke thulwana moletsane tla o sia jwalo renge ya le shumele metso e medi be gore nya le shumele metso e medi le teng apele nane o le bitswang ka gore ke imatlafatse go tla gore nya le shumele metso e medi go le ba metsotsong e mashume a mararo ka morago ra le shumele metso e medi maloma mafahla ntho tse o di etsang go tla gore nya le shumele metso e medi ha e fitile ka metsotso e mashume a mararo go ya gore nya boraro e be re ya tella go ya gore nya botshelela tla tsama jwalo manane wa tshebeletso ya lesedi empa le na lole mametseng ona jwale ke le leholo gagolo gobane ke lona le bulelang mananeo otlhe a tlang go latela a tshebeletso ya lesedi 086-0003-084 ke kopa go nka fela ba batlhano ba o qatela mametse lesedi FM dumela
1: Ante mutshibi kwa pele ke re gauta mavoso kwa bobedi katela ka mashamba Johannes ke tle thank you wa rapo
0: o kwa tetseng ka palwana na le ditao la ka sehatsetseng
1: a ka kwa
0: bola tsala tsa tsile wa bona tokwa
1: thank you wa rapo to
0: a sinna fela na le ditao la sehatsetseng ke le sedi
2: Mogodi.
0: Ojwa.
2: Kamuna dine ka mogodi.
0: Aha mona.
2: Tshipene ntse na lwana na mogodi. Ke tshipi ke ntse thata, ke tsana lo ya Jesu. Wena o tshipi ntse thata o majagelle.
0: Ntse thata. Twempi a uru ponto wa selewe e sa tshabeng ka tsila njolo ka mwana busi.
2: Ke go majagelle wa go majagelle wa thuta dikatse ke bona bana ba tshege.
0: A butima ja sa.
2: Wena tshipetsona le wena mane jaaka nna tshona ukente ga e le mokobelo kampo sontaga
3: Oya ne gele mo ntse ntse ntse Akwena fela na mkhosi man sepe buthu la ina mkhubani ka ikiza man eh akwena ka hato pon
0: are eh la go sa tume na go tlo ntabola jwa
3: eh ke kenge ke le mo na ranthe ba chimpa ke ke ke so kwe ne go ba bona o so sa tlo pele na wa tsa go moya wa ka o thelle o tsa mo to tempe chile ke go tla ke re ntata tsapo ka na le ni ha ke tlala fela ke kwe Tua, ponto wa hasa ula mona. Aki ya kuwa beki ya stiki wa fo, ula mfonteni, tapo jipa hao.
0: Mame sile seri FM, jume.
4: Hora ki pedi randa li pedi ponto yungwe koto.
0: Hey, ujo.
4: Ante wangwa namme.
0: Ujo.
4: Aor keke bu kuwe manu mwenyaki mweses broni le muradu waka monike na lady Jeanette Soute, le Tato Soute, Beke tsatela belt fonteni mona ka le khosile le holo makhale ma ba le babo khwa le Lucas Soute
0: o tsa sine mona tau
4: ba ke bona
0: ba ba bidi ba o qetela ke le sedi dumela
5: e la ponto
0: bojwa
5: o a itukela ponto lo go di nthona ma le bogolo location wa le sandawana ke rata kho ba busu le ana ba latelang e le ntsenzeni a le mane Brandfort ke re morena Rantheba a le mona ka Taimane Kimberley ke qatele ka mafumadi wa ka mamosa ntwana ponto ke iteboela
0: ka reng askis tu go bontsha re le ngwana mme wa o qatela ke le sedi dumela
6: ngai ponto
0: hojwa
6: ke teng ngai
0: ha monate
6: ntshwere mampho magetse marakele tsaba tshitsha ke kena le outsmile wa makau umane khobong le ngwetsi eso madikano makau le molamo wa ka pusheletso magetse
0: letsa se le monata utlwa
6: le wena fela turant
0: Ah, mami ya re tsa tshina o tsebe sentse re tla qata jolo mogahlelo wa pele e le shumele metsi miraro metsotso pele ho hora ya pele a soft life monaki nomfundo mo

soft life. Mona ke nom ufund mo. We all want soft life. Ka pa batle soft life mamedi. Na ke batla ho phela soft man. Kore ka re ha ke tswa mosebetsi mona ke fihla ha ho go bona le motho a ngotlang a mokokotlong mona ka di face. Empa sa lwane na o kile wa otlwa ka di face. Motho a ntse a ho phapatage. A o senga ho otla ka mona na ka mo di le motsu. A o di finne fela ebe o otla ka mona ka mo long ho nyenyana. Ha mona ha ka o kakate fela empa o sena. Ho sena ntwa mo re be di metsotso pele go hora ya pele mametse le Sedi FM ke molelwa wa rata wa lelwa wena tsietsi ke bone molaetsa wa hao malefetsa.

0: re go dinya botshaba gona joale mo re lokelang go ikgopola gore na re tswa kae re bomang mo re lokelang go ikgopola re seke ra itebala ya mo mamedi ho taba tse bileng ka sehlohlolong bekeng ena ho na le taba mona ya abuti ya hlokaetseng ya tlalewang a dililimo di mashome a mabedi le motso o le mong o hlokahala tjena ka morao re atle a hlajwe ka thipa ho fihlela a timela ka menyenyetsi e supang ha e le hore ka letsatsi la spring letsatsi la pele re ile ra bona ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa haholo re shebile batjha ba tlase dilemong ba tshela batho ka metsi hara batho ba neng ba tshelwa ka metsi no bona batho ba kgannang dibike batho ba kgannang makoloi ba tshela motho ka metsi a le ka koloing ho na le mong bala ba ba mo kwala le matila besi mona besi ya tsamaya ka ena o kene ka gara lo tshela batho ba beseng ka metsi ka bomadimabe tlasa boemo bona bo tjena bo re boneng bo rena re bone batho ba bang ba re ke boitshwaro bo bope ho na le motho ya lahlehetsweng ke bophelo ya hlokaetseng ha ke tsebe na wena boemo bona ono o bo bona e le ho bapala hwa bana apa o bone ile boitshwaro bo bobe na la ntse o sheba dikgatiso mona ga ke tsebe na wena ditaba na o di bone jwang empa mo a gotlagatse ke iswe ke tsona ditaba mabedi tse ke ne ke re tle ko fe tsona tseo re boneng e le tsona tse amang setšhaba
1: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB Kholisedi FM fela ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB Kholisedi FM fela
0: ba ba hlano fela ho tse amang setšhaba mo mamedi wena taba e bileng ka sehlohlolong ho wena mafelo a beke a sa tswa feta ke efeng 086 000 3084 ba ba hlano fela mo mamedi wena ho tse amang setšhaba e bileng ka sehlohlolong ho wena ke efeng
1: Tabatse amang sechaba ona le ponto wa selepo lenanong la RQB Kholisedi FM fela ditabatse amang sechaba ona le ponto wa selepo lenanong la RQB Kholisedi FM fela
0: o Kholisedi FM fela ho tse amang sechaba o ska wa ya lololo o tla ka bogutshwana ne fela ku utlo rena ya ho ibile e fentaba dumela le seri
2: mollelo ga go ndo ke yona e yo ya bana ba na re tsela batho ka metsi le nna ke bone le boitshwaro bo hlephile ha be re ngilori batho ba bang ba re ene le ba pa go ba le ba sa ba palla batswa di ba bona ba tsela batho ba e seng lo ba di mix ba ba golobo ha tsike
0: re le bo
2: thank you ba
0: are nke mamedi mo ngote e bileng ka sehlohlolong wena
3: le seri
0: ha mo natela ka
3: amna telekan bana bana ba banyane ba nwanjwa
0: e
3: bana ba banyane yana bana ba ithela ka magamtela
0: o dula ka e mo bana ba nwanjwa la bana banyane
3: Brandfort ke Brandfort mo
0: e maswini ke yona e bileng ka sehlohlolong e amang setšhaba ho
3: e amang setšhaba bohloko
0: ke a lebo
3: thank you
0: e bileng ka hodimo wena dumela
4: Yola diponto.
0: Ha mona tele kae?
4: A ntse ngwana nna le kae?
0: Ho tsiya man sechaba.
4: A ntse diponto ga nne tsena yena bana bana na ba tsitse ba thoba ho luka nthi le ba ne ba tsina taba le bona ba itlela nthi le tsinga nne tse ba tsena ba bona motho a sana bophelo no di tsona ntso le ntate o tsile la pala ha e jalo ntse go ntse
0: Ke re want that.
4: Ha e di tebo tsa diponto.
0: Ho tsiya man sechaba. Ke le sedi dumela.
4: Yesu motho
0: Yesu motho
4: la no tshentse e ponto man ai ai ai ai ka tshentse ka tshentse le ka mora ke mali e seng ke ya senya sepontho

0: Mamedi renka mo mamedi wa o qetela ho tsiya ba sechaba dumela
1: o mo mamela kae
0: reten le ka
1: o na meke so le ka mokara thanda
0: eh bua le o etsa jo ga re etse tshina le seri le seri ha mona tele
2: ga wa le
0: ha mona
2: ha mona ke bua le na si yang ko pale ka bona ka botsarelo Ondo ntendu yempi, kaya yempi, yisobu fawele badaba wana wasa kumpole batwani, fola jimangile mang, papa yamfutaw ayamwele yi, enu yufaka butuba wana gana batwa batwa. Kile, kini hati masiyan kumpole batwani, kile, yu kile salaka matitawa, haki khasini ulu iskaba batala.
0: Hi Fred. RQB. FM.

0: e metlano metsotso ka mora hora ya pele mametsele sedi ya family sedi ya family ke monlelwa wa ratwa wa lelwa mamedi pine ena e katang ho fihla peletsong ke pina ya Rebecca Malope e bitswang ka hore ke umo ya wa re tlo kena ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele 5 play at 1 tlo utlwa pina tse monate mona re tshwere bo BB Winans ka pina e bitswang ka hore ke laughing na le pina mona o tla e utlwa e bitswang ka hore ke came too far a Friday tshebeletsong ya lesedi siara level up tla di utlwa diteng kwano pokellong ya rona ya ditlabalane tse hlano tsa hora pele TGTSA say you will empa pele re tlotla re le ba o tsona a ko ntumelele ke tle ke etse tjena this woman's work Maxwell eating ditlabalane tse hlano tsa hora ya pele hao ke nako tsane ponto ba re ke nako tsane tsa botshetshella kwana ke a mama ga o ntate re tshaba le utlwa fela mogo twa ba e ka mogo ke sa gonong go bala ka motho ba e ke neng ka teng na o te monna tsa ba twa ba be lo ka nna ka pase go gubele ba bona go gubele tse be tlo ba hlabula dikena ga botsi monyako ga ga buletse go ho ska chesa go ba di ya kena ka tlung ke mo go tsaba se go gubele velo hona le sane sene se tumetsane sene se se patlalala le boteng ne ke se tshaba ka o fitisisa seno sane se sepapetlwa sane se sepapetlo thole sene sene se dula se makatsa batho ba bua ka swona se trenda la ha o kena ho marandra mona wena mohe magheta hm ka nete ke le bo go ye ke sebetsa busitse ke tshaba ntwe tsenga daul tsetsa la ho busitse ekho batho ba hle ulanga na kwena ja ba tshaba nna e kopana le bona batho ba phele ba tsamaya nako e nngwe telele ba tswa bo kaekae ba tswa bo face mamang ba ya ka boporoti ya tlan ba tswa kaekaekaekaekaekaekae ho tswanwa o kaekae go tsamauwa o tla bo tsamauwa tsela tse telele go sale one mogwa o ke banana le bashanyana ke ntho eno e ngata huwa mokhukhung wa mamang go sale o dula go ntse o thwe hehe di second location ya second location e qetile tšhelete ya lone e le qetile yone tšhelete di second location ona motho a ka ba survive ke di second location wa tsa batho ba sokola go patela batho tšhelete ba ba kolotang yone empa tšhelete di-second location yone ba na le yone o utlwa otho go kwetswe se borekišwa ka bokana motho reka ka 1.5 900 empa a tlameya go patela 50 rand mothong wa mo kolotang gobaneng le sukudina le o sukodisa batho bele ba kolotang a kana ke e ntho e tsang gore batho ba ikgaule ga kana ka ga ba lo adima tšhelete empa se ba lokela go patela batho ebe bela se ba romelela bo o ratilwe ntho ke e ratang ka bo botle le bo ratilwe ga re tlo batla tšhelete ya gone o tla ukwa bare mama o itse ke re gae mama o itse ke re gae o kae mama o ratilwe o tem o itse ke re gae wena o itse fela e rakio papa o itse ke re mosebetsing hei papa tho tse le di etsang empa le ditlhokomele mane di second location ona mosothwane di tlolele matsa di second location e ya di second location ebe o tla lo reka mangolo a ngaka o tlameo ye hae ona jwaletse ya hae ona valetse ke a tseba ona le ya mametseng le sedi o tswa mo matswang teng ona valetse le mathata o a kena o seng ka 5 wa bona go tla ba kgathetse santse a re na ke a ka ya chipi jwa ska iketsang je salo ya di solo session maobane kwa nana so latletswe ke mosebetsi ka baka la solo session ha ona le lebi ka solo session empa o tshwantse o ya hae ikana kwa go ya hae yang hae kana kwa go ya hae le nna thuwe o tla mona ke ya hae ha monna tintate tla be ke sa jwa ke letho lo ja di elletse ke tla ka tshela ka tlasa di apago re bo metsotso ka mora hora ya pele mametsele sedi fm mametse ponto wa selebo ntho e sasankang ga itla tjena banna nakong tse mpe yagolo mo digatse di llang jalo ka bana ka nakotse ke otho diebe di batlana tlhe batho ba modimo se ka labe se le nana gore hehe ke ponto eo kebare ponto sld ba gose he ke ena katsa modimo di palesitse re ke re ise ke atla
1: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchaus of Vodacom e fihlile ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
0: Ele shume me susu ka morora pele ba re mponne.
2: Ba hei. Ontsametsi fokenta di tsetsa ile ditholwa thono sna le thomono me khotjane eno e ba kwa ke tenetse eno tsenga tatse eno ka pa u dula pela mona la matlapa. A mangata o. Ska qataletswa a ile o tla foka e qataletswa ha ga ga batho ba di etse ntho tsena na tsetse tswang batho tsine mpa hei. Kana ko ngwe tsantsu ko shebe o shebisise. Tsantsa o fukeke re ke le shebeleng a ka tsena tsa lona tsa bo di TikTok mona le ba profeta bana ba lona ba di TikTok mo ke ba shebe hantle TikTok mo e lona kona le tlo tshelete lo rua di tshelete lo rua di tshelete ke ke ga ona ntwe e bobebe jolo ka hore nka kena ho marangrang ya ba ke ja di tshelete tsa batho ha hona motho ya sena motswalla la qabana le yena mme nka etsa ka re motswalle o yeo ke ene tsa go ska thola mosebetsi ha hona motho ana le hona le batho ba nan la mathata le di baby daddy hona la mathata le ntato wa ngwana hao go ba nengao yanga ke ngo so bo jwetsa gore he he ke girlfriend ya hai o ntsa kena pakeng tsa lona o ntsa le sebedise tsa meriana he ke ke bo bola bo botaola ba mo ba mona di maganga bo bo chipia mpe ha hona motho a so ka qabana le motswalle wa hai mona ha hona motho a soka qabana le moaisana baaisana ba qabana ke tloelo baaisana ba qabana moaisana o mongwe na lo ba jala sefela go ngwana e mongwe ide university wa ha yena a gona ya sekolo ke di ke jala se e tloele ideng yeno lo re e motla ba sa kwa le gotsa ha e ka pantsa ha ya se fa sebe e se ithuseditse di jalong tsa ke ntho tse tloele ideng tse mapontwa sa fitla sa hi ho jwa ampa ke tsa le maisa ya ke nan tsetsa monna ha o bia go ba le hai a ke nna ke ye etsa nkgetho ga ka thu ke ya hai ka pa ke ya ke pota ka e kae he le sa tla hlaba di gomola o sa tloka le sa hela go le tlo hlaba di go hlaba di go bo hlaba di go bo hlaba di go di tlokomelene se ke tshofela ke re marandrang ana le ona tletse ka bokweta bo bongata haholo mme re lokela ho itlokomela hore re se ke ga ba mahlatsipa o sane re ne re bua ka radio le emeng ya metswalle ya ka kere ha hona mohlang radio e ka ba ya tswa fashioneng la re ka ba ga rata ha hona mohlang ha hona mohlang radio e ka ba tswa fashioneng next bona wana jwa le tjena gena le batho ba bangata jwang a o kena o maganga mmona ha o qala o thu diposo tsa sesole ditswile ba bona le create ne le create 9 comment ka di number tsa ha o ifu batla mosebetsi batho ba comment ka di nomoro tsa bona king a le mamela radio ke o se mamela radio ke botlhale ba ho se mamela radio e bontso re he tane tu ku ka kwa fumana uthi SABC ya hira mona uthi ho marandra u thole le motho e ngolletseng a iketse ditseng le kapela fake a re ba o krena le grade 9 grade 10 internship ikena comment with your numbers but u tla thola ba comment le ka di number comment ka di number ka nete wena o kana na re o ka ba le internship ka pa SABC ya hira ka grade 10 ka pa grade 9 ka pa SAPS South African police service ka nete o nana gore e ka hira ka grade 10 ha o la ka ba ke na website ngo tlotla o bona hle ana ba tlo re grade 12 ka pa NCV level 4 o tsama yo longwa bo di psychometric test kwana ke a tseba ba mametse bo sergeant le bo colonel le bo detective ona jwa le tjena ba mametse ponto ba le mosebetsing ka thata ha ona SAPS e ka ba o hira ka grade 9 tloela o commenta ka dinomoro tsa hao di Facebook le di TikTok mona tlohela o commenta ka dinomoro tsa hao ha hona SAPS e tla o hira ka grade 9 ha iyo ntho jwalo le masola a hiru ka grade 9 ka pa grade 10 ba tlo ba tsa di fake account ba ja di chelete tsa lona le a deposit. Yeah, don't listen, radio is no longer relevant. SARS. Ona ba le tsena na batho ba ngile monyetla kana kwa di tax return ba ja di chelete tsa batho batho ba fana ka di personal information tsa bona di ID number tsa bona batho ba sa batsebeng ba ipitsang ka hore ke di tax practitioner. Ha re itlokomeleng. Marandranga na tlo re le matsa kana kong. Wa tseba hona le nako ye nngwe re tla ke re bua re etse sehloho taba ena ka le leng la matsatsi la e se bona jwane. Hona le trend e nngwe tsena mona hona marandranga dipuisano ha ho lwa TikTok mamedi. Mo tlo fumana dikgatiso tsa di-video mo batho ba baholo ba gwakanang di-TikTok mona mo ba buang ditaba tsa bona tse personal. Wena monna hao tsena e sa le o sia bana lebaleng la gago tsena le tsena le tsena le tsena. Ga ke so bone bana ba banyane ba ntse ba etsa ntho eno TikTok mona, ga ke so e bone. Batho ba baholo ga ke batlo le bua ka bontate gobane ke ba bone etswa ke bontate. Ke ntho e etsang drama e ka ka batho ba baholo social media. Wa tsaya ke laba ka bona motho e mong ebile o entse gatiso ya video ona mona marangrang a re batho ba baholo a re atšhe ka nnete o na le ba lokelang go tswa TikTok a re la ra e bona ntho e tsena ka nnete o mamedi o fumane drama o wa sekogola fela ke mama hee mabonta wena a nontswa uya ka nna panele nyane tshekelena kao fela. Hona jena wana mo haisi mo mo sebetsang teng go thuno go bala kae kae pele a sebetsa bone ke nale a hleng people the whole night kapa ka ka 10 ya o seng fela kapa 12 ya motsheare re a bona tsebe marandrang monate wa ona ke ra o shebeletse video la o sa follow we motho ntse o scrolla hore o kopana le tsone. Hona jena ne ke shebeletse pele ke tla mo sebetseng kwa ke ne ke shebeletse mo go butsing go qoqwang ke bana ba ipitsang ka gore ke di Pan African go bua taba tsena tsa xenophobia ba bua ka dinaga tsa Afrika kwano ba bua ka Afrika Borwa go e ke le ntho tsengata fela a sheba ga bona ntho tsena ke tlo fa 5 play at 1
3: ke tseo ditlhabelane tse tlhano tsa hora ya pele lenanong la RQB le Pontsho wa Selepo go le sedi FM fela.
2: Pina yarna ya pele this woman's work Maxwell TGTSA say will number 2 yaboraro came to for Friday Sierra level up la them BBYNs bonus play so babili Robi Malinga Kedi Khumalo

0: You like that? She is my love thing.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.